0: Ito ang Joy FM.
1: Joy FM.
0: Sa Caraga, 105.7.
2: Nahanaw dayo ng mga katol-katol sa panit ni Inday Kudan, taga Magbok, Bansalan, Davao del Sur, tungod sa iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil.
3: Juan, po na po'y katol-katol sa mga lawas ng nilabuyang daw.
4: Tapos?
3: Ya, ako ni Eplasan, nauga naman po.
4: Kapila po ka mga haplas po?
3: Juan, nagsahay, buntag, usahay, ito hapon.
4: Kung sige gamit yung mga haplas?
3: Yes, well.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
5: Hello po! Ako po si Abby Willard. Alam ba ninyo mga kids? Kidi Yaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidi Yaki Vitamins. Kayo rin ha! Pag healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Heartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LG Mai Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
5: Ikaw na!
7: Planning a special event but feeling stressed? Relax! Kanami Function Hall and Lodging House, in partnership with Dream Image Events Organizing Services, is here for you. From weddings, birthdays, and debuts to corporate events, we've got it all covered. Venue, catering, lights and sound, photo and video, hosting, and more. Enjoy delicious customized dishes and quality service you can trust since 2019, all at an affordable price. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental. You may contact Mr. Jeffrey Simon Gibo at 0975-034-1308 or 0907-208-3497. What are you waiting for? Make your dream event come true with Ganami Function Hall and Dream Image Events Organizing Services.

4J Solarista. Nag-aalok ng dekalidad na solar installation. Para sa mga katanungan, bisitahin ang kanilang showroom sa Poblasyon Caraga, Davao Oriental, o i-message ang kanilang Facebook account, 4J Solarista. Liwanag na matipid, serbisyong maaasahan. 4J Solarista.

0: 105.7.
1: Joy FM. Hala, daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule atong paminahon o.
2: Kung ako, kung pare mga akong ipatistingkon, natingala siya kay ang trap niya sa gabi eh, nakasig sila yung asawa. Natingala yung asawa lagi nga mo, tay, murag agresibo naman ka. Ana siya sa embana ba yung misis. Nagkaroon kay, siyempre, nanay edad, 63 na yun. O yung pagkakaadlaon, kay siyempre, tingala man siya nga, ay high tep ng lawas. Murag, nanginahang na naman po niya kay siyempre na iyang asawa, nang isog na damit niya. Nagkaroon na tingala man siya nga, pre, rapidid ka ng gawin ba, kadlaon ba, kay pagkakaadlaon. Lao na baka nang gusto ni muna agyon pero ug mo yung ukang mag-relax ka relax ro di ako mabur halos di naman mapalong pre
3: unsang gipatay ko sa iya
2: ganado ala sel patay pasalamat in taon si Marine mo pre
4: ang ganado capsule mapalit sa mga butika.
5: Ingon nila, ulaw sa usa ka lalaki kung wala ka nay umoy. Ako, mutuo ko. Sa laktod nga pagkasulti, wala nay pulos. Mao nga ako, bisan og baskog ko, naniguro ko oy. Okira Coffee ang akong kapikaron. Pulaton pa ba diay nako nga mawala akong umoy. Salamat sa Okira Coffee. Bisan si Mrs. Okira Coffee gihapon. Very healthy ang Okira Coffee. Ang gibansagan nga Herbal Viagra. Sulayin ninyo, naa na sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Kaimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
7: Ka-cute ni Maoy!
5: Nangita ka ba og Okira Coffee? Yaki Capsule, Belonga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kiri Yaki Vitamins, ug mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, ug Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan-i ang mga produkto sa Yaki. Mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-2693-596.
8: Mga higala, nangita ka ba og car wash og vulcanizing shop nga pulido mo trabaho? Diri na ta sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
9: Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
8: Free vacuum, free armor oil, og free tar block pa. Diri na ta sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Kasaligan og barato. Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Nga makita at ba sa INC Church, Poblacion Caraga, Davao Oriental.
10: Nanginahanglan ka ba og tabang sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga papeles, o uban pang real estate transactions? Ayaw na ka bala ka? Ania na ang Sesimo Realty Development. Sesimo Realty Development. Naghatag sila og kompleto og professional nga serbisyo sama sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga dokumento, pag-andam sa mga kinahanglanong papeles o konsultasyon alang sa inyong mga kabalaka sa propiedad. Uban sa lisensyadong broker o kauban nga abogado, sigurado nga hapsayog luwas ang inyong transaksyon. Ang Sesimo Realty Development, inyong katuwang sa mataglakang sa pagdumala sa inyong propiedad. Bisita sila sa Poblacion Baganga, Davao Oriental ug sugdi na ang hapsay, luwas ug sigurado nga proseso sa inyong real estate transactions. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado. Para sa mga pangutana, mamahimo ka mga matawag sa 0954-359-1953 ug 0995-510-9148 o i-follow o i-message ang Sesimo Realty Development sa Facebook. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado.
0: 105.7 Enjoy!

0: 105.7.
1: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
2: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, oban na po ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tiggama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Maayon nang nasayod ka mga higala kung unsang imong makuha sa imong ginatumar nga mga food supplement. Ang atong ginahisgutan mao kining Belonga Gold, mga higala. Belonga Gold Herbal Capsule nga pure turmeric uga dunay gamayng vitamin C nga sagol niini. Daghan ang makuha nga mga mamaayong mga benepisyo tungod kay duna kini curcumin. Mao kini ang nagasilbi nga antioxidant nga makabatok sa daghang mga balatian og liibuan na katuig, libo-libo na ang mga tuig nga nangagi nga ginagamit kini isip tambal sa mga katigungangan, mga naunang mga katawhan sa atoa. Labi na kung makatulo sa matag adlaw ang imong pagtumar sa Belonga Gold, dili gyud ka magmahay kay hapsay gayud ang imong pamati sa imong kaugalingon. Una, ginalayo kaniya sa mga bukol-bukol o tumor o cancer, no? Kay prevention baya is better than cure. Tungod kay ang tumor duha ka klase, benign o cancerous. Ang ikaduha, basta regular ang imuhang pagtumar sa Belonga Gold Herbal Capsule, dugay mo tigulang ang imuhang dagway. Sige, ayaw gyud mo to. Tungod kay ngano, siyempre, mabatukan man niya ang mga free radical molecules nga mo'y hinungdan sa daghan ng mga balatian. Kinsabay taong mabatanon tanaon kung ang tanang sakit na asa iyaha. But if you are healthy in and out, aw, siyempre, younger looking yun ka. O, niya pa isa, malikayan o makuhaan ang mga pagpanghupong sa mga sulok-sulok o mga kaonoran tungod sa rayoma mga higala. Bisan ang kasakit nga gibati, mawagtang tungod doon ay taas nga anti-inflammatory properties. Ang Belonga Gold mga higala. Bisag na nga panghubag ka diha, kapanghupong ka, mukupos yun na siya. So, why rag yun? Ang ikaupat, ang mga taong dunay balatian sa kasing-kasing, gilayo sa atake o mailayo sa atake tungod kay magapanindot man kini sa blood circulation. Kini nasulayan na sa gihimong pagtuon sa kapin 200 nga mga pasyente nga gikatakda na nga operahan kung diin 65% kanila ang wala na dayon ang operasyon tungod sa pag-improve sa ilahang health condition. Tingala mo no? Oo, ang ikalima mga higala no, sa panahon karon daghan kaayong mga lamian nga mga unhealthy foods. Maong nagasaka ang ihap sa mga Pinoy nga dunay diabetes. Kini ang balatian tungod sa pagsaka sa ihap sa blood sugar level, basta regular ang pagtumar sa Belonga Gold, normalize niya ang blood sugar level. Ang problema man gud sa inyo, kainom mo og kaisa, kaduha, gusto ninyo humanadayon. Wala na oy. Pag diabetic ka na mga higala, ilabi na kong sa inyuhan na ang kaliwatan, dili og dili na gyud na mawala sa imuha. Ang mahimo na lang nimo, inormalize na siya sa oo. I-control na nimo siya pinaagi sa pagkakaroon po ng healthy lifestyle o ang pagtumar og serpentina o inubanan sa Belonga Gold. Importante gyud ang mga pag-amping, hilabi na sa mga ginasud sa ba-ba, ang mga ginakaon o ginainom nimo. Mas maayo ng pakusgundaan ang pangdepensa o ang immune system aron dili basta-basta magkasakit. Kay kung maigo na sa balatian, unsa pa man ang himuon, mas hasol na kaayo og dako na ang gasto nimo, no? Kung ang balatian nimo na ana sa imuha, busa mga higala, amo kamo nga ginaawhag nga sulayi ang food supplement nga Belonga Gold, no? Kay dunay katakos aron pakusgon ang imuhang immune system og batukan ang mga daotang mga elemento nga nagadaot sa maayong panglawas.
3: Dako ang pasalamat sa Belonga Gold Herbal Capsule o Yaki Liniment Oil ni Fee Baklay, taga Baganga, Davao Oriental. Kay maoy nakawala sa bukol sa iyahang likod.
4: Ang kuang gyud nako sir nga kuan ang Belonga Gold ug ang Yaki Hot Plus. Mao gyud ako ang kuan ang Belonga kay nawala man gyud akong bukol sa baga ug sa likod. Kawrap lang ko atong tulo ka bak. Wala gyud minsay na lang pud nako sir oi. The best community.
2: Chiki Yaki. Dinhi na lang ta kutob, ha? Kung adon na kamay mga pangutana, adon na kamay mga suhestyon, o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Pakitext lang sa 0928-6767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental. 105.

makisingalong along na sa mga paborito mong kanta. Sa Enjoy sa Morning. Enjoy sa Morning.

0: 105.7.
1: Tao po! Kumusta naman mo, oy? Tanawa, oh, daghana kaayo nag-dialysis karon. Unsaon? Di man good mo mutuo. Nagkanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyod na yung mga side effect. Mauna ang nagikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na? Di ba nag-ingon ko kung naa kay rayoma o arthritis, naa kay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o naunsa na na diha, duha ka bilongga kada pat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayoma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na og matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wa gyoy side effect ka na. Kay ngano, herbal man good na. Pero unsaon? Dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung testingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayaw ninyo na kalimti para sa rayoma, bukol-bukol og mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood og sa diabetes. Suwayin ninyo nyo. Bilongga Gold. Naana ka na sa mga butika. Naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timanin ninyo ha. Hinaot nga musulay na gyud mo. Bilongga Gold po.
2: Mami, gusto ko pong pumuti, kuminis, para beautiful, Mami.
3: Problema ba yan? Glutagency lang ang katapat niyan.
2: Glutagency, Mami? Ano yan?
3: Ang Glutagency ay binubuo ng glutathione. Antioxidant yan. Lilinisin ang ating internal organ, lalong-lalo na ang atay natin. Nakakaputi yan. At ganun din ang collagen. Siyempre, ang collagen, anti-wrinkles yan. Para di magkaroon ng kulubot ang ating mukha. Mayroong vitamin C din. So, kung ang glutathione, collagen at vitamin C pagsamahin, eh talagang puputi ka, kikinis, kaya beautiful ka.
2: Ah, yun pala, Mami. Eh, di pwede na ako mag-glutathione.
3: Sureness! Right away!
2: Yes! Thank you, Mami.
3: Ang Glutagency, mas epektibo. Dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Mati City, sa Oxy, Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
5: Ate, ano yan? Joy
6: Every occasion is special and it deserves only the best amenities. For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Caraga, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system, equipped with CCTV 24 hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Puro Cruz, Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station. For bookings and inside tours, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable.
7: Mga higa

0: sige, sige, sige, sige, sige. Magtago ko ha. Kung imo kanay ko makitaan, musugot ang yun ko nga imo kong kisan.
1: Ugunya kung dilit na ka makitaan, be.
0: Ay, basta magtago lang yun ko. Sa likod ko sportahan.
2: Basta, Joy, enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Nag-amat-amat kadula ang damo pimples ni Antoinette Cacipe sang Alegria President Rojas Cotabato kay nagabun siya sang Yaki Beauty Soap.
6: Ito yung Yaki kita nga, no, subong beauty soap na blao na lang gamit mong kusina. Tapos mo sang tamilamos, tas mot bala kagalong, oh. Mga napatumari ko na sa do mga 3 days to 4 days. So muna na rin nag-effect na dayon.
5: Amoy na ang Yaki Beauty Soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mabakal sa mga butika.
7: Kadali, kadali, ha? Kadali lang gyud ato ning klarohon. Basin kung na-focus na lang gyud ta sa pagpagwapo o pagpagwapa, mga kababayan, ha? Gusto ko lang kamo pahinumduman nga kinahanglan usab nga maayo gayon ang ato ang panglawas. Kabalo ba mo kung limpyo ta sa sulod, limpyo gyud pud ta sa gawas. Buti pa sabot kung wala kitay sakit, guwapa o guwapo gyud ta ana, mga kababayan. Busa gusto ta mo pahinumduman nga ambingi usab ang inyohang panglawas. Pag-take mo anang Yaki Herbal Capsule. Kay kanang Yaki Herbal Capsule, daghan kain na og sangkap, mauna nga makaayo gyud na sa ato ang panglawas. Suway lang gyud ninyo, kay ngano, mas paspas mo ana nga ma-cleansing, madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo o pagpagwapa, kinahanglan nga limpyo pod usab kita sa ato ang pangloob sa ato ang lawas. Mao ka na nga kailangan gyud nato ang Yaki Herbal Capsule. Tested and proven na mga kababayan. Susulay ninyo ang Yaki Herbal Capsule na inyuhang pang-maintenance. Muingon man ka nga wala man kay sakit, pero ayaw pag-ingon ana. Mintras ga kaedad ang tao pag-abot sa panahon, naagyud na'y mga balatian nga mo takboy sa atoa. Busa, aron pa lamang mag-Yaki Herbal Capsule na ta. Okay ba? Sige. Mapalit po na sa mga butika.
8: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, sa Lucatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpan Store, Mamvier Masumpan Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quetes Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
3: 105.7 Enjoy!

0: 105.7.
1: Dali ni hamis og nawala ang mga bugas-bugas kon pimples ni Maymay Sedring kay naglikay siya sa init sa adlaw og nagsabon si Hermosa Kojic whitening soap.
2: Oh, ni agay ko sa Hermosa ni hamis jud akong panit. Gamit ako'y bugas-bugas. Akong gamitan og Hermosa Kojic whitening soap ni angay man.
1: Yan ang Hermosa Kojic whitening soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang kini yaki vitamins, yaki baby soap, yaki beauty soap, yaki herbal oil, o yaki herbal capsule, mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Oops! Kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ramang yun ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imuhang high blood, naatay garlic plus. Capsule gihapon na siya. 3 times a day pod na siya, ha mga kababayan? Kay gusto man nimo mag-focus. Pero actually, makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian. Kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timani ka na ninyo. Naay uban mo ingon, unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Maubitaw nga giingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naana pod na sa mga butika. Pangutan alang yod ninyo, garlic plus.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subrikari, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang na sulayan ninyo.
5: Unsaan mo ni uy?
6: Oy, Mads! Unsa may problema ni mo?
5: Ha, hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og ngipon. Ipaibuton ta gani na ako kay nag-absent tamang siya sa klase.
6: Ah, mao ba day, Mads?
5: Ulagi, Pads. Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
6: Naa, Mads. Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
5: Uy, nindot lagi din na, Pads. Unsa pa yung ba nila nga serbisyo?
6: Daghan pa sila og services nga pwede nimo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
5: Di ay, Pads? Katanan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muad to na ko dito. Asa man sila makitaan, Pads?
6: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
7: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching, and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
8: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health checkup.
7: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental. Or mamahimong mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center. Where care meets compassion and healing begins. Begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.
0: 105.7. Enjoy some more.

0: mga higala na himo na ba nimo ang mga imong plano nga pag-diet o pagbawas timbang o base na taman plano na lang? Importante kayo nga imo nang sugdan, bisan og hinahini lang basta nasugdan lang. Ako si Kuya Loy, uban kita sa atong programa kahimsog sa panglawas atong ampingan kun KPA nga hatod sa Kanami Marketing. Atong hisgutan na maayong panglawas mga higala. Importante kayo ang papel nga ginahimo sa atong mga ginakaon busa kinahanglan ma-manage nato aron malikayan ang daghang mga balatian hilabi na kanang diabetes. Ang diabetes mao nay usa sa lima nga mga nagunang balatian karong panahon na mga higala sa mga Pinoy nga hinungdan sa kamatayon. Kini ang type 1 diabetes nga kasagaran sa mga bata tungod kay namana sa mga ginikanan. Ang type 2 diabetes tungod usab kini sa walay disiplina sa pagkaon o ang gestational diabetes nga naa sa mga buntis. Ang mao mga balatian mga higala musamot labi na kung walay kontrol sa pagkaon, mga ginainom nga mga tamis o mga lamian nga mga ilimnon o mga makaon. Kung tama ang atong mga ginakaon mga higala, mas makontrol ang atong blood sugar. So kung dili ka pa diabetic apan lisod ka sa pagkontrol sa imong timbang, mahiligon ka sa lamian nga mga pagkaon kada mga tamis o apil na mga ilimnon, ayaw na hulata pa. Nga musaka pag-ayo ang imong blood sugar level kay kung dili na nimo kini mapunggan, dili na nimo makontrol, mamahimo kining hinungdan sa type 2 diabetes. Sa pagkontrol sa blood sugar level, dako kayong matabang o mahimo sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit na karon sa mga butika mga higala. Kay dili man gyud mapunggan ang pagkaon sa mga lamian kayong mga kalanunon. Ilabi na katungban bito mga higala nga miyembro sa pamilya. Kung dunay tapok-tapok o okasyon, kana gyud. Siguradong lamian kay mga pagkaon aron na makasiguro kita so pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule. Kung dili ka diabetic at least once a day, aron siguraduhon lang ang imong gikaon masunog gato nga mga sugar nga napasuod sa imong lawas. Halimbawa, sa exercise mga higala, kanang brisk walking bitaw o paglakaw-lakaw mga 30 minutes a day, mag-burn ka og 300 calories. So lipay kay ka kay naka-burn kag 300 calories. Unya kay niinomang kag soft drinks nga 12 ounce pagyod. Balik dayon tong imuhang gisunog. Unya nikaon pa ka og kanang tamis kay nga mga prutas silabi na ng durian. Kaon kag chocolate moist o choco moist. Nikaon pagyod ka og uban pa nga mga tamis nga mga pagkaon. Unya ang sudan pagyod. Pansit, daghang kanon. Matinga mantang ni saka naggihapon ang imuhang blood sugar level. Kay nga no, katong imong gisunog na 300 calories, sobra pa day ang imuhang gipuli, ang imuhang gisod. So, maura gihapon, musaka gihapon mga higala ang blood sugar level. Sumala sa mga pagtuon ang atong lawas, depende sa iyang timbang o sa iyang height, kinahanglan 1,000 calories a day ang ato ang i-intake. O mao ka na atong gamiton isip energy. Apan tungod kay sobra-sobra man ang nasuod sa atong lawas, ilaban na kininga sugar so kinahanglan mga higala nga mapagawas kini sa atong lawas aron dili kini mapundo o magdaot sa tuang mga internal organs. Apan paunsa man, mapagawas sa lawas ang sobrang asukar mga higala kini pinaagi sa regular exercise. Inom eksaktong kadaghanon sa tubig. Kaon kalanunon nga taas sa fiber kanang gulay o prutas, ni kay ka sa bisyo sa alak o sigarilyo o illegal nga droga. Pag tumaro sa Serpentina Plus Herbal Capsule bisag once a day lang kung dili ka diabetic aron maprotektahan lang ang imuhang kaugalingon. Kung diabetic ka na, importante kayo nga himuon tong ato mga nahisgutan ka ganina. Ang pagkontrol sa pagkaon, paglikay sa mga unhealthy foods, niya 3 times a day ka magtumaro sa Serpentina Plus Herbal Capsule. Ang pagtumar na ini mga higala, mas maayo nga empty stomach o katong wapay sud ang atong mga tiyan, wapatay gikaon. Ang pagtumar na ini nga makatulo sa matag-adlaw hangtod 3 months lang kay kung manormal na gana imong blood sugar level, undangi usa ipahuway sa kadali. Unya, kung mamatik na nimo musaka na pod, dihan na pod ka magtumar na ini nga Serpentina Plus Herbal Capsule. Kay ngano, basin masubrahan mga higala, muti urok, muubos kayo ang imuhang blood sugar level, unya makasinati na pod ta na og ginatawag nga hypoglycemia. So importante kayo nga regular ang monitoring aron kabalo kita sa status sa tuwang blood sugar level, okay?
1: Mas maginhawa na ang pakiramdam ni Barangay Nano, taga Cotabato City, dahil nakatulong ang kanyang pag-maintain ng Serpentina Plus Herbal Capsule sa kanyang blood sugar level.
2: Nag-glido ang ano ko, yung diabetes ko. Sa sarili ko, okay na ba? Yan ang yung natirada ko doon sa Serpentina.
0: O mga higala, ikalintiha kung ano na kay Pangutana o ikasulti, text ka na sa cell number 0977-1825-833. 0977-1825-833. Ang pingig yun ang imong kaugilingon kay maora ka niya itong puhunan. Lawas lang atong puhunan. Ako si Kuya Loy. Daghang salamat.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental. 105.7.

0: 105.7.
1: Nalipay pag-ayo si Janice Tevez taga Ayungo Negros Oriental kay dali na wagtang ang iyang urinary tract infection kon UTI. Gitumaran lang sa Yaki Herbal Capsule.
2: Nag-UTI

0: Iinom ko 3 times a day siguro to.
1: Mga pila po gadlo ni mo giinom to?
0: 3 litra. Dahil naroon pa. Wala nito.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Wala naglisod sa pagpanganak si LB Yaon, taga Mabuhay, General Santos City, kay kanunay ang iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil sa dihang nagsabak pa siya.
0: Nagahaplat lang ko pirmi o ka ng Yaki hanggay matulog, pagkakuan, dali lang mga anak.
1: Kung ikumpara ni mo sa unang pagpanganak ni mo, sabi ka lahian?
0: Ay lahi, kaya katong sa panganay na ko, kaya wala pa man kay ko ka ano dito sa Yaki, no, dugay-dugay po na kong labor at tuloy.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo ang Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o ang Coffee Yaki, mapalit sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitio Diat. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang nga sulayan ninyo.
4: Ka-cute ni Maoy!
5: Planning a special event but feeling stressed? Relax! Ganami Function Hall and Lodging House, in partnership with Dream Image Events Organizing Services, is here for you. From weddings, birthdays, and debuts to corporate events, we've got it all covered. Venue, catering, lights and sound.

0: pre. Tagana na good na yung pangsamaning ako ang binuhing hayop. Nagsugod ni siya pre sa litrang ay. Kuyawa po. Litrang ay. O siya na? Isda? Mali ka pre. Ibon pre. Sigurado yun ko anak, ibon. Hapit na pre. Hapit na yun. Way klaro. Dele na kumutag na. Sige no be. Unsa man ang imuhang binuing hayop nga nagsugod sa ay? Ay sus pre, ako na lang be. Igol. Igol pre ba kanagong taas mo lupad ba?
1: Basta Joy, enjoy.
2: Joy FM.
3: Ganahan ka?
4: Tay Diggs, asa man ka? Pormado laging dating nato ron. Nakai-date no?
5: Oh, siyempre, dan always magkita nakaporma.
4: Nya, kamusta man imong love life karon Tay Diggs?
5: Oh, dan, di na ta mag-isgota na dan. Kita man imo dan nga, idaran ako.
4: Aw, oh, ayaw paluya-luya. Eh, para dali maipit ba?
5: Well, kabalo ka dan. Pag ganitong edad na dan, plano na lang ang lahat dan. Wala na sa gawa.
4: Ayaw nagkabala ka Tay Diggs. Naibago ba? Kining ganado kapsul. Makapakondisyon sa lawas. Huwag makondisyon po na imong love life.
5: Tinood ka dan. Pasistingado ko anak dan.
4: Tay Diggs, kamusta man? Murag malipayon lagi. Kamusta ang resulta sa ganado kapsul? Okay ba?
5: Ang dan, oy, murag nabaguhan yun ko dan ba? Okay kayo dan? Epektibo yun ba?
4: Kana Tay Diggs ba? I-maintain yun na ang ganado kapsul para diri ka magluya. Lagsik imong lawas.
5: Salamat kayo dan sa ganado kapsul. Karon, okay na kayo dan. Mukumbati na yun ni.
6: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
7: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule.
8: Ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. Panarig 20,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, dok, uuwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa. Sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
7: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
9: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Samanay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Dolyante Pharmacy, Heartwell Pharmacy, Blessive Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LG Mai Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
1: Ate, ate, ano yan? Joy
10: FM. When you're in Caraga, Davao Oriental, come in at Kanami Lodging House. It's a puro cross poblacion Caraga, Davao Oriental, with regular and family rooms to choose from. Our rooms cozy and very comfortable with fully air conditions, complete with toilet and shower to pamper yourself after long road trip. Be our guest and feel like home. We are more than happy to welcome you and your friends at Kanami Lodging House. The vicinity is equipped with CCTV 24 hours a day, with roofing guard for your safety and a standby power generator. Stop over at Kanami Lodging House and share your beautiful experience. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station and beside Kanami Function Hall. For inquiries and reservation, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. In Caraga, Davao Oriental, there's no place like Kanami.
2: 105.7 Enjoy!

0: 105.7.
1: Naayo ang allergy sa panit sa baby ni Sarah Jane Bariga, taga Canlaon City, Negros Oriental. Di sabunan lang o Yaki Baby Soap.
2: Pinaulbay ako ya kay allergy din siya sa tanong sa tanong sa unsara ko isabun man na dito iyang dalungan ka ng magduga, manggod niya. Iya pong ulo basta ka ng iyang panit ba ka ng magpanukal-ukal dito basta glain na gamito na kong sabon niya. So problema lagi ko kuya kay kung ako itambal ba niya, insulay ko ng inibitong product ng Yaki Baby Soap niya. Pero bigyan siya nakaayo kuya ka nang nauga na gin, wala na gidron.
1: Yan ang Yaki Baby Soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Bright kaayo ang mga anak ni Elena Gatol, taga Bangkeruhan, Davao City. Tungod kay sukad sila na tao, kidiyaki na ang ilahang vitamins.
4: Baby pa ko sila, hindi na pailang kidiyaki vitamins.
5: Masa pa epektibo sila sa kidiyaki vitamins?
4: Kalaunay na maunoy.
6: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap o Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
7: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Sabaganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, Salambahon Baganga, San Noreline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo Sakatiil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, ngasulayan ninyo.
8: Dito sa Joy, enjoy!
9: Joy FM! Nangita ka ba og Ukira Coffee? Yaki Capsule, Belonga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kiriyaki Vitamins, ug mga sabon sa Yaki. Sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, ug Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan-i ang mga produkto sa Yaki. Mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-2693-596.
0: 105.7. Enjoy some morning.

0: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan mga higala. Ako po si Mami Joy. O ba napunta sa atong tulumanon yaman ng kalusugan ingatan? Hatod sa Yaki Laboratory mga higala. Nagahimog epektibong Yaki Liniment Oil o sa alternative medicine. Kini Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, o ang Kopi Yaki. Kining mo ang mga produkto mas epektibo dapat subukan ninyo. Ang Kini Yaki Vitamins mga mami, dako kaayo ang mahimo aron makabot sa atong mga anak ang ilang pangandoy nga mutangkad pastilan kay og babae na magguan mag Miss Universe. Bright, himsog, ligon ang bukog. Tungod kay kompleto sa nutrients, ang Kini Yaki Vitamins. Gikan sa chlorella growth factor, taurine, lysine, B-complex, vitamin C, E, og A, og uban pa nga mga sagol ni ini. Maukan ang nagahatag og maayong panglawas sa mga bata. Mga mami, nasayod kita nga dili tanan bata dunay gana nga mukaon. Bisag on sa pangbitamina ang atong ipatumar kanila. Mauna ang uban mga ginikanan maglibog kung unsay ang ngayan nga himuon tungod wala gihapon gana nga mukaon ang mga anak. Maong mas stress na intawon ang ubang mga mami. Kung ang imong anak maukan na ang problema, ayaw kabalaka. Basta ang importante, ginahatag nimo ang eksaktong bitamina, hilabi na kining Kini Yaki Vitamins. Huna-huna ang importante nga, bisan o wala siya, gana nga mukaon, himsog siya, wala siya'y balatian. Kay kanang Kini Yaki Vitamins, mga mami, kumpleto ka na sa nutrients. Kay dunag yoy ubang mga bata nga, pilian og pagkaon, ang gusto, instant ka ng pansit canton, og noodles, og mga pinirito, inana ang mga bata. Sa maong mga paborito sa mga bata nga sa tan-aw nimo walay sustansya nga makuha, mamahimo man nimo kini sa gulan o mga gulay nga makapagana kanila. Para kadtong sabaw, na yung mga bata po di mo kaon og sagbot. Oo, pero kadtong sabaw maoy ipahigop sa ilaha. Importante usab nga kanunay ginasulti sa mga bata ang mga maayong butang sa pagkaon og gulay og prutas. Kadugayan mo kaon ra na sila basta ayaw lang kaayo pagustuhi sa iyang gusto nga sa tang-aw nimo dunay dili maayo nga ikahatag kaniya. Kailangan mangud na mga bata nga istoryahon kani makapaayo ni sa imuhang mauni-mauna. Unya kaon pud ka. Nya, yeah, muhungit kanila. Nya, yeah, ikaw mami, magkain ka. Ay, hindi, ayaw ko niyan, hindi ko paborito yan. Nako, ay, hindi, ayaw din. Oo, kailangan makita nila sa ato ang kita man, gustong gusto nato. Kita bitaw mga ginikanan, maguulman yun ta kung dili nato mahatag ang gusto sa atong mga anak. Maong unsahay, makalimot ta nga, makadaot na di ay kanila ang pagka kanang tanang gusto nila atong ihatag nga wala na lang nato ginasuta kung makaayo ba kini sa ilaha. Dili ka na ang pagpangga sa anak mga higala. Pag dili pwede, dili gyud pwede, pero laging may explanation. Aduna kitay perming paliwanag pagpasabot sa ilaha kun nganong dili pwede. Mao nga basta suliran sa pagkaon sa inyong mga anak, ayaw kalimti nga ipatumar ang Kini Yaki Vitamins aron makasiguro ka nga himsog siya kay kompleto sa nutrients. Ang Kini Yaki Vitamins sama sa nahisgutan nato ganiha, mao na nga giingon namo nga kining Kini Yaki Vitamins dili dapat mawa kini sa inyong mga anak gikan sa 3 ka bulan ngadto sa 12 ka tuig. Bahala na gagmayra sila og kaon basta adunay Kini Yaki Vitamins, kompleto na ang ilahang nutrients. Makita nimo na mga bata payaton pero alsaha. Bugat kaayo. Oo. Nya healthy na sila, dili sakiton. Mao ka na ang ginaawhag namo kamo mga mami, mama, nanay, nga og aduna kamoy gustong ipangutana, i-text lang sa 0928-6767031. O di ba kaha? Himsog kayo si baby tungod sa Kini Yaki Vitamins, i-share na nato sa uban natong mga kababayan. Paminaw nato si Kuya Loy para sa ato ang mga kababayan nga padayon nga nagagamit og Yaki products.
2: Sa mensaheng gipadala sa tong text line Mami Joy, text gikan sa cell number 09072284605. Mami Joy, Kuya Loy, salamat kayo sa inyong produkto nga Kini Yaki Vitamins kay mao akong gipatumara sa ako ang anak karon nanambok na gyud sa kuya og himsog kaayo. Bright pod og dali tudluan kuya. Si Rosel Day ni kuya. Mo lamang kadto Mami Joy ang text nga ato na tagal pagtagad wa na kita igong oras sa tung tulumanon yaman ang kalusugan ingatan gidalit sa Yaki Laboratory tagahimo sa mga epektibong mga produkto sa Yaki. Ako si Kuya Loy.
1: Ako po si Mami Joy, laging tandaan yaman ang kalusugan ingatan. Daghan kaayong salamat.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental. 105.6

0: 105.7. 105.7. Joy
1: FM. Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato. Busa, atong klarohon. Maniguro ta. Human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki. Mapalit sa mga butika.
2: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga poblasyon Karagat, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
3: Bilongga o Yaki, kay kung makainom magud ko ana gud, okay magud akong lawas, kani akong mga gibati-bati sa pitsatiil, muna siya kung makainom ko ana lagsik yun akong lawas surminti. Kailang lihok yun ko na sa balay ba, mag-inom na lang ako bana na pagpahulay sa gud, baby bro, nalipo naman ko sa inyo nagtanaw, pag makainom ko Bilongga o Yaki. Okay, itong pamati.
2: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, duol sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Line Pharmacy, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
5: Ikaw na!
6: Ay, unsaan mo ni uy?
7: Oy, Mads! Unsa may problema nimo?
6: Ha, hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og gipon. Ipaibuton ta gani na ko kay nag-absent tamang siya sa klase.
7: Ah, mao ba day, Mads?
6: Ulagi, Pads. Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
7: Naa, Mads. Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
6: Uy, nindot lagi na, Pads. Masa pa yung ba nila nga serbisyo?
7: Daghan pa sila og services nga pwede nimo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
6: Di ay, Pads? Katanan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitaan, Pads?
7: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
8: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical

0: Ay, tabay, oy. Wala kay trabaho. Gitang-tang ko sa guwang, boss, kay nakatulog ko.
1: Grabe po ng imuhang, boss, oy. Gitanggal ka sa imuhang trabaho tungkol kay nakatulog lang ka.
0: Oo, nakatulog ko, kauban ng iyahang asawa.
2: Basta joy, enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Daku ang natabang sa Yaki Liniment Oil sa pamilya ni Mila Basales, taga-Tagbak, Magbet, Cotabato. Humanawagtang ang ilang mga balatian.
6: Kanang ano manggut akong manghud ba? Nagagma siya, daghantay sa pangos. Dihaplas lang mo, Yaki, uwin, sa gagabiin. Dali lang ang naulian niya. Ako po, buntis man ko. Mopod akong ginhaplas. Ano, akong mama, ang tuntarang, mopod akong gamit.
5: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, Kopi Yaki. Mapalit sa mga butika.
7: Oops! Kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ramang gyud ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imuhang high blood, naatay garlic plus capsule gihapon na siya. 3 times a day pod na siya ha, mga kababayan. Kay gusto man nimo mag-focus, pero actually makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timan-i ka na ninyo. Naay uban mo ingon unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Mao bitaw nga giingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naana pod na sa mga butika. Pangutan alang yod ninyo, garlic plus.
8: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, sa Lucatan, Pugpug Magdagasang Store, Ma'am Yer Masumpad Store, Ma'am Vier Masumpad Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo. Kakyo!

4J Solarista, nag-aalok ng dekalidad na solar installation. Para sa mga katanungan, bisitahin ang kanilang showroom sa Poblasyon Caraga, Davao Oriental, o i-message ang kanilang Facebook account, 4J Solarista. Liwanag na matipid, serbisyong maaasahan. 4J Solarista.

0: 105.7 Joy FM.
1: Nagatumar sa Yaki Herbal Capsule ang tibuok pamilya ni Ivy Joy Balinsoy, taga Mahayahay, Digo City, tuhod nakatabang kini kanila aron dali mawagtang ang mga balatian ug kanunay himso.
2: Nauna, lain kay kung gibati mga parte sa kuan ko, lawas maglisod ko paginhawa o niya, murag dili kay kuan kaya kung sa wala pa ko kainom ato bang kanang yaki, wala pa ko kainom, lain gid akong gipaminaw sa akong lawas. So, nakainom ko, gipatry na ako sa tanan na akong mga pamilya ngayon anak. Okay gid kaya gihapon sila sir, pati papa na ako nga may mga arthritis, tanan, mas healthy na karon akong papa sir.
1: Iyan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subrikari, sa Denyo Store, May May Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang nga sulayan ninyo.
4: Ate, ate, ano yan?
0: Joy FM! Udto na Joy!

0: 105.7
1: Ingon sa ubang lalaki, kung wala na'y sex life, you lost 80% of your life. So, erectile dysfunction ang problema. Kaya nga no, barado ang mga ugat, dili na maayo ang daloy sa dugo, maunga wala na'y umoy. Ayaw pagpasagad, suwaye ang Okira Coffee. Red Panax Ginseng ang sulod ni ini. Magalimpyo sa mga ugat, gikan sa pinakagamay, ngadto sa pinakadako. Maunga ang Red Panax Ginseng, gibansagan nga herbal Viagra. Mag-Okira Coffee, 3 times a day for 3 months. May erectile dysfunction ka, babae nga galo. Mag-Okira Coffee, ang gibansagan nga herbal Viagra, naana sa mga butika.
2: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato, busa atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa, Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nga sulayan ninyo.
4: Dito sa Joy, enjoy!
5: Joy FM. Mga higala, nangita ka ba og car wash og vulcanizing shop nga pulido mo trabaho? Nirinata sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
6: Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
5: Free vacuum, free armor oil, og free tar block pa. Nirinata sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Kasaligan og barato. Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Nga makita at back sa INC Church, Poblacion Caraga, Davao Oriental.
7: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental. 105.7.

0: 105.7.
1: Joy FM. Mga kababayan, may bagong produkto po tayo. Ito po ang Glutagen C. Tatanungin natin ang ating quality control manager. Ano ba ang maitutulong ng Glutagen C sa ating katawan? At bakit Glutagen C?
2: Glutagen C, kaya doon na siya ay glutathione, collagen, o vitamin C. Ang glutathione, mang good kay pang ano dyan siya, cleansing sa liver. Siguro sa uban, ang maisip dahil nila pag glutathione kay mamuti dayon ka, which is ano lang siya, ang effect na puti kay side effect lang na niya. Ang main dyan niya is pang cleansing gid siya, maayo siya sa atay, makahubog ng mga ilim nun. Kana maayo kayo ang glutathione para sa imo ha. Ang collagen pod, siya kay pang pabata. Kay kanang mga mapansin ninyo, kanang linya-linya sa inyo mga panit, kana kulangan mo collagen ana. So, pag ginatikan ni mo na collagen, kana sila, manginat ng imuhang mga badlis-badlis. O, magbata, mag-fair, maghamis ang imuhang panit. Ang vitamin C, mang good, isa siya ka-energy booster. Tapos, pag si vitamin C, isagol ni mo kay glutathione, mas taas og absorption ang glutathione. Kaya, kung magpuyog ng tatlo, mas epektibo. Kaya dapat subukan nyo.
3: Himsog na o ganado na nga mukaon ang niwang nga anak ni Lynn na Malerio, taga Kiblawan, Davao del Sur. Sukad nga gipainom niya o Gidiyaki vitamins ang iyang anak.
4: Kansa ka ng kuyot.
5: Pero karon?
4: Ya karon. Bukos na siya. Magsasita sa kadlo. Isang katulong matulong.
5: Ang sakit ng vitamins gipainom niyo mo?
4: Gidiyaki vitamins yan.
3: Yan ang Gidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat, mga mami. Subukan na ninyo ang Yaki Herbal Oil, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap at ang Yaki Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nice Pharmacy, Anoling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Heartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LG Mai Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
7: Ikaw na!
1: Joy
8: FM! Ay, unsaan mo ni uy?
9: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
8: Ha, hi, Pads! Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og ngipon. Ipaibot unta gani na ako kay nag-absent tamagod siya sa klase.
9: Ah, mao ba day, Mads?
8: Ulagi, Pads! Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
9: Naa, Mads! Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
8: Uy, nindot lagi nila, Pads. Masa pa yung ba nila nga serbisyo?
9: Daghan pa sila og services nga pwede ni mo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
8: Di ay, Pads? Katapan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muad to na ko dito. Asa man sila makitaan, Pads?
9: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
10: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching, and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
11: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health checkup.
10: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisitaha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental. Or mamahimo mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center. Where care meets compassion and healing begins. Begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center.
12: Udto na joy.

0: pre.
1: Naluoy, yun ko si Muhang Lola ba?
2: Nga naman, pre.
1: Nagsabay, may ugsimba atong Domingo. Nagsige ko buo-buo dito simbahan. Gitanaw na gudyas mga tao. Abi siguro nilag doon na COVID imong lula.
2: Da, papansin ra to.
1: Nga nung napapansin na imong lula?
2: Da, pre. Ibago man ang iyang skinny jeans.
3: Basta Joy, enjoy!
4: Joy FM!
5: Ganahan ka?
6: Naanapod ta. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo, labi na kani mga kalalakihan, batanon pa kaayom, naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo reklamo na ang asawa. Tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua. Pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Maoning naanata ka ron, bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulok at tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayuan ng ganado kapsul, mga kababayan. Susulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istorya himi, ha? Kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan! Naanapod na sa mga butika.
7: Naliinawagtang ang sakit sa lawas ni Agnes Pua tungod gihimo niyang pain reliever ang Bilongga Gold Herbal Capsule.
8: Kana magtindog og dugay gani, sir. Sakit ang akong kuan. Kaning hawak.
9: Unsa ka daras ka nagatumar og Bilongga, ma'am?
8: Morning o gabi nagatumar ko. Pag makainom ko, halimbawa manakit ang akong kalawasan, dali ra siya ma-relieve.
7: Mao ka na ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
10: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Noreline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Bri Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo. Kakyut!

4J Solarista. Nag-aalok ng dekalidad na solar installation. Para sa mga katanungan, bisitahin ang kanilang showroom sa Poblasyon Caraga, Davao Oriental, o i-message ang kanilang Facebook account, 4J Solarista. Liwanag na matipid, serbisyong maaasahan. 4J Solarista.

0: 105.7
1: Joy FM. Nalipay na ang anak ni Nene Lopez kay ang Yaki Liniment Oil ang nakawagtang sa katul-katul sa panit ni ini.
2: Nakatiting na yun po. Ayun yun ang katul-katul sa panit sa akong bata. Labi na gitong sa mata sa akong ulitaw nga nagkuhan. Ay nagtubo nga magliki-liki ang panit. Gani, gingnan siya sa iyang barkada nga daw aro puno. Pero yun ko nga, tistingan lang natog Yaki kay nakatisting tatong sa mga manghod mo nga damo man katul-katul. Naayo man mo to, tistingan ako. Salamat yun, naayo.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Papalit sa mga butika.
3: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kiddy Yaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kiddy Yaki vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
5: Mami, Mami, thank you po!
6: Ang kwento ng buhay mo.
1: Yan ang tinatawag po natin na mga success story, di ba?
6: Minsan, ikay bigo.
1: Kanang gugma nga ginatago, ibig sabihin, dili maayo.
6: Minsan, luhaan.
1: Apan, mintras nagatubo ako, ako gayod ibati ang kalisod sa kinabuhi.
7: Tayo ay matanda na.
6: Mga nagdaang alaala na kay sarap balikan. Minsan, masaya.
1: Eto, Mami Joy, pakaon na lang sa ilaga ang iyang itlog daw.
6: May mga pagsubok.
1: Mintras buhi ta, aduna gyud kitay problema. Maumanay kambal sa to ang kinabuhi.
6: Huwag kang bumitiw. Kapit lang sa Dear Mami Joy. Dear Mami Joy, dahil nandito lang kami para sa inyo sa 105.7 Joy FM tuwing alauna hanggang alas tres, Lunes hanggang Biyernes. Dear Mommy Joy. Dear Mommy Joy. Udto na Joy!

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Ngayong adlaw noon sa pangigala o ba napunta sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod ka na to sa Yaki Herbal Laboratory, ang tigama sa mas epektibong mga produkto sama sa Yaki Herbal Oil, Kidi Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Conchic Whitening Soap o Yaki Herbal Capsule. Kining mo ang mga produkto, mas epektibo dapat subukan nyo. Mga higala, ako po si Mami Joy. Ang Yaki Herbal Capsule o sa ka-anti antitoxin. Ginapagawas ni ini ang mga toxic nga atong nakaon. Kanang dili maayo sa lawas. O di kaya nakainom ta og mga dili maayong ilimnon. Nakalanghap tag hangin nga polluted kinitungod sa atong hugaw nga palibot. Og tungod ni ini mga higala, aron dili ta matakboyan og sakit tungod ni anang mga butanga. Permamintihon nato ang pag-inom og Yaki Herbal Capsule. Dunay mga sagol nga mga galain-laing mga herbal plants nga magpakusog kini sa ato ang immune system. Kaning immune system mga higala, sa matag programa nato dili gyud ni pwede nga mawala immune system kay maumang gud ni ang kalakasan ng ato ang panglawas. Kasagaran ang mga matakbuyan sa balatian nga liver cirrhosis ang mga taong grabe kapalahubog. Diba ka ng mga palahubog, atay mangyod ang sakit ana, pancreas, ana God. Walay undang sa pagtuma, bisag dili na kaya, bisag wala na nakaila og kinsa siya, naga-XX na ang tiil, inom lang gihapon, pastinan pagka-adik. Walay sod ang tiyan, dili mapugnan ang kaugalingon, mag-inom ra gihapon og ilimnong sobra kataas ang alkohol, mauna nga mahubog. Muna kadelikado ang atay sa tao o kaning pangkriya sa tao. Kung palahubog ka niya, wa pagyud kay kaon. Pastilan, looy gyud kaayo ka. Unsa ba kaimportante ang atay? Ang atay, usa sa importanteng organ sa lawas. Maokini ang responsable sa paggana, sa pagtunaw sa atong mga ginakaon. Maokini ang nagasala sa dugo nga anaa sa kutukuto o tinae. Mauusab kini ang nagasala sa mga hilo gikan sa mga pagkaon o ang daotang epekto sa mga tambal. Kaning hilo sa atong lawas mahigala, mao kini ang mga pagkaon na hindi unta dapat. Tungod sa kini ka major organ, kaning atong atay, kinahanglan kini ang pingan. Pinaagi sa healthy lifestyle, inom kanunay og Yaki Herbal Capsule. Tungod kay ang Yaki Herbal Capsule, makapakusog man kini sa immune system. O, immune system na punta. Doon na kini taas na component sa spirulina, nga doon ay taas na antioxidant, antibacterial, antiviral properties. Mauna, pag malabanan ni, taas ang ato ang immune system. Buto sab namo masayran mga higala, kung unsa na ang imong ikasulti. Kung ikaw man nagagamit na og mga produkto sa Yaki, o di ba kaha, aduna kay mga ginabati sa imuhang panglawas. Muna ang ginaawag namo ka mo nga i-text lang sa 0928-6767-031. Paminaw nato si Kuya Loy para na pod sa mga mensahe nga nakuha niya sa ato ang mga kababayan nga nagagamit na og mga produkto sa Yaki.
2: Sa mga na-text, Mami Joy, sa itong text line, text gikan sa number 0907-505-0670. Hello Mami Joy o Kuya Loy. If ang buntis ba pwede makatumar sa Yaki Herbal Capsule, wala ba side effect? This is from Panglao, Bohol. Alang sa itong texter 0670, ang Yaki Herbal Capsule pwede tumaron sa mga buntis o wala kini side effect. Tungod ang sagol sa Yaki Herbal Capsule, mga epektibong herbal medicine ka na o sa kinika food supplement. Ang mga sagol niya na sama sa spirulina, luyang dilaw, ampalaya, malunggay, sambong, lagundi. Pinakataas ni ini ang spirulina nga giilang hari sa mga herbal. Maayo sa tumaron sa mga buntis ang kidiyaki vitamins aron mamaayo ang development sa utok sa fetus. Inigawas niya sa kalibutan na mahimo siyang utukan. Doon na pailaing text gikan sa cell number 09-07-99-47183. Kuya Loy, ug Mami Joy, dako kayo pasalamat sa Yaki Herbal Capsule kay nawag lang yun ang kasakit sa akong panglawas. Dako kayo natabang sa akoa ang inyong produkto. Si Erica Brillo de Aini, nagatrabaho sa usa ka kumpanya diri sa Katadman, Osamis City. Text usab gikan sa cell number 09-35-2633-934. Kuya Loy, ug Mami Joy, nagapasalamat jud ko sa Yaki Herbal Capsule kay naayog yun ang akong regla. Inigregla na ko sa katiyaya kong puson Sa pagtuman na ko sa Yaki Herbal Capsule, nahatras ko sa Yaki Oil Liniment na huwag tang nagyod ang kasakit ni ini. Si Lindy ay nidiri sa Bantulinaw. Wala kita igong oras mga Diyos sa itong tulumanon, yaman ang kalusugan ingatan. Idalit sa Yaki Herbal Laboratory ang tigyan sa mas epektibo mga produkto sa Yaki. Ako si Kuya Loy.
1: Ako po si Mami Joy. Laging tandaan, yaman ang kalusugan ingatan. Salamat sa inyong pagpakiguban ka na mo.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Davao Oriental. 104.3 FM.

Anim na minuto mga ka-joiners, makaraan po ang alauna. Good afternoon, maayong hapon. Kumusta ka mo mga ka-joiners? Ano? Siyempre sa tibuok Kidapawan City and South Central Mindanao. Amo man din ha sa Joy FM, Caraga, Davao Oriental, atong kauban din ha si Dandalandan. Madayo na dumda sa atong mga ka-joiners. Oga sa tanang nagapaminaw. Maayong hapon, oga. Welcome sa ating programang Dear Mommy Joy. Makakasama niyo po muna ha ang inyong Pumelo Joy. Dahil busy po ang ating mami sa ngayon, kaya uban-uban kita hangtod alas 3. Karong adlang Lunes, July 13, 2026. Ang bilis ng araw, ano? Siyempre, sa mga nag-celebrate sa ilahang adlang natauhan din ha, maligayang-maligayang kaarawan. Stay healthy and more birthdays to come. Siyempre, sa mga nag-anniversary po sa araw na ito, ano? Congrats po sa inyong hanggugma. Alright, ang ating text line, 0962-854-8443. O di kayo magmensahe lamang sa ating Facebook Live, ang Joy FM 102.3. 7 minuto mga ka-joiners, makaraan ang alauna.

Alauna 20 na po ng hapon mga ka-joiners, unang bahagi po ng ating programang Dear Mommy Joy. Hello kay Dory Samungaing. Shout out, watching from Mati City, salamat po sa pagbasa. Hello din kay Lovely Jean Sumalinab na ang daming stars. Maying hapon, Maricel Kalugmog Amudo. Good afternoon. Shout out sa family sa Bukid. Mami, thank you sa pagbasa and watching from Davao City. Hello kay Jomar Banugan. Maayong pagpaminaw. Good afternoon, Mami. Paplay po, It's True ng Backstreet Boys. Maayong hapon, pa-request po ng kanta, Maghihintay Ako ni Jonah, dedicated para sa boyfriend kong nasa ibang bansa. Salamat! From Annie. Yan, sige Annie ha, tuan ang i-play. Sige, push mo yan, patunayan mo na may nakakapag-survive pa rin sa ginatawag nga LDR. Diba? Long distance relationship. Sana all. Hello kay Leia Awil. Kumusta ka mo ngayon? Miss you all. Miss you all. And Ron Submob. Good afternoon. Happy 70th birthday kay mama ko. Si Mrs. Mila Nimfa. Sobri ka rin mapayo doon. Sa adlaong ayon, July 13. Gadi, Barangay San Jose, Caraga, Davao Oriental. More birthdays to come. Salamatay ng pagbasa po. Ayan, sige. Happiest birthday ha, ika-70th birthday ni nanay, ni mama Mila Nimfa. Ayun, stay healthy po.

enjoy lang imuhang kaarawan, ika-70 pa naman, di ba? Talagang for sure, magsasalo-salo ang family niyan. Kasi ikaw ba naman ang mag-celebrate o ika... Kung sa'yo ng 70 sa Bisaya. Papitumput. Ay, tagaog man na, no? Basta kay 70 years, so... Sige, healthy po. Stay healthy and enjoy lang. Kaoban ng family, ha? And hi kay Masangay Gladys. Mayong hapon, hello sa Masangay family and Masinaring family. Ingon man sa Ligasan family po. Hello po, good afternoon. Request ng song, Sana'y Bigyan Mo ng Pansin ng J Brothers. Lorena Neritan, maayong hapon, shout out, darigahigda-higda sa bugnaw, kaayong a room, ay, asa man na dapita. Dili matulog akong alaga, kundi i-on ang aircon. Ay, sana all. Langido Subdivision, New Bohol, Kidapawan City. Hello po, maayong hapon din ha. Hey Beck Jai Husto Manambay, maayong hapon, shout out, dari watching from Kaliyongan. Request ng song, Till My Heart Aches End.

kay Daniel Calixtro. Maayong hapon. Hello po, dari sa Kaliyongan. Ulan na po. Oo nga naman, no? Sige lang, anagid ng life. George Amudo Kalugmok. Maying hapon, especially sa iya mga barkada nga si Vil John, Junjun, or Janjan Bani, Del, Kyle Limendog, Jackie, Lorville, Nerwin, Pilopilo, Kim Magnaos, Magbutong, Kim Kalugmok. Labi na kay Prese Nonoy Limendog, Albert Limendog. Kana lang, and hello kay Justin ng Puro Kaube. Kaubido, salamat po. John Sereño, good afternoon. Shout out kay Papa Dali nga natulog. Lain daw iyang paminaw. Uy, get well soon ha. Sakit iyang likod. Unsay tambal. Guro ani. Ingani jud akong papa. May sakit iyang likod. Apil dughan. Shout out pod kay mama nga naghigda-higda na minaw sa imong programa. And shout out kay mama Hermina. Dito sa Salama. And kay kuya, shout out. Shout out pod kay kuya Bossy. Kuya Kael, ate Johame, unta. Maglaag ka diri, mingaw na minimo ate. Ayan, mula iyan kay John Sereño. And Clicks, sa pagbasa ni Kaba. Good afternoon, shout out dari kay Papa diha sa San Luis, and Ricky Kabungbong, ug si Baby ka din. Salamat kayo sa pagbasa, and it's me, Roderick Kabungbong from KTL Davao Oriental. Gusto kaayo ang Joy FM diri. Salamat. Angelica Lawan, good afternoon. Shout out sa family ko, sina Iday at Bo, and sa mga kapatid. Musta kayo dyan sa Sitio Feta, Barangay Pandan. Request ng song, Ika'y Mahal pa rin. Ika'y Mahal pa rin. From Angeline Lawan. Rockstar po ang artist natin dyan, ha? Si Rockstar. Good afternoon. Request ng song, Ordinary Song. Thank you so much. Ayan, munang mga pipila sa atong mga greetings o song request kay ubay-ubay pagayod kani. Alauna, 26 ng hapon, mga ka-joiners.

0: Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
2: Nalipay na ang anak ni Nene Lopez kay ang Yaki Liniment Oil ang nakawagtang sa katol-katol sa panit ni ini.
3: Nakatisting na yun po. Ayun din ang katol-katol sa panit akong bata. Lagi na gitong sa mata sa akong ulitaw nga nagkuhan. Ay nagtubo nga magliki-liki ang panit. Gani, gingnan siya sa nga barkada nga daw aro puno. Pero yung ko nga, tistingan lang na ito Yaki kay nakatisting tatong sa mga manghod mo nga damo man katol-katol. Naayo man mo, tagitistingan ako. Salamat, kinaayo.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Papalit sa mga butika. Makatulog na og tarong o gana na nga mukaon ang inahan ni Cecil Jose, taga Lapu-Lapu City, Cebu. Human nga nagatumar sa Yaki Herbal Capsule o ginahaplasan sa Yaki Liniment Oil.
4: Hintukar lagi iyang insomnia ato nga time. Kaya nakadungog mong ko sa inyong mga advertise ng Yaki, di among gitistingan. Then ipatumar akong mama na nakatumar siya itong Yaki. Tulog na siya din, ganahan na siyang kaon. Katura man itong atamba lang iyang natumar. Kaloy si Ginoo, nag-ayo man ang iyahang bati.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
5: Ah nga, uy. Samo kayo ang ganado capsule karon pre ba?
6: Ngano di ay pre?
5: Mula hutay ug dugay pre, bisan ang mga senior citizen nga hinay na pre,
6: mapuhi pre. Unya pre, imong gisuwayan.
5: Alangan pre, anga lagi, uki kaayo.
6: Suwayan po na ako pre. Unsa ganito pre?
5: Ganado capsule pre.
6: Sige pre, adto na ko, kay mopalit na ko ganado capsule pre.
5: Ganado capsule.
7: Sulayin ninyo na ana sa mga butika.
8: Mga mami, dapat siguraduhin ang kalusugan ni baby. Ito, pakinggan natin.
9: Ako, pagkatapos ng breakfast, Kidiyaki Vitamins.
10: Ako rin, everyday, Kidiyaki.
11: Me too, Kidiyaki Vitamins.
8: Yan ang mga batang Kidiyaki Vitamins. Kayo rin, mag-Kidiyaki Vitamins. Basta yaki, yummy, mapalit sa mga butika.
0: Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.

0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Sa Kidapawan City, 102.3.
1: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
2: Mayong adlaw kaninyong tanan. Ako po si Mami Joy. Oban na po ng mga higala. Dinis atong tulumanon. Yaman ang kalusugan. Ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Mga higala, unsa ang imong bation o buhaton kung dunay mamatikdang bukol-bukol sa naglaing-laing parte sa imuhang lawas? Hilabi na sa imong dughan, cervix, kilikili o guban pang parte sa lawas. Siyempre, kasagarang reaksyon ni Ana, mabalakag yud ka, di ba? Muingon dayon na hala, basig cancerous ning maong bukol. Ang pangutana, unsa dayon ang imong himuon? Ayaw dayon kahadlok oy o kabalaka, mga igala. Ang maayong himuon, magpahiling sa doktor aron masuta kung unsa gyud ng bukol nga anaa sa imuha. Dili kay magkuradang dayon ka, di ba? Dili magsigig paminaw lang og mga istorya sa silingan. Paghilom-hilom og adto sa doktor aron imo kining mapatan-aw. Karong panahon na, dunay daghang mga food supplement ang makatabang aron magtangon ang mga bukol-bukol apan dunay taas nga proseso. Kung sa doktor kasagaran ipahimo mauman ang pagpaopera. Dayon ipabiopsy ang parte sa bukol nga nakuha sa imong lawas aron masuta kung benign ba kini o cancerous. Kung herbal lang imong gamiton, dili ka na mahilis dayon. Pero magkaanam-anam, basta kanunay lang ang pagtumar o magalikay ka sa mga pagkaon nga makapasamot in town ni ini. Inana na siya mga higala, no? Karon makapalit na ka sa mga butika sa food supplement. Kaning Bilonga Gold nga herbal capsule nga gihimo sa Yaki Laboratory nga ang sagol ni ini o ang sulod ni ini pure turmeric. O siyempre, ang tanan na itong mga produkto, adunay vitamin C. So, pure turmeric plus vitamin C. Mauna ang Bilonga Gold, mga kababayan. Ano? Ang dulang, dulaw, uluyang dilaw, iladong dunay katakos nga batukan ang mga cancer cell o tunawon ang mga bukol-bukol tungod sa taas nga antioxidant properties ni ini. Ang Bilonga Gold, mga higala, mamahimong tumaron, makatulos sa matag-adlaw, aron mapagawa sa lawas ang mga toxin, konhilo, o iyang patyon ang mga cancer cell nga nakuha gikan sa dili maayong lifestyle. Sa taas nga panahon, kaliwat o gikan sa mga nainom o nasimhutan, mga higala. Mauna ang mga sinugdanan actually. Tungod kay epektibo ang herbal plant nga sagol sa Bilonga Gold, ang uban nimong gihambin nga mga balatian, siguradong mawagtang usab. Hilabi na ang problema sa blood pressure, blood sugar, problema sa matres, digestive system o daghan pang uban. Nasuta sa daghang mga pagtuon nga ang turmeric nga sagol sa Bilonga Gold, libuan na katuig nga gihimong tambal sa mga katiguangan sa mga nasod sa Asya. Lain-laing mga chemical, mineral o sustansya ang makuha sa luyang dilaw sama sa volatile oils, vitamins B and C, potassium, sodium, iron, omega-3, fatty acids, proteins, carbohydrates, vitamina E, vitamina K, copper, magnesium, zinc ug daghan pang uban. Maudi ay nga ingon ana na siya ka halang dun kaayo sa ato ang lawas mga kababayan, no? Nga daghan gyud ang iyahang benepisyo. Ang luyang dilaw mauusab kini ang iladong queen of spices o reyna sa mga lamas. Kay kung ang imong mga niluto nga sudan dunay dulang, mas mo healthy ka na ug mawala ang langsa sa ginaluto nga karne o isda bakaha. Ang luyang dilaw dunay antioxidants properties nga makabatok sa mga free radicals molecules nga maoy modaot sa atong maayong panglawas. Ang uban ila ginahimong tea o tsaa ang luyang dilaw apan ang problema kung dili kaanad sa iyang panglasa o kanang baho kaadili gyud kaayo mo dawat ang imuhang ginhawa, no? So, makaman sa pagyud na sa imuhang kamot. Ang uban mo palit na lang og na-process na nga luyang dilaw. Apan doon na ka na asukar nga dili usab maayo kung taas ang imuhang blood sugar level o diabetic ka. Maong mas maayo pag tumar na lang sa Bilongga Gold Herbal Capsule nga mapalit na karon sa mga butika. Kay dili ka na mahasol pa, mahatag pagayod sa imuha sa imuhang lawas ang eksaktong kadaghan ni ini aron mabatukan ang daghan nga balatian. Timani, mga higala, Bilongga Gold Herbal Capsule.
3: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. Ang turmeric nga mao'y sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer ug anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan ug batukan ang gilain-lain nga mga balatian. Busa aron mamahimong himsog pagtumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Ang Bilongga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
2: Dinhi na lang takotob ha. Kung aduna kamay mga pangutana, aduna kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767-031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
4: Dear Mommy Joy.
2: Dear Mommy Joy.
4: Mommy Joy.

5:16 in the afternoon, mga ka-joiners. Nasa unang bahagi po ng ating programang Dear Mommy Joy. Hello kay Jim Jim Pisukan. Mag-shoutout na to ang Pisukan family, Bungadon family. And hello sa ihang uyab nga si Jomeline Sugnuan nga naakaroon sa work. Ang pingkanunay. Kana lang salamat sa pagbasa request ng song Saksi ang Langit. Hello kay Pin Lumbos. Shout out sa Lumbos og Palaw family from Sitio Feta, South UP, Maguindanao. Hello Soy Bayon. Shout out from Diwalwal, Moncayo, Davao de Oro. Merly Monson Mongob. Good afternoon. Shout out kay Mama Florenda Monson. Wating, diha sa Tawkang nga manay. Kablo ko nga naminaw ka, Mami. Ayon, amping mo diha. And Louisa Ligasan Digaynon. Shout out from Danawan. Elm Erm Lod Ovese. Good afternoon. Shout out sa Lodovese family. Bernaldo family diha sa Alameda North Cotabato. Watching from Tupi South Cotabato. Request ng song Ocean Deep. Thank you. Or farewell to you, my friend. Ayon. Good afternoon kay Meryl Bell Pablo from SNA. Good afternoon din kay Eva Espinosa. Shout out from Purok BMT, Barangay Sinawal, Jensan.

0: Oi, Nak, Nak. Kung sa manina kuha ni Mos Glado sa inyuhang exam, hasta mang gamayaan eh. Duh, absent. Unsay absent. Absent ka sa inyuhang exam. Duh, dili pa, oy. Ang akong katapahan mo'y absent.
1: Hasta joy. Enjoy.
2: Joy FM.
3: Ganahan ka?
4: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato. Busa, atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki. Mapalit sa mga butika.
5: Naana pod ta. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo, labi na kani mga kalalakihan, batan-on pa kaayom, naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo, reklamo na ang asawa, tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua, pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Mauning naanata karon bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulok at tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayuan ng ganado kapsul, mga kababayan. Susulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istorya himi, ha? Kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan! Naanapod na sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Bridge Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
7: Ikaw na!

4J Solarista, nag-aalok ng dekalidad na solar installation. Para sa mga katanungan, bisitahin ang kanilang showroom sa Poblasyon Caraga, Davao Oriental, o i-message ang kanilang Facebook account, 4J Solarista. Liwanag na matipid, servisyong maaasahan. 4J Solarista.

0: mga kalumunan ko. At imano nato, yang kanaton panglawas, inumdumo nato pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas, busa, ampingan nato kini. Salamatay.
1: Afternoon Joyride!
2: Afternoon Joyride!

0: 105.7 Joy FM.
1: Nawala ang bugon sa ilok ni Lenny Sibuco, taga Don Mariano Lupon, Davao Oriental. Kay nagtumar siya sa Yaki Herbal Capsule.
2: Tinoo siya na iya.
3: Kumusta na ron?
2: Wala na ni bukol.
3: Unsa ka dako itong bukulin?
2: Maranag ka ng tutunod bita sa kamot na to.
3: Unsa rin yung mamimu ato?
2: O na, naniinom ko ato. Upat lang ka iskabya.
3: Unsa klaseng produkto sa Yaki?
2: Yaki Capsule. Nagihaplasan lang po na ako sa iyang Yaki oil.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Mami, gusto ko pong pumuti, kuminis, para beautiful, Mami.
5: Problema ba yan? Glutagen C lang ang katapat niyan.
4: Glutagen C, Mami? Ano yan?
5: Ang Glutagen C ay binubuo ng glutathione. Antioxidant yan. Lilinisin ang ating internal organ, lalong-lalo na ang atay natin. Nakakaputi yan. At ganun din ang collagen. Siyempre, ang collagen, anti-wrinkles yan. Para di magkaroon ng kulubot ang ating mukha. Mayroong vitamin C din. So, kung ang glutathione, collagen at vitamin C pagsamahin, eh talagang puputi ka, kikinis, kaya beautiful ka.
4: Ah, yun pala, Mami. Eh, di pwede na ako mag-glutathione C.
5: Sureness! Right away!
4: Yes! Thank you, Mami.
5: Ang glutathione C, mas epektibo. Dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Mati City, sa Oxy, Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
7: Ikaw na!
8: Maayong adlaw sa tanan. Malipayo natong ipahibalo nga naana kita sa ikaduhang semester sa atong KMEK Scholarship Grant. Wala kita'y ginapili nga barangay o munisipyo, basta interesado, welcome kaayo mo. Kini nga programa alang sa mga out of school youth ato ang mga kugihan nga LGBTQ, mga barangay officials, mga barangay functionaries, barangay health workers, mga empleyado sa LGU nga wala pa o wala nila na human ang ilahang kolehiyo, ang mga nakahuman sa Alternative Learning System o ALS na pwede na magkolehiyo para kini sa inyuha. Kinahanglan lamang nga nakahuman og high school o grade 12 aron mahimong kwalipikado sa pag-enroll. Ang ato ang enrollment kutob lamang sa July 15, 2026. Alang sa mga interesado, palihog kontaka si Kap Magsay o mobisita sa Barangay Hall sa Barangay San Antonio Baogo, Caraga, Davao Oriental, alang sa dugang nga kasayuran o impormasyon. Talagsaon kaayo kini nga oportunidad. Busa ayaw kini pasagdi, avail na. Matag Sabado og Domingo ang atong klase og blended learning ang pamaagi sa pagtudlo nga adunay face-to-face og online classes. Sa pagkakaron, aduna kitay tulo ka kurso nga gi-offer: Bachelor of Science in Information Systems or BSIS, Bachelor of Science in Office Administration or BSOA, Bachelor of Science in Accounting Information System or BSAIS. Ato ang hinumduman kanunay, ang kalisod, edad ug mga hagit sa kinabuhi dili babag aron makabot nato ang atong damgo nga makahuman sa pag-eskwela ug makabaton ug mas maayong kaugmaon. Apil na sa KMEK Scholarship Grant ug sugdi ang imong dalan padulong sa kalampusan. Daghang salamat.
9: Planning a special event but feeling stressed? Relax! Ganami Function Hall and Lodging House, in partnership with Dream Image Events Organizing Services, is here for you! From weddings, birthdays, and debuts to corporate events, we've got it all covered! Venue, catering, lights and sound, photo and video, hosting, and more. Enjoy delicious customized dishes and quality service you can trust since 2019, all at an affordable price. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental. You may contact a Mr. Jeffrey Simon Gibo at 0975-034-1308 or 0907-208-3497. What are you waiting for? Make your dream event come true with Ganami Function Hall and Dream Image Events Organizing Services.
7: Afternoon Joyride.
10: Afternoon Joyride.

Parang alam nyo na. Sige. Simulan natin, pare. Baka magkamali ako.

0: Thank you.
1: 105.7 Joy
2: FM. Oops, kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ra man gyud ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imong high blood, naatay garlic plus. Kapsul gihapon na siya. 3 times a day pod na siya, ha mga kababayan. Kay gusto man nimo mag-focus, pero actually makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timan-i ka na ninyo. Naay uban mo ingon unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Mao bitaw nga giingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naana pod na sa mga butika. Pangutan alang yod ninyo, garlic plus.
3: Dako ang natabang sa Yaki Liniment Oil sa pamilya ni Mila Basales, taga-Tagbak, Magpet, Cotabato. Humanawagtang ang ilang mga balatian.
4: Kanang ano magud akong manghud ba? Nagagwa siya, daghan kay sad pangos. Dihat lang siya mo, Yaki. Well, sa gagabi, dali lang ang naulian. Ako po, buntis man ko. Mopod akong ginahatlas. Akong mama, ang tuntunan, mopod akong gamit.
3: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang kini Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Caps, sunog Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
5: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
6: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, dok, uuwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa. Sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
3: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
7: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, Salukatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpad Store, Mamvier Masumpad Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, Jun Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
8: Every occasion is special and it deserves only the best amenities. For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Caraga, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system, equipped with CCTV 24 hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Puro Cruz, Poblacion, Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station. For bookings and inside tours, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable.
9: Mga kalumunan ko, at imano nato, yang kanaton panglawas, inumdumo nato pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas. Busa, ampingan nato kini. Salamatay.
1: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental. 105.

0: 105.7. Joy FM.
1: Nalipay pag-ayo si Janice Tevez taga Ayungo Negros Oriental kay dali na wagtang ang iyang urinary tract infection kon UTI. Gitumaran lang sa Yaki Herbal Capsule.

0: Lord, alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha, pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po.
1: Makalakaw na og tarong ang 76 anyos nga si Henorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga-Karagat, Davao Oriental, human nga nikupos ang hubag sa iyang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule.
2: Nakoy igagaw nga, nangupong ang TL, diretso na abot na dere.
3: Oo.
2: Ikaw, pag-testing nung sa Bilonga, masig malibre ka, kaya wala na kalakaw. Na, may kwarta, palitan ako itong duwa ka, pad. Naayo?
3: Duwa kapad lang yan, Dino?
2: Duwa kapad, wala na yung lahing kay Waman. Kaya ako, nagkwa na, nag-take na ko.
3: Oo.
2: Okay, man.
1: Mao ka na ang Bilonga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
4: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato. Busa, atong klarohon. Maniguro ta. Human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki. Mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa, Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang, nga sulayan ninyo.
6: Nangita ka ba og Ukira Coffee? Yaki Capsule, Bilonga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kiriyaki Vitamins, ug mga sabon sa Yaki. Sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, ug Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan-i ang mga produkto sa Yaki. Mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-2693-596.
7: Planning a special event but feeling stressed? Relax! Kanami Function Hall and Lodging House, in partnership with Dream Image Events Organizing Services, is here for you. From weddings, birthdays, and debuts to corporate events, we've got it all covered. Venue, catering, lights and sound, photo and video, hosting, and more. Enjoy delicious customized dishes and quality service you can trust since 2019, all at an affordable price. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental. You may contact Mr. Jeffrey Simon Gibo at 0975-034-1308 or 0907-208-3497. What are you waiting for? Make your dream event come true with Kanami Function Hall and Dream Image Events Organizing Services.
8: Mga kalumunan ko, at imano nato, yang kanaton panglawas. Inumdumo nato pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas. Busa, ampingan nato kini. Salamatay.
9: Afternoon Joyride.
10: Afternoon Joyride.

0: 105.7.
1: Joy FM. Ops, kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ra man gyud ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imong high blood, naatay garlic plus. Capsule gihapon na siya. 3 times a day pod na siya ha, mga kababayan. Kay gusto man nimo mag-focus, pero actually makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timan-i ka na ninyo. Naay uban mo ingon unsa kadugay nga mag-inom ko ana. Mao bitaw nga giingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon. Sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naanapod na sa mga butika. Pangutan alang yod ninyo, garlic plus.
2: Dali na ayo ang nuka sa tiyan sa anak ni Jovelyn Espanyol, taga Salog sa Buangal del Norte. Gisabunan lang og yaki baby soap o gihaplasan og yaki herbal oil.
3: Patinood niya si Tuya kay ako bang anak ko, naghanti siyang binagmay siya nga kapag-tapos siyang tiyan. Ipapitan na pa ako anak og sabon niya kay tapos ipapitan ko na ko siya oil bitaw. Maura to siya, kung siyang giaplasan na yun, kung siyang sabnan og yaki. Nawala gyuday na niyang kuano, mga nuka-nuka, kaya saaran ako to siya pagbutang.
2: Yan ang yaki herbal oil og yaki baby soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Roni Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Heartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LG Mai Libuton. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lang, mang nasulayan ninyo
5: dito sa Joy Enjoy.
1: Joy
6: FM. Unsaon man ni uy?
4: Oy, Mads! Unsa may problema nimo?
6: Ha, hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og ngipon. Ipaibot unta gani na ako kay nag-absent tamagod siya sa klase.
4: Ah, mao ba day, Mads?
6: Ulagi, Pads. Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
4: Naa, Mads. Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
6: Uy, nindot lagi na Pads. Unsa pa yung nila nga serbisyo?
4: Daghan pa sila og services nga pwede nimo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
6: Di ay, Pads? Katangan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitan, Pads?
4: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
7: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching, and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
8: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health checkup.
7: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental. Or mamahimo mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center. Where care meets compassion and healing begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.
9: Maayong adlaw sa tanan. Malipayo natong ipahibalo nga naa na kita sa ikaduhang semester sa atong KMEK Scholarship Grant. Wala kita'y ginapili nga barangay o munisipyo, basta interesado, welcome kaayo mo. Kini nga programa alang sa mga out-of-school youth at tuang mga kugihan nga LGBTQ, mga barangay officials, mga barangay functionaries, barangay health workers, mga empleyado sa LGU nga wala pa o wala nila na human ang ilahang kolehiyo, ang mga nakahuman sa Alternative Learning System o ALS na pwede na magkolehiyo para kini sa inyuha. Kinahanglan lamang nga nakahuman og high school o grade 12 aron mahimong kwalipikado sa pag-enroll. Ang ato ang enrollment ko tub lamang sa July 15, 2026. Alang sa mga interesado, palihog kontaka si Kap Magsay o mobisita sa Barangay Hall sa Barangay San Antonio Baogo, Caraga, Davao Oriental, alang sa dugang nga kasayuran o impormasyon. Talagsaon kaayo kini nga oportunidad, busa ayaw kini pasagdi, avail na.
0: Matag Sabado o Domingo ang atong klase o blended learning ang pamaagi sa pagtudlo nga adunay face-to-face o online classes. Sa pagkakaroon, aduna kitay tulo ka kurso nga gi-offer: Bachelor of Science in Information Systems or BSIS, Bachelor of Science in Office Administration or BSOA, Bachelor of Science in Accounting Information System or BSAIS. Ato ang hinumduman kanunay ang kalisod, edad ug mga hagit sa kinabuhi dili babag aron makabut nato ang atong damgo nga makahuman sa pag-eskwela ug makabaton ug mas maayong kaugmaon. Apil na sa KMEK Scholarship Grant ug sugdi ang imong dalan padulong sa kalampusan. Daghang salamat.
10: Afternoon Joyride.
11: Afternoon Joyride.

0: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
1: Hello mga higala, ani ana usab ta, ingon na pod na sila Mami Joy na pod ni. Mga higala, abi ninyo mas maayo kung inyog yung atngan. Kaning lima ka minuto nato nga ato ang ginahisgutan. Kaning atong programang Yaman ng Kalusugan ingatan. Dako kay nagikatabang sa ato a. Kabalo mo ako man, bisan man kon ako samtang naga istorya sa inyo. Ako man malingaw ko sa akong kaugalingon kay makaingon ko nga oops kini wala pa nako ni nahimo o di ba so ato ning paminawon ha dalit ka nato sa Yaki Laboratory nagahimo og epektibong Yaki Liniment Oil usa kani ka alternative medicine kini Yaki Vitamins hermosa kojic whitening soap Yaki Baby Soap Beauty Soap og ang Yaki Herbal Capsule syempre ang ato ang Coffee Yaki 7 in 1 ang maong mga produkto mas epektibo dapat masubukan ninyo ang Yaki Liniment Oil epektibong tambal sa mga samad og skin allergy. Usahay dunay infection sa panit nga dugay maayo magsigi og balik-balik. Kung duna kaniini mga higala, mas maayo nga imo usa tan-aon ang imong lifestyle. Basin poor ang imong hygiene. Oo, basin poor ba? Dili five. Kanang wala na matulog na lang tagwa na ihugas-hugas, wala na ilimpyo-limpyo atong mga kuko. In anak god, wala na tay ligo-ligo. Wala na tay toothbrush, pastilan. Dili ka nagapanglimpyo sa lakton nga pagkasultig. Dili ka nagapanglimpyo sa imong panglawas. Mukaon ka og makapasamot sa balatian. Hilabi na ang bulad, ginamos, talong og sobra katamis. Mga higala, ayaw yun ninyo maliita ang inyohang kaugalingon. No? Nga maingon mo kay magsigi lang mo og gulay, kay pobre mo. Wala mo nakahibalo nga ang pagsigi og ka og gulay makapataas na og kinabuhi sa tao. Naige feature sa TV o, 118 years na siya ang iyang edad. 118 na ang edad o sa kababae nga okay ni unya galakaw pa. Ingon niya ang sekreto sa iyang pagtaas nga kinabuhi mao ang pagkaon og gulay. Dili gyud siya mukaon og karne mga higala. Kung naanda na nato ang pagkaon og mga dili maayo, siguro mag kuan na ta. Maghinahinay na ta og bag-o. Kung naanda nimo kinilikay na hinuon ang pagpang og ganing enetika. Balikan nato mga higala kaning hinungdan sa mga pagkasakit nato kanang dili pagpanghinlo sa kalawasan. Likayan nimo ang pagkaon nga dili makaayo sa panglawas og siyempre hinlo gyud ang ato ang lawas. Ang pigsa mga higala kung ma-infection na kini, magnana na kini. Inig mo na na gani ni, maunong sakit na kaayo. Ilabi na katong nana, nga adunay sagol nga dugo, magngut-ngut na siya mga higala. Ang dermatitis, magpula kini. Usahay allergy sa sabon, chinelas o gloves. Ang eczema, kung ang samad nga nagabasa, og dunay nana, katol, eczema na kana. Ang alipunga, usa ka fungal infection sa mga tudlo, sa kamot, og tiil. Inana na nato dapat sabton mga higala. Ang maong mga balatian kayang tambalan ka na sa Yaki Liniment Oil. Ang imong himuon lang, limpyohi ka na, trapuhi, og limpyo nga panapton, basi gihugasan nimo. Unya ang imong trapo, hugaw pod, maura po giyapong istorya ha. Mas mukapyot na tong kuan. Mga germs kay limpyo na gud ang samad. Kailangan malinis po yung mga gagamitin natin. Limpyo nga panapton o haplasi dayon sa Yaki Liniment Oil. Kung dako-dako na nga samad, pagbasa o cotton, gapas, unya tapot dito sa maong samad aron mahumulan ka na siya o Yaki. Matag karon og unya aron dali mamatay ang kagaw nga mo ay hinungdan ni anang imo ang gibati. Dali nawala ang sakit og hubag sa kamot ni Jennifer Anunag taga Pinag-an Ormoc City Lady. Naghaplas lang mga higala og Yaki Liniment Oil.
2: Sakit na ako kito di ko ka kuan kay moral ni murot kay kalit naginilak na kunya nagulo na ko man nagpalit ra gud tanang Yaki biya to lang sisingan niya. Wa may si minutos ni kuan ang sakit ni wala kaning dat baani eh pasalamat ko sa Ginoo ka. Ubanan og panalangin ang inyong produkto baling duta jud kayo. Salamat jud kayo.
1: Ayon mga higala, abi ninyo kalami ragyod nga tas-on ang ato ang istorya pero Naabot na po ang ato ang oras, mga higala. So dinhi na lang usab kita kutob dinhi sa atong programang Yaman ng Kalusugan. Ingatan. Ang tod sa sunod natong panag-uban, kung may mga pangutana, may mga suhestyon o mga gustong ipaambit, niya ang ato ang text line 0928-676-7031. Naku po si Mami Joy, maraming salamat sa patuloy po ninyong pagsubaybay.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental 105.

0: 105.7 Joy FM.
1: Himsog kaayo, bright o ganado nga mukaon ang duha ka anak ni Elizabeth Bansil, taga Cubog Don Marcelino, Davao Occidental, nga sila Shana o Grass Hidden Gray, tungod gi patumara sa Kidiyaki Vitamins.
2: Kaya ka isa, usog po mukaon. Kaya ka isa, buyag po patulog.
3: O sige, muli mo ganun ni Gana ilang kaon.
2: Kaya matagbong ka, sa imo na ko, sa humalang ako mahap, imo na ko yaki.
3: Unsa ka yaki, katong Kidiyaki Vitamins?
2: Kasi vitamins, kanang sira.
1: Yan ang Kidiyaki Yaki Vitamins, mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Sibaganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, Salambahon Baganga, sa Norelin Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Bri Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
5: Mga kalumunan ko, at imano nato, yang kanaton panglawas, hinumdumo nato pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas. Busa, ampingan nato kini. Salamatay.
0: Rakrakan sa Joy FM. Rakrakan sa Joy FM.

0: lisod sa imong tawanan ka, kay kung mahubog ka, makalimot na yun ka sa kuha.
1: Dili na tinood, sweetheart. Oy, ang tinood gani, ano? Kaganiha pa ko sige huna-huna, ugun sa imuhang pangalan.
2: Basta Joy, enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga-poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
6: Bilongga o Yaki, kaya kung makainom magod ko ana good, okay magod akong lawas. Kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil. Muna siya, kung makainom ko ana lagsik, kaya akong lawas surminti. Kaya lang, lihok dito sa balay ba, mag-inom na lang ako akong banana. Pagpahulay sa good baby bro, nalipo naman ko sa inyo nagtanaw. Pag makainom ko, Bilongga o Yaki, okay akong pamati.
5: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
7: Hala! Daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule. Atong paminahon o.
8: Kung ako, kung pare mga akong ipatistingkod, natingala siya kay ang trap niya sa gabi eh, naka-fix sila yung asawa. Natingala niya yung asawa lagi nga matay. Murag agresibo naman ka. Ana siya siya bana ba yung misis. Yan karon kay, siyempre na anaidad, 63 na yun. O yung pagkagaadlaw, kay siyempre, tingala man siya nga, ay high depth ng lawas. Murag, manginahang na naman po niya kay siyempre na iya yung asawa, nang isog nag-damit niya. Yan karon na tingala man siya nga, pre, rapid yun ka ng gun ba, kadlaw ba, kay pagkaka law na baka nang gusto ni muna agyod pero ug mo imo kang magrelax ka relax ko di ako mabur halos di naman mapalo pre
9: unsang gipatay ko sa iya
8: ganado ala sala patay pasalamat in town si Marine mo pre.
10: Ang ganado capsule mapalit sa mga butika.
11: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, duol sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa Munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
3: Nangita ka ba og Ukira Coffee? Yaki Capsule, Bilongga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kiri Yaki Vitamins, ug mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, o Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio, Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan-i ang mga produkto sa Yaki. Mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-269-3596.

4J Solarista, nag-aalok ng dekalidad na solar installation. Para sa mga katanungan, bisitahin ang kanilang showroom sa Poblasyon Caraga, Davao Oriental, o i-message ang kanilang Facebook account, 4J Solarista. Liwanag na matipid, servisyong maaasahan. 4J Solarista.

0: 105.7.
1: Joy FM.
2: Hello po. Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha. Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po.
3: Mga higala, aduna kitay bang-o nga produkto kaning ginatawag namo og Glutagen C. Usa sa mga nagsulay sa Glutagen C ay si Kuya Loy. Kuya Loy, ano yung mga pagbabago sa'yo?
4: Mami Joy, ang Glutagen C nga akong gisulayan, dako kayo ang natabang sa pag-boss sa akong energy. Usually, nag-workout mangod ko, mauna siyang ako ang gihimo nga pre-workout. So, nag-boss ang akong energy at the same time, napansin ako, nag-apino ang ako ang kutis. Nag-hamis siya o ginahinay siya, nag-kaputi. So, nindot kayo ang epekto sa Glutagen C sa kuha, kahit dili lang kukusgan, niarang-arang po ang akong pamanit. So, atong ginaawag po ng mga tigpaminaw nga ila pong sulayan, aron sila man makasulti kung unsa ang maayong epekto nga ginahatag sa Glutagen C.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, sa Lukatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpad Store, Mamvier Masumpad Store, Basok Store, Nuna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, Jun Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang na sulayan ninyo.
6: Unsaon mo ni uy?
7: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
6: Hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan o gipon. Ipaibuton ta gani na ako kay nag-absent tamang siya sa klase.
7: Ah, mo ba day, Mads?
6: Ulagi, Pads. Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
7: Naa, Mads. Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
6: Uy, nindot lagi na na, Pads. Masa pa yung ba nila nga servisyo?
7: Daghan pa sila og services nga pwede ni mo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
6: Di ay, Pads? Katanan ba di ay sa ilang gina-offer nga servisyo? Hala, sige. Muad to na ko dito. Asa man sila makitaan, Pads?
7: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
8: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching, and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
9: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health checkup.
8: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisitaha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental, or mamahimong mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center, where care meets compassion and healing begins. Begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center.
10: Maayong adlaw sa tanan. Malipayo natong ipahibalo nga naa na kita sa ikaduhang semester sa atong KMEK Scholarship Grant. Wala kita'y ginapili nga barangay o munisipyo, basta interesado, welcome kaayo mo. Kini nga programa alang sa mga out-of-school youth at tuang mga kugihan nga LGBTQ, mga barangay officials, mga barangay functionaries, barangay health workers, mga empleyado sa LGU nga wala pa o wala nila na human ang ilahang kolehiyo, ang mga nakahuman sa Alternative Learning System o ALS na pwede na magkolehiyo para kini sa inyuha. Kinahanglan lamang nga nakahuman og high school o grade 12 aron mahimong kwalipikado sa pag-enroll. Ang ato ang enrollment kutob lamang sa July 15, 2026. Alang sa mga interesado, palihog kontaka si Kap Magsay o mubisita sa Barangay Hall sa Barangay San Antonio Baogo, Caraga, Davao Oriental, alang sa dugang nga kasayuran o impormasyon. Talagsaon kaayo kini nga oportunidad, busa ayaw kini pasagdi, avail na. Matag Sabado o Domingo ang atong klase o blended learning ang pamaagi sa pagtudlo nga adunay face-to-face o online classes. Sa pagkakaroon, aduna kitay tulo ka kurso nga gi-offer: Bachelor of Science in Information Systems or BSIS, Bachelor of Science in Office Administration or BSOA, Bachelor of Science in Accounting Information System or BSAIS. Ato ang hinumduman kanunay ang kalisod, edad ug mga hagit sa kinabuhi dili babag aron makabot nato ang atong damgo nga makahuman sa pag-eskwela ug makabaton ug mas maayong kaugmaon. Apil na sa KMEK scholarship grant ug sugdi ang imong dalan padulong sa kalampusan. Daghang salamat.
11: Rock rockan sa Joy FM. Rock rockan sa Joy FM.

0: Ingon nila, uulaw sa usa ka lalaki kung wala ka nay umoy. Ako, mutuo ko. Sa laktod nga pagkasulti, wala nay pulos. Mao nga ako, bisan og baskog ko, naniguro ko oy. Okira Coffee ang akong kapikaron. Pulaton pa ba diay nako nga mawala akong umoy. Salamat sa Okira Coffee. Bisan si Mrs. Okira Coffee gihapon. Very healthy ang Okira Coffee. Ang gibansagan nga herbal Viagra. Sulayin ninyo naa na sa mga butika.
1: Nawala ang bugon sa ilok ni Lenny Sibuko taga Don Mariano Lupon, Davao Oriental. Kay nagtumar siya sa Yaki Herbal Capsule.
2: Tingaw din aya.
3: Kumusta na ron?
2: Wala na ni bukol.
3: Unsa kadako tong bukolen?
2: Maranag ka nang tudlo bitaw sa kamot na to.
3: Unsa ra kining mo ato?
2: Oh, na naniinom ko ato. Upat lang ka istabya.
3: Unsa klase nga produkto sa Yaki?
2: Yaki Capsule. Nagihaplasa na po nako sa iyang Yaki oil.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
5: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, Dok, uuwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa, sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
4: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subricary, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang na sulayan ninyo.
7: Mga kalumunan ko, at imano nato, yang kanaton panglawas, inumdumo nato pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas, busa, ampingan nato kini, salamatay.
8: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental, 105.7. Joy FM. Makipagyugyugan at kantahan na sa Evening Joyride. Evening Joyride.

0: 105.7.
1: Joy FM. Dali ni balik ang kahimsog sa usa ka inahan nga si Nene Saruna taga Barangay Gasi Kiamba Sarangani Province tungod sa iyang kanunay nga pagtumaro sa Yaki Herbal Capsule.
2: Kana kay kung tamba nga nagasto. Pamati na ko kanang nako mamatay na siguro ko ani. Kuman nakabati mo ko sa radyo, una ko nga tingnan daw na ako ning ano Yaki. Moto so nag Yaki ko aduro kahurot ko mga upat kapad. Okay na ko karon kay makasuloy-suloy na ko kana ako ra isa sa una di na amsugot ang bana kana di amnesia manggood ko sa una.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule, mas epektibo, dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika. Dako ang natabang sa Yaki Liniment Oil sa pamilya ni Mila Basales taga Tagbak Magbet Cotabato. Humanawagtang ang ilang mga balatian.
2: Kanang ano manggut akong manghud ba? Nagagwa siya, naghantay sa pangos. Dihat lang siya mo, Yaki, well, sa gagabiin. Dali lang ang naulian niya. Ako po, buntis lang ko. Mapod akong ginahaplas. Ako mama, ang tuntunan, mapod akong gamit.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule ug Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang nga sulayan ninyo.
4: Dito sa Joy, enjoy!
5: Joy FM!
6: Evening Joyride. Evening Joyride.

0: Joseph Libay. Ayaw paglihok, pagpili. Unsa man ang imong gusto? Ang imong pitaka o ang imong ulo akong buhakon?
1: Eh na, ikaw na'y bahala dong. Palihara man ang wiso log.
2: Basta Joy, enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Hala! Daghan naman di ay nakasuway sa ganado kapsul. Atong paminahon o.
6: Kung ako, kung pare mga akong ipatisting po, di ba mag-istorya man doon, mo ana yung isis nga, sos, puro ninyo, istorya nga wala naman may mahimu. Istorya naman ang inyo ha, huna-huna na na.
7: Kung saan ipatik niyo sa iya?
6: Ganado. Kaya pag ikaw man, dito tingala na ginyo, ito naman, kung nalain naman ni mong kuhan ron, pang, kayo mo rin, agresibo na ba? Kung saan ginatik niyo mo siya, itagaan kong ganado. Ginatagaan na ko sa iya naman ako siya nga, kanitili walang ditiktuan ito eh, pag-condition ni salaw. Was pre, ala isang sana ning pingin ko ganado pre testing ni pre kay mo na ako usahay magamit kay labi na kana maglalis usahay kabalo bayad ta sa tong misis na usahay matingala man na pre siguro gipalabi ni tawala ni di naman ka di naman ta inabuton igo na maghikap oya karo kag pagkabuntag yan to ala ko ara tay kay pre salamat kay pre ako kay pasalamat ni mari ni mo na diligan ang bulak ba.
8: Ang ganado kapsul mapalit sa mga butika.
9: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Dolyente Pharmacy, Hartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LG Mai Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
2: Ikaw na!
10: Planning a special event but feeling stressed? Relax! Ganami Function Hall and Lodging House, in partnership with Dream Image Events Organizing Services, is here for you. From weddings, birthdays, and debuts to corporate events, we've got it all covered. Venue, catering, lights and sound, photo and video, hosting, and more. Enjoy delicious customized dishes and quality service you can trust since 2019, all at an affordable price. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental. You may contact Mr. Jeffrey Simon Gibo at 0975-034-1308 or 0907-208-3497. What are you waiting for? Make your dream event come true with Ganami Function Hall and Dream Image Events Organizing Services.
3: Siguradong enjoy ang inyong gabi. Kasama ang Evening Joyride.

0: 105.7 Joy FM. Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato. Busa, atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki. Mapalit sa mga butika.
1: Makalakaw na og tarong ang 76 anyos nga si Hinorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga Karagat, Davao Oriental, human nga nikupos ang hubag sa iyang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
2: Na ko'y igagaw nga, nangupong ang TL, diretso na abot na dere.
3: Oo.
2: Ikaw, pag-testing nung sa Bilunga, masig malibre ka, kaya wala na kalakaw. Na, may kwarta, palitan ako itong duwa ka pad. Na, naayo?
3: Duwa kapad lang ngayon,
2: Gino? Duwa kapad, wala na yung lahing kaya wala na kaya ako, nagkwa na, nag-take na ko.
3: Oo.
2: Okay man.
1: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
5: Oops! Kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ramang yun ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imuhang high blood, naatay garlic plus. Kapsul gihapon na siya. 3 times a day pod na siya ha mga kababayan. Kay gusto man nimo mag-focus. Pero actually, makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian. Kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timani ka na ninyo. Naay uban mo ingon, unsa kadugay nga mag-inom ko ana. Maubitaw nga giingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naanapod na sa mga butika. Pangutan alang yod ninyo, garlic plus.
6: Dito sa Joy, enjoy.
0: Siguradong enjoy ang inyong gabi. Kasama ang Evening Joyride.

0: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, o banapod ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tiggama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Nasayod ka ba mga higala? Nga ang Bilongga Gold Herbal Capsule mapalit na karon sa mga butika? Og nasayod ka ba nga makapakusog usab kini sa imuhang immune system? Kay kaning Bilongga Gold o turmeric nga maoy sulod sa Bilongga Gold, dunay lipopolysaccharide. Trabaho niini ang pagtabang aron ma-stimulate ang immune system sa lawas. Ang mga properties na sagol sa Bilongga Gold mo patay kini sa mga mikrobyo mga higala. Kabalo ba mo ana? Mao kung kusog ang imong immune system, dili ka basta-basta taptan sa sipon, trangkaso og ubo. Kung maigo man, dali ka nga mamaayo. Ay dili man gyud pa perpekto ni ato ang lawas mga higala, no? Kay bisan usahay nagatumarta ni ana, unya kulang ang dosage sa ato ang exposure. Mao na nga mataptan hapon ta, pero dili ingon nga igupo og gyud ka. Bisan pa ang grabe og klase-klase mga balatian, kaya usab pugngan basta kusog ang imuhang immune system o pangdepensa. Ang immune system mao kini ang atong mga sundalo sa atong lawas aron batukan ang toxins, viruses, bacteria og uban pa nga mga free radicals. Ang immune system ang nagapaayo sa mga samad-usab. Maobitaw madungog nato sa mga balita nga naputol ang parte sa lawas, hilabi na sa mga tudlo o bisan sa kinatao, sa lalaki, basta bag-o pa naputol mamahimo pa kining idugtong o isumpay ug murag walay na hitabo. Basta sa pagkaputol diha dayon. Kung kana nga kaso kayang matabangan sa immune system, oho, kay nganong nag-uli na siya tungod sa kusog ang imong immune system, labi na ang laing mga kaso nga toxins, viruses, bacteria o unsa man nga mga hinungdan pa diha. Busa mang higala, tungod sa kadako sa trabaho sa atong immune system, ato kining tabangan aron dili kita basta-basta nga magdaot. Kinatibok ang bahin sa immune system ang thymus o T cell, B cell, spleen, tonsil, appendix, lymph fluid, bone marrow, stomach acids, good bacteria o probiotics, ileocecal valve, ileum o Peyer's, Patches, liver, pancreas, respiratory system, lymphatic system, digestive system o kidney. Daghan pang uban mga igala. Perting daghanang system. Sistema manggod, napaka-importante sa sistema. Kay bisan sa ato ang trabaho, mga paperworks or unsa may paghimuon, kinahanglan, aduna gyoy sistema nga pagasundon. Ang maong party sa atong internal organs, dunay kanya-kanya nga trabaho mga kababayan. Aron mabuhi, nga himsog ang usa ka tawo, kay kung duna isa kanila ang madaot, mag-anam-anam pod og kaupos ang kinabuhi sa tawo, labi na kung dili mahatagan og solusyon. Timan iusab nga kung nagaamping ka na, nagatumar ka na sa Bilongga Gold, isip usa ka food supplement, maayo usab duna kay igong pahuway og nagalikay pod ka sa stress. Tungod sa imong pagpahuway, diha gina-repair sa imong sistema ang mga nadaot nga mga internal organs nga nibatok sa mga balatian. Inana na siya kanang mahinanok og katulog na maayo kaayo ana pagkaugma kay na-repair man tong imong mga nadaot nga sistema. Ang stress pod mao kana ang numero unong nagapahinay sa pangdepensa. Kay tungod sa sobrang mga paghuna-huna og kabalaka sa mga panghitabo sa imong kinabuhi, dili ka makapahuway og tarong. Gahigna ka man pero gapirok-pirok, galurat ang mata. Mas maayong maging positibo ang mga panglantaw sa kinabuhi. Smile pod. Kay dili lang daghan ka nga mamahimong higala, maayo sab kini alang kanimo. Di ba? Nahala. Sulay na lang mga higala ang Bilongga Gold. Aron kanunay kahimsog og mawagtang ang mga balatian nga imong ginahambin nga maoy hinungdan nga magsigi kag kulis maot.
2: Dako ang natabang kay Charlito Belair, taga-poblasyon Bago City, sa iyahang pagtumar o Bilongga Gold. Nawala na ang pagsakit sa iyahang kasing-kasing.
3: Ang sakit na kasing-kasing, kung sa pamukuot siya. Sige, kumintin sa Milonga. Ang pamatin ako, kondisyon akong lawas, lagsik akong pagtrabaho. Wala na akong kakapoy. Nawala man.
4: Nawala.
3: Nawala ng sakit sa akong kwan. Kasing-kasing.
1: Dinhi na lang takotob ha. Kung adon na kamay mga pangutana, adon na kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Pakitext lang sa 0928-6767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
5: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental, 105.7. Makipagyugyugan at kantahan na sa Evening Joyride. Evening Joy.

0: 105.7
1: Himsog kaayo, bright o ganado nga mukaon ang duha ka anak ni Elizabeth Bansil, taga Cubog Don Marcelino, Davao Occidental, nga sila Shana o Grass Hidden Gray, tungod gipatumaro sa Kidiyaki Vitamins.
2: Kuha ko isa, usugod mukaon. Kaya kaning isa, buyag ko patulog.
3: O sige, muli mo ngano ni Gana ilang kaon.
2: Pero matagbun pa, paimno na ako. Nga nila sumahaw, paimno na ako yaki.
3: Kung sa kayaki, katong Kidiyaki Vitamins?
2: Kasi vitamins o kanang sira.
1: Yan ang Kidiyaki Kidiyaki Vitamins, mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Nahanaw dayo ng mga katol-katol sa panit ni Inday Kudan, taga Magbok Bansalan, Davao del Sur, tungod sa iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil.
4: Juan, po na po'y katol-katol sa lawas ng ulo na buyan daw.
3: Tapos?
4: Yan, ako ni Eplasan, nauga naman po.
3: Kapila po ka manghaplas po?
4: Juan, nagsahay, buntag, usahay, suhapon.
3: Kung sige gamitin mong haplas.
4: Yes, well.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidiyaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
6: When you're in Caraga, Davao Oriental, come in at Kanami Lodging House. It's a puro cross poblacion Caraga, Davao Oriental, with regular and family rooms to choose from. Our rooms cozy and very comfortable with fully air conditions, complete with toilet and shower to pamper yourself after long road trip. Be our guest and feel like home. We are more than happy to welcome you and your friends at Kanami Lodging House. The vicinity is equipped with CCTV 24 hours a day with roofing guard for your safety and a standby power generator. Stop over at Kanami Lodging House and share your beautiful experience. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station and beside Kanami Function Hall. For inquiries and reservation, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. In Caraga, Davao Oriental, there's no place like Kanami.
7: Siguradong enjoy ang inyong gabi. Kasama ang Evening Joyride.

0: Ito ang Joy FM.
1: Joy FM
0: sa Caraga 105.7.
2: Yaning kamot gayod ako kay mga utaw na ikapaambit kamayo ngining kanato mga produkto. Kasagaran doon na sakit ngining diabetes. Tungod ng sobra ng pagkaan ng kanon, sobra ng matamis, sobra ng mga parat, matataba na mga pagkaan. Why kanaton pada laong pasagaw nato? Doon kung onday kan mo diabetes, waday gayod ka nato saan mahimo. Kinahanglan na tumaran mo gayod yaan ng Serpentina Plus. Kaya ang Serpentina Plus, amoyaan yung pinakamapait sa tanang mapait na mga herbal nga ni sa kalibutan. Agaw ihimo yaan para sang diabetes. Agaw kung ikaw yagaantos ng diabetes, ayaw da pagduha-duha. Inumigayod yaan ng Serpentina Plus timprano alas 12 dumdatag isayaan kabuok sulod sa 3 kabuan. Pagkatapos ng 3 kabuan, undangi. Tapos kontrola isabyangkan mo pagkaan. Timan e mayo kay mga otaw. Basta on kamayo diabetes, Serpentina Plus. Tapos dili da magpataka ng pagkaan ng mga bawal. Hinaot na matabangan ka mo. Timan e amo, yang Serpentina Plus para sa diabetes. Mapalit sang mga butika, tapos sang mga tindahan na suki mayo.
0: That song was brought to you by Glutagen C. Protektahi ang imong atay. Pahamisa og paputia ang imong panit. Pagtumar sa Glutagen C.
3: Babes, hubo ang ako amra.
4: Baby, human na. Ako nang gihubo.
3: Karon, hubo ako sa akong panty.
4: Sige, babe. Human na, babe. Ako nang gihubo.
3: Sa sunod gani, ha? Kung mahulam gani ka sa ako ang gamit, panang headphone.
5: Basta Joy, enjoy!
0: Joy FM!
6: Ganahan ka?
7: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, sa Lukatan, Pugpug Magdagasang Store, Ma'am Yer Masumpan Store, Ma'am Vier Masumpan Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
5: Kakyut ni Maoy!
8: Joy FM!
0: Siguradong enjoy ang inyong gabi. Kasama ang Evening Joyride.

0: o sa probinsya sa Cotabato, ingon man sa Davao Oriental o sa Pangil Bay, Misamis sa Occidental. Hastang tugnawa, pagkabugnaw sa hangin, lami pa kay itikongkong og e. Kawalo na mo, sumpahin na lang. Kumusta man, dagang kita pagkaisgutan. Sugda na to ang atoang adlaw sa pagpasalamat. Og positibo mga paglantaw sa kinabuhi, mga higala, always be positive, bisan pa mga negatibo ang nagapanghitabo. Sa atoang nasod, mga higala, tungod sa grabing pamulitika, mga hinungda na grabe ang epekto sa dili maayong dala sa panahon, kay wa gihatagag solusyon ang problema kay gikawat. Gikawat ang pondo, mga higala, alang sa flood control. Inya ingon sa mga senador, kalimtan na lang daw, move on. Ay. Makaistorya mong tagdili maayo, no? Pero sige lang, naglantaw ang kahitasan. Maubot lagi po ng panahon, mga igala. Imuhata na ng naas kalibutan, pero mubawi na lagi ang kahitasan, no? Unang atong iampo, kanunay, mga igala, nga mahigmata. Kining mga nagdumala sa itong gobyerno, mga igala, nga dili tanang panahon, ilaha. Ang balik niya lang mga higala, bisan sa sobra kadaghag kwarta, tanawa bitaw si late president si Ferdinand Marcos Senior, di ba? Sa kadaghan nila kwarta, asa man siya pa doong mga higala. Ingon na regapon may tabo. Bisag mo na ipamatuod mga higala, bisan pag imuha ang kalibutan. Bisan pag imong kalibutan, ubalik ragyapon kanimo ang imong hinimuan. Anyway, kumusta? Atong hisgutan mga higala ang daghang mga butang nga makaapekto sa tua sa mataga adlaw na itong panginabuhi, pero dapat mga higala kanunay ta mag-amping sa panahon, paliguno ng atuang pang-depensa, maayong panglawas, bahalag way kwarta, basta dunay maayong panglawas, dato ka na, no? Sa umunang kadaghan imong kwarta, dihali kakakaog lami kay taas imong sugar, o taas imong blood pressure. So, ingon anak ragyan na mga higala, no? O nang atong yampo kanunay, nga adunay maayong panglawas kay pinaka-importante gayod sa tanan mga higala. Mabuhat nimo ang mga butang, kikinahanglan o gusto nimo, basta dunay maayong panglawas. Hilabi na sa mga miyembros, pamilya. Ano yan na, itong mga nagunang mga balita, mga higala, mga balitang ang ngayon ninyo masayran sa kinatibukan ng itong tulumanong Tinig ng Bayan.
1: Tinig ng Bayan!
0: Sa itong mga headlines sa DTI 12, gisugdan na ang pagpahigayon o pagpatuman sa programang 2026 MSMEs Development Week. Headline. Samtang sa pika sa bahin na duha ka landslide, mga higala, nga nahitabo sa Davao Bukidnon Road. Hinungdan nga dunay mga dalan nga dili maagian. Pastilan ba in taon. Samtang sa pika sa bahin, good morning nga diha sa itong mga kaigsunan sa lalawigan na sa Bukidnon. At ang ininyo kay kusog atong nga signal diha, mga higala, hinaot nga nakapamino ka mo karon sa Tinig ng Bayan sa Joy FM. Kung diin mahigala sa atong mga balita diya sa lalawigan na sa Bukidnon, na aresto sa mga otoridad ang usa ka 53 anyos nga nagpayuhot sa illegal nga droga diha sa may Valencia City sa Bukidnon. Samtang sa pika sa bahin na mga higala, dunay usa ka lalaki nga nakaplagang patay sulob sa iyahang bank house, human giatake sumala pa sa iyang sakit sa kasing-kasing. Naitabok kini sa may Kalilangan, Bukidnon. Og sa dugang mga balita, mga higala, tangin ninyo taod-taod ang mga detalye ni ini. Uy, duna na po iya pagtaas sa presyo sa produkto ng petrolyo epektibo. Karong adlaw Martes man day, no? Sus na lang yung taon. Aduna na po iya increase, mga higala, sa produkto ng petrolyo. Samtang nga sa pika sa bahin na mga higala dito sa Iligan City, isa ka security guard ang giaresto human kini nakapusil og usa ka kawatan. Mahinga buntag Panggil Bay misami sa Occidental samtang diri usaba sa probinsya sa Cotabato mga higala. At ang ininyo kining mga balita sa probinsya sa Cotabato kung diin nga nagpadayon karon ang paglimpyo panghinglo sa mga waterways para ma protektahan ang mga katauhan sa mga posibleng mga pagbaha dala sa dili maayong nga lakata sa panahon. Og sa pika sa bahin mga higala, mga miyembro sa parliament sa SGA Barm nakigamiting sa provincial government sa Cotabato para hisgutan ang daghang mga butang. Mga butang ato mga higala, no? Og ang detalye ni Ana, musunod na.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Mga piyo sa kita mga higala, higup sa Kopiyaki 7-in-1 o Kopiyaki 3-in-1.
2: Himsog kaayo si Richard Duron, taga Bangkal, Davao City. Kay Kopiyaki 7-in-1 ang ihang kape.
3: Ah, nagakape ko Kopiyaki 7-in-1, sir. Taga Buntag yun na siya. Ang sapot yung batihon ka ng makakape ka. Bili ka makaingon na kumplito imong tulog, pero pag mata ni mo, mabalik yun ang imong kusog na nagamit atong yaging adlaw. Nagapakusog ba o nagapaabtik po na siya sa akong huna-huna.
2: Yan ang Kopiyaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Basta Kopiyaki, yummy!
4: Hindi na umaatake ang sakit sa batok ni Zainuddine, ama ni Zoraida Makapudi, taga Barira, Maguindanao del Norte, matapos siyang uminom ng Yaki Herbal Capsule.
5: Kasi nung umaga, sumakit yung batok niya. Pagkasakit ang batok niya, nagbili siya nung kwan, herbal na capsule na Yaki. Tapos po, yun, pigi-inom niya 3 times a day. Bukas, hindi na daw masakit yung batok niya.
4: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
2: Normal na ang blood sugar level ni Rosa Maragaa, taga-anunang Bansalan, Davao del Sur, kay nagatumar siya sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
6: Nagkuhan po ko anak bito sa mga herbal, yung kumuhala sa Serpentina. 2 times a day, buntag o gabi ko mag-inom, sir.
7: Ano ganyan kag Serpentina ni nagtaas imong sugar o diabetika?
6: Taas akong sugar niya, karong normal na. Burka na po lagi, sir, kay normal na. Likay-likay lang punta sa kaon bitong mga tamis.
7: Pila edad ni Munay?
6: 77.
2: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar count? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Oras sigala alas 5:14 na.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Og atong unahon mga balita nga pang-international. Naon na ito mga igala dito sa hinungdan sa paggasaka na po sa presyo sa produktong petrolyo kung diingi pamahayag karon ni US President Donald Trump nga buta sa Estados Unidos nga kontrolo ng Strait of Hormuz kung asa nagaagi ang naasa 20% sa mga produktong petrolyo sa tibuok kalibutan. Sumala pa ni Trump nga posibleng ang gobyerno sa Amerika maoya magkontrol sa maong agianan. Sa mga barko, kung diin na sumala pa ni Trump buot sa iyang administrasyon, nga mabayaran sila o lain pang mga nasod para sa gigasto sa Estados Unidos sa pagbantay sa pag-secure sa Strait of Hormuz. Kinihuman gipamahayag sa Pangulo nga ibalik sa US ang naval blockade batok sa Iran o pagpahamtang o 20% nga toll fee sa mga kargamentong muagi sa Strait of Hormuz. Aron, pagapondohan ang gastuhanon o gastuson. Nagikinahanglan na para magpabilingin ang seguridad sa maong rehiyon, gihimo ni Trump ang pamahayag. Human nga subling nga nisaka ang tensyon tali sa Amerika o Iran, human na nagbinayluay o airstrike niya itong adlaw nga Domingo. Tungod na niini nisaka o kapin 3% ang Brent crude sa halos sa $80 kada barile sa gikan $71.99 niadtong nilabayng simana. Apan bisan pa nga ni Kunhod kumpara sa pinakataas nga presyo nga natala ni adtong Abril niabot sa 126 kada bariles o $126 kada bariles. Apektado ang ilahang stock market sa Europa ug Asia samtang nihinay usab ang US stock futures sa tungod sa giyera sa Middle East.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Alas 5:16 na higala ang atoang oras. Hakog kay ning Amerika. Aliados Pilipinas kadaghang pong hakog. Samtang sa pika sa bahin mga higala balita gikan dito sa Thailand. Di mo naog sa 27 ka mga tawo ang namatay tungod sa nitabong sunog nga niulbo sa usa ka bar sa Bangkok. Kagahapon sa kadlawon kung nga diin ang mga biktima gilangkuban kini sa siyam ka mga lalaki, 18 ka mga babayi o gubay-ubay usab ang missing. Sumala pa ni Thai Prime Minister Anutin Charbi Rakul. Nakitaan na sa mga bombero ang mga customer nga nagpanik o nang gawas sa pultahan samtang nagdilaabang kalayo. Ang uban ni singgit pa o tabang. Inungdan ang uban ng hulog pa sa maong building nga nasunog gawas sa na-recover nga 27 ka mga patayeng lawas. Adunay uban pa nga mga naangol ug gidala sa Balay Tambalanan samtang wa pa mahibaloi ang hinungdan sa maong sunog. Sigun sa report na kontrol sa mga bombero ang kalayo sulod sa kapintunga sa oras apan nagbugla kini og dakong kadaot sigun pa kang sumala pa sa Thai Prime Minister, iyang gipungtan na mga musikero na nag-perform o nasuta nga nagasugod ang kalayo sa cut-off switch o pagkahuman na dali ra kayong nahitabo kung na diin nanagan ang tanan gikan sa aso o kalayo. Daghan nga wala makagawas kaya nisulod sila sa likod sa building o nagtago. Sa pansayan, rason nga dito sila nakitaan ang ilahang mga patay nga lawas nga gituhuag na supikate o gawa kaginhawa.
1: Tinig ng bayan! Tinig ng bayan!
0: Alas 5:18 na higalang ato ang oras. Samtang sa pika sa bahay mga balita nga nasudnon.

0: sa pika sa bahay na gikwestiyon ni Senator Judge Alan Peter Cayetano ang hangyo ni House. Ang hangyo sa House sa Prosecution Panel nga himuong masayo ang schedule sa pagtistigo ni National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag sa impeachment trial batok sa Vice Presidente Sara Duterte. Sigun pa ni Cayetano, dili dapat ang usa ka lider sa usa ka ahensya sa gobyerno ang magdikta kung kanos asya mo atubang sa impeachment court. Kinihuman na gihangyo sa ni House sa prosecutor og Iloilo Representative Lawrence Defensor sa impeachment court nga tugutang mutistigo si Matibag karong Martes. Sa usa ka sulat ni Matibag gipadala sa House Prosecution Panel niadtong Hulyo 10, gipamahayag niini nga mutambong siya sa usa ka summit may kalambigitan sa scam og transnational organized crime sa Thailand, apil ang Federal Bureau of Investigation ng Royal Thai Police sa Hulyo 21 o 22. Tungod niini gihangyo niya nga ipahigayon ang iyahang pagtistigo sa masayo nga petsa. O bago maabot ang Hulyo 20, nibabag ang defense team o gihatagagaduot nga ginapatuman ang patakaran sa pag-schedule sa mga testigo gikinahanglan ni ining adunay igong panahon aron na makapagpangandam para sa cross-examination. Gihangyo usab sa defense team ang kopya sa investigasyon ni Matibag sa summit o ang iyahang travel authority. Tungod ni ini, dili usay padayon ng impeachment, so dili usay padayon sa impeachment court ang pag-resolba sa hangyo mientras nga ginahulat pa ang mga dokumento.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Aw, kung mao din na may tabo may gala tugutan na sa impeachment court ang hangyo ni Matibag nga usa ka leader sa usa ka ahensya nga magbuot-buot sa iyang schedule mga higala, mamahimo na siyang president na, no? Sundo na ni sa mga musunod ang mga impeachment hearing, ang testigo mo ay magbuot. Ha? Oh, testigo ba? sila ay magbuot mga higala kung kanos sila mo tambong. Umaw na, bendalo na po. Doon na may ginasunod nga balaod mga higala. Diba? Dili pwede ang magbuot kung kinsa man kay daghan ang gi-delay nga mga dapat nga gihatagag mas maayo nga panahon. Labi na ni anang pag-imbestiga mga higala sa flood control project kung nga diin gibutyag nga kung asa si kanhing Akubicol Partyless Representative Elizalde Co. Na nagtago-tago pa karon mga higala sa mga nalambigit niya ng pagdawat sa kickback. Ano ay pinaka-importante karong panahon na tanawa ragod ninyo mga higala. Grabing mga pagbaha na sinati. Normal nga mubaha kay na ulan. Nay grabing nga pagbubo sa tubig. Pero kung doon ay flood control project, diliingon na kadaot. Kadako ang daot mga higala, no? Kaya magiyahan man ang tubig padulong dito sa dagat. Anyway, alas 5.27 ang atong oras.
1: Tinig ng bayan! Tinig ng bayan!
0: Atong siron tataod mga balita sa kinalaing parte sa Mindanao.
1: Tinig ng bayan! Tinig!
0: Kung musakit ganing kalawasan mga higala, ayaw kalimtiha. Pagpanghaplas na lang sa Yaki Liniment Oil. Okay, maaari pinaka-importante labi naghago kay ta sa tibuok adlaw nga pagpaningkamot mga higala. Kinahanglan ka mo diskarte karong panahuna tungod sa kamahal sa presyo sa palaliton. Ang sakit gyud ang lawas og uban pang parte sa atong kalawasan. Ania mga higala, hapla sila na sa Yaki Liniment Oil para mawagtang. Dali

0: mapalit sa mga butika.
1: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
2: Mapalit na sa mga butika.
3: Asa namin in town ng akong bana? Oy, Goryo! Goryo! Dali, ragod nga nung mawamang ka, inig mahapon. Ang samag yung sikreto ng tawhana ha, tanaw na ako ni Karun. Dili na magayod mo tugan, pero asa pong yung pantalon nga iyang gisuot gani nga naglakaw. Niara, niara. Oh, agoy! Nagatumar yun ay kong ganado kapsul ning ako ang bana nagpauso. Bantog ra, ning kalitra in town o galagsik. Unya, matingala ka kay manghikap naman. Pastilan, hinoon. Dako gyud kay tabang sa iyaha ka ng ganado kapsul. Pasagdan na lang gyud nako ni siya. Kay total, bisag tiguwang nami. Makalingaw ba ya, pod? Nahala, kamudiha, pag ganado kapsul na pod mo.
4: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
5: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
6: Dagang salamat, alas 5:30 na higalang atong oras. Unsa man kagoryo, intawon, may buntag kagoryo diha sa may Panguil Bay, Misamis Occidental ug sa Davao Oriental. Bugnaw nga panahon, goryo. Walay ko sa kita mga higala atong sayro ng presyo sa mga produktong o mga palaliton sa merkado publiko. Naglahay man ang presyo niini no sa tuang mga matag lugar mga higala, pero sa merkados publiko sa Kidapawan City atong Siron, unsa bay update mga higala sa presyo sa atong mga palaliton pinaagi sa atong kaubang si Tinig 30 Rap Junior Rafi.
5: Tinig ng pamilihan, tinig ng bayan.
7: Mga katinig, mo ni karon ang mga updated o nagunang presyo sa mga gulay o lamas sa atong merkado. Sa mga regular nga lamas, nisaka sa 150 to 160 kada kilo ang bawang, sibuyas bumbay 140 ang kilo, kamatis 100 to 110 ang kilo, at sal 240 kada kilo, luya 100 hantud 120 kada kilo. Sa mga common nga mga gulay nga mapalit nato kada kilo, sayote 40 150 pesos kada kilo, talong 50 160 ang kilo, radish 150, bagyo beans 70 to 80, ang palaya 80 to 90, pechay 70 to 80, sibuyas dahon 120, sitaw 90, kalabasa 40 to 50, okra 140, cabbage 70 to 80, pipino ni saka sa 65 to 70. Sa ubang mga gulay, carrots regular size 150 kada kilo, sa patatas ni ubos sa 110 kada kilo, cauliflower 160 to 170 kada kilo, ug broccoli 180 kada kilo. Sa itlog, nagpabiling steady ang supply niini. Ang small size 180 per tray, medium 210 per tray, large 225, XL 235 per tray, o jumbo size ng itlog 255 per tray. Og mao kana ang mga presyo karon sa atong mga gulay ug lamas o itlog diri sa Kidapawan Market. Para sa Tinig ng Bayan, Tinig ng Pamilihan, kani si Tinig 30, Junior Rapi.
5: Tinig ng Pamilihan, Tinig ng Bayan.
6: Daghang salamat Junior Rafi sa pinakaulahing update mga higala diya sa presyo sa atong palaliton sa merkado publiko. Samtang sa mga balita sa kinalaing parte sa Mindanao, atong sayro ng mga balita mga higala.
5: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
6: Higan dito sa Maasim, Sarangani Province, kung diin wa pamailhan ng usang kalalaki na kaplagang patay sa The Prince Baybay sa Sitio Linaw, Barangay Tinuto. Kagahapong adlaw alas 10:50 ang atak na sa buntag sa diyang nahikaplagan. Ang usa ka patayng lawas sa mga mulupyo ug dayon gi-report kini sa mga pulis nga na-assign sa usa ka checkpoint sa 2nd Special Police Mobile Force Company. Ug dito gi respondihan dayon ug nakita sa maong lugar nga nakita nga patayng lawas usa kini ka lalaki nga nagabuyod daplin sa baybayon sa kasamtangan na wa pa mailhi ang maong biktima. O gapadayon karon ang gihimong investigasyon sa mga otoridad kay wa pa masuta kung unsang hinungdan sa kamatayon niini. Nawagan usab ang mga otoridad sa mga pamilyang nawad-an og miyembro nga makig-alayon ngadto kanila aron mahatagan og disenting lubong ang patayng lawas sa maong biktima nga posibleng gituhuan naluwas o nalumos tungod sa dili maayong lakat

0: Balita higala gikan dito sa lalawigan sa Bukidnon na kung diin sa lungsod sa Kalilangan nakaplagang patay ang usa ka lalaki o laborer nga 53 anyos sa iya mismo nga bunkhouse sa may sitio Tikob, Barangay Pamutulon, Kalilangan na Bukidnon. Ipamahayag ni Bukidnon Provincial Police Office Director Police Colonel Oliver Soto Navales ang ako nga diin. Usa ka 21 anyos nga kauban niini sa trabaho ang nakakaplag o nakadiskubre sa mga nga patay nga lawas sa biktima alas 9:45 ang takna nito nga nilabayng adlaw. Og dayon nangayo kini gatabang sa mga pulis sa Kalilangan og dito giimbestigahan nasuta ang maong biktima gi atake kini sa iyang sakit nga sakit sa kasing-kasing ko na cardiac arrest. Way nakita nga foul play ang mga otoridad sa kamatayon na sa maong laborer nga sumala pa do na kini history sa hypertension kun high blood. Og sumala pa na giatake ni kini sa yang high blood ni atong nilabay nga tuig. Ang patayng lawas sa maong biktima gidala na sa balay o sa porinarya.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Balita gikan na dito sa Pangal Bay sa Misamis sa Occidental, mga higala, itong sayron ng reporta sa itong kaubang si Renz Sumalinog. Kung diin mga higala, mga tourist spot sa Misamis Occidental, gipaspasanog develop. Pinaagi sa itong kauban sa 87.7 Joy FM Pangal Bay, anaa si Renz Sumalinog.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
2: Dan sa lokal na gobyerno sa lungsod sa Baliangaw, Misamis Occidental, ang dakong proyekto sa infrastruktura na nagkatad kini o 242 milyones ka pesos inabadan sa ribbon cutting sa bagong mga tourism site o pagpirma sa Baliangaw Tourism Development Plan na giila isip unang komprehensibong tourism master plan sa lalawigan. Sa maong kalihukan, gipahigayon ang groundbreaking ceremony alang sa mga proyekto nga gilauman nga makapauswag sa infrastruktura, ekonomiya o turismo sa lungsod. Gipasiog na usab sa mga opisyal nga ang maong mga proyekto dili lamang alang sa karuna, kundili usa ka dugay nga matupang pamumuhunan o dugang pamumuhunan alang sa umabot nga mga henerasyon. Subay niini, opisyal usab nga gilusad ang Baliangaw Tourism Development Plan nga nagtakda sa tin-aw nga direksyon sa pagpalambo sa turismo, pinagi sa responsable nga pagdumala sa kinaiyahan, pagpreserbar sa kultura o paghatag og dugang paginabuhian sa katawhan. Sumala sa lokal nga pangagamhanan, ang matag tourism district adunay kaugalingong identity o atraksyon nga gilauman nga makadani sa mas daghang lokal nga og langyaw nga mga turista samtang gipanglipdan ang natural nga katinguhaan o kabilin sa lungsod. Ibutek usab sa mga opisyal nga ang Baliangaw may unang lokal nga pangagamhanan sa Misamis Occidental nga naghimo og komprehensibong tourism development roadmap nga mahimong sundanon sa uban usab nga mga lungsod sa lalawigan og matod pa sa pagbalanse sa kalambuan, pagpanalipod sa kinaiyahan og pagpreserbar sa kasaysayan sa kultura. Pinagi sa maong inisyatibo gitinguha sa Baliangaw nga mahimong usa sa mga nag-unang destinasyon sa turismo sa Misamis Occidental diin ang modernong infrastruktura, malungtaron, kalambuan o aktibong partisipasyon sa komunidad magtinabangay aron mapalambo ang ekonomiya o kalidad sa kinabuhi sa katawhan. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Pangil Bay.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Dagang salamat, Renzo Malinog, sa pinakauling update, mga katinig, gikan diha sa may Misamis Occidental, samtang sa pika sa bahin ng pingkanunay. Tungod sa mga pag-ulan nga na sinati mga higala, doon ay pipila ka mga reporta sa probinsya sa Cotabato nga doon ay mga panimalay ang natumbahan ng punuan sa kahoy. Swerte usab nga wala nakahiagom o gadakong. Kadaot kini dito sa may barangay Sugkungan sa Presidenta Rojas sa Cotabato tungod sa makusog nga ulan kagahapon adlaw kung diin natumbahan og punuan sa Jimilina ang panimalay sa usa ka Michelle Samoniesa. Swerte usaba nga walay dakong kadaot ang maong insidente samtang nga sa pika sa bahin. Gika-report usab kagahapon nga natumbang punuan sa kahoy dihadapita sa may Barangay Balindog ning sudad sa Kidapawan hinungdan nga paspas ni responde ang maintenance team sa Cotabato Electric Cooperative o gagi pangtanggal ang natumbang punuan sa Jimilina nga niigo sa poste sa kuryente hinungdan nga nakasinati o brownout dito sa Banisilan na Cotabato kung diin gika-report usab ang nahitabong landslide og dili maagian ang parte sa karsada sa sityo Kalalagan na Barangay Salama, Banisilan, Cotabato alas 9 ang takna kagahapon sa buntag. Siguna sa report human sa makusog nga ulan kalit lang nahitabo ang landslide nga nidahili ang yuta padulong ngadto sa karsada hinungdan nga dili makaagi ang mga sakinan. Paspas ni Respindi ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office. Aron na tanggalon ang mga nakabarang mga yuta sa kalsada. Ang maong pagdahili sa yuta tungod kini sa makusog nga ulan nga nasinati nga dala sa habagat kon southwest monsoon. Sa kasamtangan nagapahigayon ng MDRRMO apil ang lokal nga panggamhanan sa assessment ug monitoring ug response operation para masiguro ang kaluwasan sa mga bulupyo sa naasoy nga lugar. Padayon usab nanawagan ng LGU sa mga mulupyo nga kanunay magigmat o magamping labi na niining mga nasinati nga dili maayong lakat sa panahon.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Alas 5.41 higalang atong oras samtang sa Pikas Bahin Balita gikan dito sa 105.7 Joy FM sa Davao Oriental mga lakang sa kalimpyuhan gilunsad aron mapunggan ang acute watery diarrhea sa Barangay Palma Hill sa Caraga, Davao Oriental. Balita pinaagi sa tong kaubang si Tinig 26 Erwin Madhay.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
3: Gilunsad sa mga lokal ng otoridad ang nakalanglaing lakang aron mapunggan ang pagsaka sa kaso sa acute watery diarrhea sa Sitio Bantulina o Barangay Palmahi, Lungsod sa Caraga, Davao Oriental. Lakip sa gihimong mga aksyon ang surveillance sa Municipal Sanitary Inspector, chlorination sa water source o pagpapadapod sa collapsible water containers o aqua tubs sa mga residente. Nagpahigayon usab og emergency meeting si Kapitan Emeline Caligunan, kauban ang assigned midwife, barangay health workers, barangay officials og mga leader sa purok aron mapalig-on ang koordinasyon og dali nga pagtubag sa sitwasyon. Gipahinumduman ang mga residente nga magmaintinar sa kalimpyo sa kaugalingon og sa palibot og magamit lamang og limpyo og luwas nga tubig aron malikayan ang pagkatakod sa maong sakit. Gikan diri sa Davao Oriental, Tinig 26, Erwin Madhay, para sa Tinig ng Bayan.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Nagang salamat, Erwin Madhay, alas 5.43 na higala ng atong oras. Samtang sa pika sa bahin higala, basta mo sakit ganiya nga tuhod tungod sa mabugnong panahon, kung sa ibuhaton, panghapla sa Yakin Liniment Oil. Apili og pagtumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule, mga higala. Epektibo kining Bilongga Gold Herbal Capsule para kanang inyo mga sakita sa mga lutahan, mga bukol-bukol ba diha mga higala, mahatagag solusyon. Sulayi ang Bilongga.
4: Hapsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Sobrecare, 65 anyos, taga-poblasyon Caraga, Davao Oriental. Basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule.
5: Bilongga Gold, nahantog ka rin.
6: Ngano po?
5: Hey, murug di naman ko kalakaw kung di ko kainong Bilongga. Sakit ba rin?
6: Ang imo hatiin.
5: Ang imo hatiin ko.
6: Oo.
5: Naminhod. Nang sa akong amahan, kuan daw itong mag-isanyos pa ko, polio ko.
6: Oo.
4: Mao ka na ang Bilongga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
7: Sweetheart, ready na!
8: Wow, ka-sweet ba, Uri?
7: Sakto lang ang pagkatimpla na ko sa Okira 5-in-1 Coffee.
8: Kabalo na ko sa inyong gustong ipasabot, sweetheart.
7: Laming Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac nga Korean red fanex ginseng, dunay mangosteen, makapanindot sa pamati.
9: Wow! Sige, sweetheart. Ikaw po da? Higaw po ning okay ra 5-in-1 coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
10: Mmm, kalamit ba? Sa okay ra 5-in-1 coffee.
9: Unya, sweetheart, ha?
4: Masarap ang pakiramdam ni Sam Rasali, taga-poblasyon Pikit Cotabato, kapag nakainom siya ng Kopiyaki 7-in-1.
11: Kasi dati ano, masakit man ang paa ko, parang arthritis ba? Every morning, magkapi ako, yan ang ginagamit ko yung Yaki.
12: Ano po yung Kopiyaki 7-in-1?
11: 7-in-1.
12: Tapos po?
11: Nung nag-start ako minom ng Yaki, yun, naalis na yung ano yung sakit ng ano, paa ko.
4: Yan ang Kopiyaki, hinimo sa Yaki Laboratory. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Yaki, yummy!
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Oras, ganap na ang alas 5.45 na higala. Padayan kita sa pagkatunda sa mga balita sa gilinlaing aparte sa Mindanao. Karoon itong siren. Ang mga balita gikan sa P. Palma area sa probinsya sa Cotabato, pinagi sa tungkabang Tinig 11, June Villa Soto.
1: Tinig ng Kanayunan! Tinig ng Bayan!
0: Good morning ka, June!
13: Salamat at magandang umaga sa ating mga tagapakinig. Nakatanggap ang pamahalaang bayan ng Mixay ng abot sa 484 million pesos na kanyang kabahagi sa National Tax Allocation o NTA para sa taong 2026. Ito ang malubod na ibinalita ni Mixay at Mayor Rolier de Mancasladan na bilang isang first-class municipality sa unang distrito ng probinsya at may lawak na 184.58 square kilometers at populasyong 115,735 batay sa pinakahuling census ay bukod-tangi ang munisipyo or ang bayan dito sa unang distrito ng probinsya na nakatanggap ng ganoon kalaking halaga ng kanyang kabahagi o share sa NTA. Binubuo ng 44 na barangay ang Mixay at direktang makakatanggap sa ikinagkaloob na ito ng national government. Nanguna naman sa mga barangay ng Mixay na may pinakamalaking matatanggap na NTA ay ang barangay sa Daan na umabot sa 10.53 million pesos. Sinundan ng Poblasyon 8 na may 10.30 million at Barangay Villarica na nakatanggap ng 8.45 million pesos. Kabilang sa mga barangay na may pinakamababang NTA at parang consistent na ito, no, dahil sa napakababa ng populasyon ay ang Milaya na tumanggap ng 3.56 million, Bituka na may 3.59 million at Upper Glad 2 at San Pedro nakatanggap ng 3.66 million pesos. Ang National Tax Allocation ay inilalaan na taon-taon upang mapondohan sa mga pangunahing programa, serbisyo at mga proyektong pangkaunlaran ng mga lokal na pamahalaan at barangay at nakabatay ito sa Local Government Code on itong Republic Act 7160. So ang nasabing amount o halaga ng pera ay patunay di umano na ang tayap ang pangunahing munisipyo sa probinsya na hindi nakakategorya sa component city na talagang pumapalo sa usapin ng earnings o revenue. At dito nga ipinapaunawa ng alkalde na ang kahalagahan ng pagbabayad ng buwis at mga amilyar at iba pang mga government fees ay lubang napakahalaga dahil ito rin ang pangunahing ambag para sa pag-remit sa national government at sa kapalit nito ang share na siya namang inilalaan para sa national tax allocation. Dapat din umano maunawaan ng mga misete nyo na kung gaano kasigasig ang LGU sa pag-korekta ng mga buwis ay refleksyon, nagre-reflect ito sa laki ng naibabahagi na makukonvert naman sa serbisyo, programa at proyekto para sa lahat ng mga Mixayapenyo. Samantala ay ng libungan naman ay namahagi ang DSWD-12 para sa mga naapektuhan ng bagyong Inday at Habagat, no? ng kanilang mga ayuda sa tulong ng PDRRM, North Cotabato Municipal Social Welfare Libungan at mga BLGUs ay naisagawa kahapon ang relief distribution sa abot sa 145 family food packs na ipinamahagi sa mga apektadong pamilya, kabilang na ang 40 family food packs sa Barangay Gumaga, 85 sa Bager at 20 sa Barangay Kitubod. Bahagi di umano ito ng pamamahagi ng patuloy na disaster response ng aid ng ahensya upang makatulong sa pamilyang naapektuhan ng masamang panahon at matiyak na mayroon silang agarang supply ng pagkain sa gitna ng krisis na kinakaharap. Yan ang mga latest na balita mula dito sa amin na sa Pilipalma area para sa Tinig ng Bayan. Tinig numero 11, June Villasoto, nagulat.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Dagang nga salamat na June Villasoto sa pinakauling update mga katinig. Gikan diya sa Pilipalma area, samtang balita gikan dito sa South Cotabato. Usak senior citizen nga pastor ang giaresto human na kini giselbihan og warrant of arrest tungod sa kasong acts of lasciviousness. Ang maong suspect ang giaresto sa mga PNP nga nailhang si alias Ew-Ew, taga Tibuli Village sa Lake Cebu, South Cotabato, usa ka pastor sa usa ka simbahan. Sigun pa ang maong suspect giaresto kini pinagi sa warrant of arrest nga gipagawa sa Regional Trial Court Branch 26 sa Surala, South Cotabato nga dunay petsang Hunyo 29, 2026 may ikalambigitan sa kasong acts of lasciviousness nga paglapas usab sa Republic Act 7610 Special Protection of Children Against Child Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Oga tungod diini gihatagan na siya og gipapiyansa siya sa korte o 108,000 pesos para sa iyahang temporaryong kagawasan sa kasamtangan anana sa kustodya sa Lake Cebu PNP ang maong dinakpan.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: 5:51 na higalang atong oras samtang sa pika sa bahin. Dugang mga balita gikan sa probinsya sa Cotabato.

0: Nakigalayon ang mga opisyal sa Bangsamoro Parliament Authority nga naa sa SGA Barm, pinaagi na Administrator Boots Malang kang Cotabato Governor Lala Talino Mendoza kung nga diin gisgutan niini ang daghang mga butang. Nagpaabot usab og dakong nga pasalamat ang mga opisyal gikan sa Special Geographic Area tungod sa padayong tabang nga ginhatag sa provincial government para sa ilang kalambuan. Samtang malipayong usab gi imamata ni Governor Mendoza nga maong nga mga opisyal sa Bangsamoro sa pika sa bahin gipahigayon usab kagahapon adlaw ang inspeksyon sa lugar kung asa ipagatukuron ang bag-ong building nga pagapunduhan ilawom sa provincial government ang maong building itukod dool kini sa Tuburan Hall nga gipunduhan og 30 million pesos nga multi-purpose building. Kini mag-selving venue para sa mga conferences, seminar o lain pang mga importanteng mga panagtigom sa provincial government. Gibisita usab sa mga empleyado opisyal sa Provincial Engineering Office ang maong lugar nga pagatukuron o pagatukuran o maong building gawas pa sa 30 million pesos doon na pa'y dugang nga 75 million pesos nga pondong igahin alang ni ini.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Alas 5.53 sigalang atong oras, balita gikan dito sa Iligan City, garesto sa mga otoridad ang usa ka security guard human kini nakapusil sa usa ka kawatan na dito sa Del Carmen. Itong nilabay nga adlaw kung diin ang maong security guard sumala pa samtang nga nag-duty kini dihang iyang nakita ang usa ka individual nga nangawat o krudo sa nakaparadang truck sulod sa maong compound. Giduulan kini sa maong gwardya nga maong kawatan o gagisita. Apan kalit matod pa mihulbot sa iyang kutsilyo o dayon gipusil sa security guard ang maong kawatan tungod kay giatake kini sa maong kawatan o diha humay nga napo sila ng maong suspect na dakpan usab kini apan ang security guard gisikop usab sa mga pulis o temporaryong gibalhog sa Iligan City Police Station ang maong kawatan gidala usab sa balay tambalanan.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Balita higala gikan dito sa 87.7 Joy FM Pangal Bay sa Misamis Occidental, bagong grader nga napalita sa LGU sa Lala, Lanao del Norte. Giblisingan na para magamit. Atong sayro ng dugang detalye ni Ana pinagi sa itong kaobang Tinig o si kaobang Renz Sumalinog.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
2: Formal na nga giblisingan, matod pa ang bagong grader nga napalit gikan sa local government sa lungsod sa Lala, Lanao del Norte. Atong sa seremonya nga ito pa sa kagahapong adlaw, Hulyo 13, 2026. Habang blessing, ipangunahan kini ni Mayor Angel Tata Yap o Vice Mayor Limuel Bubong Yapa, uban sa mga miyembro sa Nguniang Bayan o gubang mga opisyal sa lokal nga pangagabhanan. Lakip din sa padayon nga paningkamot sa LGU, matod pa nga mapalikon pa ang infrastructure project o mapadali ang paghatag o gabatakang serbisyo ngadto sa katawan. Sumala pa sa lokal nga pagamhanan, ang bagong grader mahimong dako nga matabang sa rehabilitasyon o pagmintinar sa mga dalan, paglevel sa yuta o guban pang mga project sa infrastruktura nga sa nagkadaiyang barangay sakop sa lungsod. Gilauman usab ang pinaagi sa maong equipment, mas mapaspasan ang implementasyon sa mga proyekto sa gobyerno, ilabi na ang pag-ayos sa farm-to-market roads, barangay roads, drainage project o uban pang mga kalabuan sa direktang mapahimusan sa maong mga residente. Sa iyang mensahe, giingon ni Mayor nga ang pagpalit sa grader o saka pagpabatuon sa tinguha sa administrasyon nga mapalambo ang kalidad sa serbisyo sa publiko, pinagi sa modernong kagamitan nga magamit sa daghang panahon. Matod pa, ipasalamatan usab niya ang suporta sa Vice Mayor o miyembro sa Nguniang Bayan o ang tanang naghahiusa aron mahimong posiblo o posible ang pag-angkon sa maong equipment. Samtang gipasiugda usab ni Vice Mayor Limuel Bubong Yapa nga bagong reader dili lamang usa ka kagamitan kundi dili usa-usa ba kadugang nga puhunan sa padayong kalabuan sa lungsod. Matun pa niya, mas epesyente na karon ang pagpatuman sa mga proyekto nga may kalabutan sa infrastruktura o mas daghang barangay ang makapahimulos niini. Human sa blessing nga ceremony gisusi usab sa mga opisyal ang bagong reader isip simbolo sa ilang padayon nga paningkamot sa paghatag og mas maayong serbisyo ngadto sa katawhan. Pabilin nga ang presidente sa LGU lala nagpalambo sa infrastruktura isip usab ka pundasyon sa pagpalambo sa ekonomiya, agrikultura, transportasyon o gratibukang kayuhan sa matag barangay. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Panggilbe.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Tagang salamat, Renzo Malinog, sa pinakuling update, mga katinig. Gikan diya sa Panggilbe, Bisamis, sa Occidental, samtang sa Pika, sa Bahin. Duha ka landslide ang nahitabo sa National Road nga nagasumpay sa lalawigan sa Bukidnon ug Davao. Kung nga diin dili magian ang kalsada sa bahin sa Santa kilometer 1623 plus 400 hangtod ngadto sa kilometer 1623 plus 450 sa Barangay Buda sa Mariloga District. Human kini nga dahili ang yuta tungod sa mga makusog nga ulan nga nasinatian. Sa gipagawas nga advisory sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council, upat ka mga lane ang abli og maagian na sa mga sakyanan samtang nagpadayon ng clearing operation nga gipahigayon sa gobyerno og gipahimangnon usab ang mga motorista kanunay mag-igmat sa ilang pagbiyahe og sundon ang traffic personnel nga nagagiya sa mga motorista para malikayan ang unsa mang disgrasya.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Higala atong sayron ang balita gikan dito sa 105.7 Joy FM sa Davao Oriental kung diin mga estudyante sa Baganga National High School girehistro ilawom sa National Skills Registration Program. Balita pinagi ni kaubang Tinig 26 Erwin Maday.
1: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
3: Malapusong gipahigayon sa Municipal Employment Service Office o PESO Baganga Davao Oriental ang National Skills Registration Program sa Baganga National High School. Di inaktibong miapil ang mga estudyante kagahapong adlawa. Tumong sa mga programa ang pagparehistro o pagprofile sa umaabot ng mga job seekers aron makahimo og lig-on nga database sa ilahang mga kahanas. Gilauman nga makatabang kini sa umabot ng mga oportunidad sa trabaho, career guidance o workforce planning. Matod sa PESO Baganga, pinaagi sa maong kalihukan mas nasabtan sa mga estudyante ang kamahinungdanon sa sayong skills registration isip pagpangandam sa ilang pagpadayon sa kolehiyo o sa ilang umabot ng career. Nagpasalamat usab ang opisina sa administrasyon, mga magtutudlo o mga estudyante sa Baganga National High School alang sa ilang kooperasyon o aktibong partisipasyon. Ginaigusab ang mga Special Program for Employment of Students o SPES beneficiaries sa ilang tabang sa pagpahigayon sa maong kalihukan. Gikan diri sa Davao Oriental, Tinig 26 Erwin Amadhai. Para sa Tinig ng Bayan.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Igalawa na kita igong oras sa unang parte sa tulumanong Tinig ng Bayan sa ngalan ni Tinig 43 sa Gianandro Tabugok. Ako si Tinig 4 Loy Rosario may buntag kanatong tanan.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
4: Yaning kamot gayod ako kay mga otaw na ikapaambit kamayo ngining kanato mga produkto. Kasagaran doon na sakit ngining diabetes. Tungod ng sobra ng pagkaan ng kanon, sobra ng matamis, sobra ng mga parat, matataba na mga pagkaan. Why kanaton pada laong pasagaw nato? Doon kung onday kan mo diabetes, waday gayod ka nato saan mahimo. Kinahanglan na tumaran mo gayod yaan ng Serpentina Plus. Kaya ang Serpentina Plus, amoyaan yung pinakamapait sa tanang mapait na mga herbal nga ni sa kalibutan. Agaw ihimo yaan para sang diabetes. Agaw kung ikaw yagaantos ng diabetes, ayaw da pagduha-duha. Inumigayod yaan ng Serpentina Plus timprano alas 12, dumdatag isayaan kabuok, sulod sa 3 kabuwan. Pagkatapos ng 3 kabuwan, undangi. Tapos, kontrola isabyangkan mo pagkaan. Timan e mayo kay mga otaw. Basta on kamayo diabetes, Serpentina Plus. tapos dili na magpataka ng pagkaan ng mga bawal. Hinaot na matabangan kamo. Timan ay amo, yang Serpentina Plus para sa diabetes. Mapalit sang mga butika, tapos sang mga tindahan na suki mayo.
0: Nahanaw dayon ng mga katol-katol sa panit ni Inday Kudan, taga Magbok Bansalan, Davao del Sur, tungod sa iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil.
5: Juan, po na po yung katol-katol sa lawat ng nabuyan daw.
6: Tapos?
5: Ya, ako ni Eplasan, nauga naman po.
6: Kapila po ka mga haplas po?
5: Juan, nasahay, buntag, nasahay, hapon.
6: Sa gigamit mong haplas.
5: Yes, well.
0: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
4: Ingon sa ubang lalaki, kung wala na'y sex life, you lost 80% of your life. So, erectile dysfunction ang problema. Kaya nga no, barado ang mga ugat, dili na maayo ang daloy sa dugo, maunga wala na'y umoy. Ayaw pagpasagad, suwaye ang Okira Coffee. Red Panax Ginseng ang sulod ni ini. Magalimpyo sa mga ugat, gikan sa pinakagamay, ngadto sa pinakadako. Maunga ang Red Panax Ginseng, gibansagan ng Herbal Viagra. Mag-Okira Coffee, 3 times a day for 3 months. May erectile dysfunction ka, babae nga galuy, Mag-Okira Coffee, ang gibansagan nga Herbal Viagra. Naa na sa mga butika.
7: Naa na punta. Mga kababayan, pastilan karong panahona, daghang kaig reklamo labi na kani mga kalalakihan, batan on pa kaayom naa na yung mga erectile dysfunction. Naay maingon mo reklamo na ang asawa tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua. Pero naning kamot may nga masulbad ka na. Mauning naanata ka ron, bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulo ka tuig na mo ni giistudyuhan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayo aning ganado kapsul, mga kababayan. Susulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istorya himi ha, kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan. Naanapod na sa mga butika.
8: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, sa Lukatan, Pugpug Magdagasang Store, Ma'am Yer Masumpad Store, Ma'am Vier Masumpad Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Pansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Kete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
9: Nanginahanglan ka ba og tabang sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga papeles, o uban pang real estate transactions? Balaka, ania na ang Sesimo Realty Development. Sesimo Realty Development. Naghatag sila og kompleto og professional nga serbisyo sama sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga dokumento, pag-andam sa mga kinahanglanong papeles o konsultasyon alang sa inyong mga kabalaka sa propiedad. Uban sa lisensyadong broker o kauban nga abogado, sigurado nga hapsay og luwas ang inyong transaksyon. Ang Sesimo Realty Development, inyong katuwang sa mataglakang sa pagdumala sa inyong propiedad. Bisita sila sa Poblacion Baganga, Davao Oriental ug sugdi na ang hapsay, luwas ug sigurado nga proseso sa inyong real estate transactions. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado. Para sa mga pangutana, mamahimo ka mga matawag sa 0954-359-1953 ug 0995-510-9148 o i-follow o i-message ang Sesimo Realty Development sa Facebook. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado.
1: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental, 105.7. Joy FM. Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita. talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat. Tinig ng Bayan. Alas 6 hanggang alas 7 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Sa 105.7 Joy FM Caraga.

0: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
1: South Cotabato diha sa Pangil Bay, no? Kining move to privatize what's this kining Agus og Pulangi Dam.
2: Yeah.
1: So recently gahapon lang man yata or the other day adunay gihimo nga General Assembly ang atong ang Cotelco og aduna sila yung mga mahinungdanong resolution and some of these resolutions naga-address ni aning move to ano privatize to privatize ato ang mga power. Ana sa linya, we are so lucky kay gitagaan kitag panahon na sa manager sa Cotelco,
2: yes,
1: si Joel De Guzman Jr. Sir, maayong buntag. Welcome sa Tinig ng Bayan.
3: Ah, maayong buntag po sa inyo, ano, o sa ato ang mga member consumer owners. Maayong buntag sa ato ang tanan.
1: Mm-hmm. Daghang salamat sa iyong panahon, sir. Unang-una, doon ako na yung nahitabo, gipatigayon, usa ka assemblya sa kooperatiba ni atong ni Aging Adlaw. Pwede tanimo nga mahatagan o update sa mga highlights sa maong General Assembly.
3: Yes, no. Last July 12, atong Domingo, aduna kitay annual general membership assembly nga ginahimo atong 42nd annual general membership assembly para panahon kini nga ato ang mga member consumers magkadayag usab sa ilahang mga suggestion para sa ika-improve sa tuang kooperatiba, no. Actually naami tulo dito ka giduso nga para sa tuang AGMA resolution.
1: AGMA.
3: Ang una ani katong
1: Ugma, unsa nang AGMA, sir? AGMA.
2: AGMA, sir.
1: AGMAS.
2: AGMA.
1: AGMA.
3: Annual General Membership Assembly.
1: Ah, okay. Sige pa dai, sorry. Salamat sa info.
3: Ah, okay. Ang atuang unang giduso no sa tuang AGMA mao tong formally nga magmanifest ang General Assembly mutasa og resolution opposition para ma-privatize kaning Agus Pulangi Hydroelectric Complex na to.
1: Mm-hmm.
3: And to strongly advocate for the state-led rehabilitation, dapat ang ato ang estado na lang, no, ang mag-rehabilitate sa para makasecure ta sa atong affordable power and energy rate sa Mindanao. Kay kanimang good, no, ang implication magud ani once nga ma-privatize magud ning Agus Pulangi Hydroelectric Complex, sa karon man gud ang rate nato diri nga gihatag, no, kaning NTC pisan karon nga mao nga dumala aning Agus Pulangi hydroelectric power.
1: Mm-hmm.
3: Naara kami sa 3 pesos per kilowatt hour.
1: 3 pesos.
3: Sumao.
1: Mm. Sa pagkakaron.
3: 3 pesos per kilowatt hour.
1: Kung ma-privatize
3: wala ta kay balo kung unsa kadako ang ilahang ikwan, no, once nga ma-privatize man gud makita nato every kwan kaning mga power supplier
1: pwedeng,
3: basta ma-privatize gani,
1: manager,
3: dubli ang presyo ani.
1: Pwedeng dubli, pwedeng triple tungod niya ning ipira lo.
3: Yes, tinuod ka na kana depende sa ilahang pag-apply, no, sa Energy Regulatory Commission. Pwede ka na madubli kung ang tres, pwede mahimong size, pwede mahimong 5, pwede mahimong 4.
1: Mm-hmm.
3: So depende unya sa ilahang determination sa ERC kung pila yun ang dapat na presyo ani.
1: Mm-hmm.
3: So kung pila katuig na kanin, so ba 50 katuig na kining Agus Pulangi na to nga hydroelectric nag-servisyo dari sa Mindanao, maobitaw nga murag ang Mindanao maoni ang pinaka option ng unta nga naagi barato nga tarifa ang Mindanao na to sa mga power suppliers.
1: Mm-hmm.
3: Tungod ani nga to ang mga hydroelectric complex dari sa Mindanao.
1: Yeah.
3: So
2: manager, gitawag kining the last crown jewel of Mindanao. Pero
3: tama na siya ma'am Ruby. The last crown jewel of Mindanao, actually mao gini ang ginakuan sa hydroelectric power na to, no, complex diri sa Agus Pulangi.
2: Sir Joel, pwedeng masairan tungod kay kamo nagabarug mang gyud batok sa privatization. Unsay rason na pud sa gobyerno nganong iyang ibaligya ang ulahing corona sa Mindanao nga nagatabang in a way nga mapabarato pa unta ang presyo sa atong mga sa atong electricity, no? Unsay nakita niyong mga rason nga ginaplastar sa gobyerno?
3: Maon lang ito, ma'am, no? Ang kanimanggong ato ang mga hydropower karon, wala na yun yung nagkuhan sa iyahang full capacity daw. So, dapat i-rehab, i-rehabilitate. So, mao ganito ang nag-meeting po ni atong last July, ang AMRECO, together with PILRICA, ang Association of Mindanao Rural, Association of Mindanao Rural Electric Cooperative, mga electric cooperative sa tanan sa Mindanao, nga nag-meeting ni diri sa may Dasurico, nga compound, nga tanang mga GM o ang mga board president sa mga tanang electric cooperative, nga iupos lagi ning ato ang iupos ning privatization sa Agus Pulangi. Kaya nakita na to, pwede man ta mo offer siguro ini alternative no sa government para mag-continue lang ni ang pag-operate sa ato ang mag-continue lang mag-operate sa atong Agus Pulangi nga ang gobyerno gihapon ang magdala. Mm-hmm. Pwede man nato natugili, nato ipaprivatize. So, buhatag ng tag-alternatives nga para mapadayon lang gihapon ang pag pamintinan sa aning ato ang Agus Pulangi.
2: Yes, Sir Joel, may we know, asa naka-address ang inyuhang resolusyon? O pila ka buok nga mga general managers ang ni Uyo ni Ani, ni appeal sa inyuhang move, no? Kay asa ninyo kini-address sa mga representative nato o sa mga naasa atong kongreso? May we know on that, sir?
3: Yes, ang plano sa AMRECO, no, o sa Philippine Rural Electric Cooperative, ipahatan nato ni sa ito ang mga kongresista. Kaya sila magigit ang makahimo ani o wala magilaing makapugong ani, no? Kung gawa sa ito ang mga kongresista. So, maupi plano sa Philippine Rural Electric Cooperative o sa Association of Mindanao Rural Electric Cooperative. Nga ito ang resolusyon gihimo dito, ipasa nato dito sa kongreso.
2: Sir Joel, maliban sa inyo ha, nga naa sa power sector, wala ba tay plano nga ato kining ihanyag, idulog usab sa ato ang mga legislators local og mo enjoin og kanang malahot support kung ang tanan nga naa dinhi sa Mindanao labi na ang mga local government units through the sanggunian mo pagawas gyud og kanang resolution in unity sa inyo ha, I think that will be a bigger force. Unsay tan-aw ani nga move, sir?
3: Ay, yes, ma'am, nagsugod na may ani, no? Actually, naanamig ipang request ani sa city, sa Kinapawan City, sa itong sangguniang panglungsod.
2: Sa Bukidnon po, no?
3: Ang ato ang board of directors, nagpasa na po ng resolution ani, no? Regarding opposition ani ato ang sa privatization sa Agus Pulangi, Hydro Electric Complex. And we will submit po namo ni sa tanan natong mga sangguniang bayan o sa sangguniang panlalawigan dito sa Cabarrus area na mo sa Cotentu, ma'am.
2: And how we wish, Sir Joel, nga ma-enjoy dili lang ang Cotabato province, kung dili appeal na ang Bukidnon, Davao side, tanan nga within Mindanao, Sir Joel.
3: Yes, ma'am. Actually, maoni ang plano no sa tanang electric operative. Tanang mambabatas sa Mindanao, submita na mo atong resolusyon na mga gihimo no sa AMRECO o sa PILRICA, para mapahibalo sa ilaha kung unsa ang kahinungdanon gyud ni nga nganong dili ma-privatize nganong ang nag-upos gyud ang mga electric cooperative nga dili ma-privatize ning Agus Pulangi Hydroelectric Complex, ma'am.
2: Yes, sa estado karon, Sir Joel, are we not late? Asa na nga yugto ang paningkamot ni aning PISAM? Kay PISAM man gyud ang entity nga tigbaligya, no? Ilang i-assess din, ilang ibaligya. Murag sila ang dealer sa ato ang Agus Pulangi. Dili ta ba ta late? Asa na sila nga yugto ni aning pagpamaligya nila?
3: Dili pa man siguro late gid ang tanan, ma'am, no? Kay tanan galihok magud karon. Actually naapoy ang nadungog namo, naapoy mga religious group, no, nga naglihok pud sa bani. Naapoy mga kaparian dito parte sa part sa Iligan yata. So tanang mga kuan sa Mindanao kung maglihok gid ani, no, kay dili lang niingon para sa tua karon, sa mga future generation pa nato, mao gini ang ginapugna nato, no, nga para at least mas matagamtaman pud sa future generation nga naanay baratong rate diri sa Mindanao. Wala na mong tay lang ipaglaban diri sa Mindanao kay para mo daghang mga investor nato nga ma-engage nyo diri, no, nga mo invest sa Mindanao. Tungod lang aning atong barato nga tarifa dere kami sa Agus Pulangi Hydroelectric Complex.
1: engineer dito sa Iligan, guwas sa simbahan. Apoy daghang mga local government chief executives yes. dito nga hindi suporta aning pag-upo sa pag-privatize sa ato ang power ano sources. Ug dito po sa South Cotabato, engineer, no? Kindi po si kuan dating board member man ni sa ano Socoteco, Cotelco ba?
3: Si Socoteco.
1: Socoteco o si ano engineer Bakul na siguro kailangan po kaanin niya hugot po
3: yes,
1: nila.
3: Yes, yes. Engineer Bakul na. Socoteco to.
1: Socoteco to. Hugot po din silang nag ano oppose si aning privatization. Ingon ka tulungan inyo hang resolusyon nga gipagawa sa unsa ang ikaduha.
3: So, ang isa na mo ka resolusyon, no? Nag-advocate po ng tanang mga electric cooperative, ang tanang distribution utility, na total exemption of electricity charges na kaning mawala po ng VAT sa tuang electricity charges. Kaya actually, dako kayo siya ang impact eh.
1: Correct, tama yun na.
2: So, yes, you know, very grandiose move.
1: Punta, punta, paminaw na. Anyway, sige, palayong engineer. Mawala ang VAT.
3: No? Ang amualang ang ikatulo lang namo no ang amualang gihata gi duso nga resolusyon katong to formally recognize nga ang commendation sa achievement sa 98% electrification level sa Cotelco franchise area actually maulang ning tulo ka resolusyon among giduso atong agma ni aging July 12 atong niaging Domingo.
1: Actually na-monitor po eh. Pudya na to engineer kining ano Dasoreco ba sa Davao del Sur Davao Sur hugot po dang ilang pagbabag ni aning privatization but na mention nimo nga isa ning hangyo nato nga i-exempt sa VAT kining ato ang power ano bills no kay kining VAT manggod pabigat lang kining bat sa atoa daghan kay mga buhis nga ginapataw sa atoa but tama to nga dili siya dapat i-privatize in fact dapat i-nationalize siya tungod kay kini basic service ni di ba just imagine kung pananglitan adunay mga unscrupulous nga mga traders be it local or foreigner nga managiya ni aning atong power industry o guwas nga gusto lang nila nga mo kita og dako ang ginansya kung moabot sa punto nga isabotahi kita perting luya nato engineer.
2: Hello
3: tinuod ka na no moto nga hugot gayud ang pagbabag no sa ato ang asosasyon sa mga electric cooperative sa Mindanao labi na ang apil ang Philippine Rural Electric Cooperative nga mao'y nagdumala sa kanang electric cooperative no murag ato ang mother umbrella. So mao lagi to ang amo ang ginhangyo lang gyud sa ila nga i-retain lang gyud sa gobyerno ang TISAM kung ang operation and maintenance siya sa agos pulangi i-maintain lang gyud sa gobyerno din muhatag kita og alternatives kung kinahanglan na increase nga gamay at least man lang naa lang yapon sa gobyerno no makontrol nila ang pag-increase sa atong tarifa.
1: Para sa maintenance engineer o gano'n na pa may mga projects ng oban, willing kayo ang mga Pilipino nga mudugang o ginagmay po siguro nga kuan. Bayro nun, kaysa ato manggihapon padulong. Ang problema ng wala ni, o private na, mutaas ang singil tungod kaya ang ipiralo nag, deregulate sa ano po sa industriya sa energy. Now, nag-iyon ko kaniha nga pwede mangguntang isabotahe ani-aning mga ano power firm kung lain ang managiya ni ani kung private ang managiya ni ani kay actually very potent siya kung gusto nimong i-paralyze ang yes. ekonomiya sa usa ka nasod sa usa ka probinsya sa usa ka region usa ka isla. Himua ang ano guniti ang power supply.
2: Yes.
3: Tinood ka na sir no, ma'am. Tinood ka na siya.
1: Mm.
3: Sige, yun yung driving force sa ekonomiya ang power.
2: Yes, sa mga industriya, negosyo, panimalay, no? Mm. Sir Joel, na ay pangutana din, he? Nag-explain siya, nga nung mag-worry yun daw ta, no? Nga ibaligya ang Agus Pulangi, kung daot na. Nga, di daw ta mabalaka, kay naaman daw tay, kuan, geothermal. Pwedeng ma-explain ni mo ang paano ginatempla, unsay, kanang ginatawag nga mixed sourcing, no? Sa mga distribution units na to. Kaya ngayang pagsabot, dili daw ang ngayang ikabalaka, kay naamantay, unsa ni, kanang geothermal power here in Kidapawan.
3: Ako lang po haon to yung mong giingon ganila, ma'am, no? Nga, ang nahibili na lang yun sa Mindanao nga Crown of Jewel, ang kanina lang yung Agus Pulangi, no? Nga hydro power electric plant. Kaya yung makuha mag-unis siya, mag-ganito kung di-explain ganina, no? Tanawo na to, ang taripa karon sa hydroelectric power plants, ang pinakataas, ang pinakaubos na siya na rate sa tanang power supplier na to, anaalang ka na siya sa 3 pesos per kilowatt hour.
2: While ang uban, sir, mas mahal?
3: So, ang uban, naadya, muabot sa 5 pesos, muabot sa 6 pesos. So, depende sa ilahang pagkwa, no? Sa ilahang pag-apply sa Energy Regulatory Commission.
1: Mm-hmm.
3: Pariha aning ato ang geothermal plant, privatized na mapugod na siya.
2: Correct.
3: Dilit po na siya. Mm. So, na-privatized na po na ato ang EDC, no? Ang geothermal plant diri. So, no. Mao na ato ang ginapugnan sa Mindanao kay wala naman tayo laing source diri nga pwede pa
2: nga iya sa gobyerno.
3: Na iya sa gobyerno nga pwede pa po matagamtaman sa mga next generation pa nato, no? For how many years na ni nga gigunitan sa gobyerno, wala din ni kataas sa tarifa ni ato ang Agus Pulangi.
1: Mm-hmm.
3: Hydroelectric power plant.
1: Dapat, so, dapat siguro, Engineer Kauban, kasabay sa ato ang pag-demand nga dili privatize ang ato mga power sources sa ato pong idemanda sa gobyerno nga kanang atong geothermal plant ibalik na siya sa gobyerno.
2: I-nationalize.
1: I-nationalize, 'di ba? But in fairness, Engineer, no, kini sa pikasbahin po, dili man perfect ang ato ang mga electric cooperatives, no. Dapat po siguro mag-step up ang atong mga electric cooperative kay kining uban nga mga electric distributor nagahatag lang og rason sa pipila ka mga tao nga sige, privatize na lang kay ang gobyerno wa man gihapoy wa may maayong serbisyo ning mga electric cooperatives sama diha sa Davao Oriental. No, daghan kayo taga Davao Oriental nga nagamonitor sa ato. Grabe diha ang brownout. Bisag diha sa may Panguil Bay, sa Tangub, ug mga neighboring cities and municipalities diha sa Misamis Occidental. Grabe ang brownout, grabe ang power interruption. So tama ba, Engineer, nga dapat kining ato apong mga power ni ating mga cooperative mag-step up po sila?
3: Actually, no, sir, individually, no, mga electric cooperative, musulti lang ko para sa mga electric cooperative, no, kay I am not in a private nga musulti in behalf sa other electric cooperative.
1: Mm.
3: Sa kotel ko, no, ang among ginabuhat karon, mao bitaw, no, nga ang amo ang capital expenditures karon, amo ang gina-applyan ano sa Energy Regulatory Commission. Amo ang ginakuan sa Energy Regulatory Commission nga kung unsa tong existing rate namo karon kaning ginatawag na tong REC, mao ni siya portion sa rate nato sa Kutelco nga para intended para mag capital mag pundo aning atong capital capital expenditures kaning REC or the reinvestment fund for sustainable capex. Among gi-manifest dito nga dili may mag-increase kung unsa tong existing karon nga ato ang gihatag nga tarifa sa tong mga member consumers, mao lang gihapon tong tarifa nga amo ang ipasa, wala increase, no, with the implementation sa mga capital expenditure. Sa hotel ko, no, ang among mga plano aduna na kami, no, nga nagpasalamat usab kami, no, sa provincial government nga napadali na gyud sa NGCP kaning ilahang substation dere sa may Kayaga sa Kabakan. Kay kini manggod, isa ra manggod ato ang source dere sa ato ang NGCP nga substation dere lang ta sa Mount Apo. So kung mag-trouble ang ato ang linya sa 69 dere sa Mount Apo, which na ato ganini na experience sa atong last kahapon yata sa buntag ug katong niaging gabi, eh, once kani mag-trouble, total yun ang total yun niya coverage area sa Cotelco, mag-blackout yun na siya. Kay kani, isa naman yun ang atong linya sa 69. Dari lang tayo nag-source sa ato ang 69 TV line dari sa may Mount Apo. Kaya kay baluman ta nga ato ang 69 nga linya dari nga gipalit lang po nato na sa NPC Pisam sa una sa Transco nga kasagaran maagihan diyan.

0: Nga ang uban magud sa tuang mga linya baagihan kasagaran magud sa mga private properties kaysa una magud ang ginahimo ani sa gobyerno para makatipid sa ilang linya potong kung asa tong pinaka duol nga maagihan wala nagsubay sa dalan.
1: Oh, pero maubito na engineer nga naay balaod kay kining maong balaod encompasses sa private properties sa hello?
0: Daghan magod no nga conflicting pud nga mga balaod nga pwede mo nang amo abitaw nang gina-refer sa amo ang mga legal kung pwede ba ta mag pamutol ang mga kahoy nga maagihan sa tungkan o which maunay problema sa tanang electric cooperative nga kanang unclearing yun namo nga pamaagi no so ang amo ano lang buhaton para long term nga solusyon atong himuon diri lang palliative nga solusyon so amo ang himuon na lang siguro nga i-transfer namo namong linya nga pagsubay na sa dalan para ang
1: mga
0: dali rapod. Then karon ongoing na and hopefully this August no karong August with 2026 mahuma namo ni among linya nga gipadagan from Kabaka from kanto sa Kabakan kay panulong kanang kanto sa Carmen nga lugar bulit to Kayaga. Sa bulit to Kayaga kaya dito panulong sa 6 substitution sa NGCP na amin 69 kV line nga gipadagan karon diha para among i-transfer ning substitution namo diri from Carmen, Kabakan, Matalam, Antipas hantod sa Arakan.
1: Pero that will not completely solve the problem, engineer. Tama ba?
0: Yes, dako kanin siya nga tabang no kay ang mahitabo magud ani murag dili na regional ang amo ang linya sa 69 kV line nga pag mag dai trouble diri na mag natumbahan og kahoy diri sa part sa Mount Apo nga 69 dili na ingon nga total blackout ang area kay ang source na po nato dito sa kurinti dito katong nga mga substation dito na po sa Kabakan area then pag naa na tay metering ma istorya na namo ang NGCP naa na tay metering nga pwede na po mapasulod namo ang area diri kaning katong nagkuha diri nga linya diri sa Mount Apo pwede na po namo ilok ni siya nga kung mag night trouble dre sa Mount Apo nga linya pwede na mo kuhaon dito sa Kabakan nga area nga linya na pud nga 69 so naa na tay duha ka source ato ang power so mao na among ginakwan nga naa na tay reliability or ginatawag na sa technical term nga n minus 1 ana na tay line
1: in,
0: source
1: na n minus 1 reliability
0: n minus 1
1: engineer
0: so, ang plano ka.
1: Engineer, nindot kayo inyohang mga plano. Worth congratulating ang inyohang mga pagpaningkamot, no? Og tanan ninyo ang mga efforts sa ato nang gina-recognize. But, engineer, ngano man nga hangtod karon ang ato ang 220 nga boltahe, di kasagaran in many areas sa sulod sa inyohang area of jurisdiction na lang sa 200 ang uban gani muna og pag 180 190 nga makadaot man pud gihapon gani ni sa mga equipo og mga appliances.
0: Mao to no akong i-explain ganina ang isa sa amo ang pila ka sa amo ang load karon nga 65 megawatts ang source lang nato ng atong 69 kV line isa lang kabuo kanilang sa Mount Apo. So naagi posibilidad nga part of Arakan, part of Banisilan, Carmen, Kabakan, naa na gid siya ay low voltage nga may experience.
1: Kidapawan City, Magpet, duol kayo na, pero naagi low voltage siya pon.
0: So mauto nga makasulbad sa to ang problema no kaning 69 kV line nga tong gipadagan kan sa Kabakan. And also naatay mga substation karon no gani ang amo ang naami bagong sub transformer kani mga natuang Paco substation diri sa Kidapawan isugay na kaayo kini nga transformer
1: diri na sa amo dapit ba Paco
0: oh 50 years na so karon aduna na kitay bag-o dihang gibutang no nga transformer actually wala pa namo na energize kay nagulat ni sa NGCP para pag-energize ang bag-o na mga transformer nga same MBA diri sa may Paco dapit no so within this month amo akong planuhan na namo kini nga i-energize para mailisan po ng daan na kaayo nga transformer diha sa tuang Paco substation so daghan pa kaming plano no nga para ma-address nato ng mga low voltage actually appeal na kana sa mo ang capital expenditures nga gi-apply sa energy regulation.

0: Laboratory Commission.
1: Aha. Engineer, last question from my end. Pila gyud ang inyohang singil sa mga kuan kining private o ikumpara sa commercial per kilowatt?
0: Wala ko yung data karon no, na wala na ko nakuha ang pila gyud ang wala pa mo yung bago karong 16 pa mi para sa tuan July billing karong 16 pa mi maghimo na pag bagong tarifa.
1: Mm-hmm.
0: Pero katungdaan ng tarifa naalang yata ni sa 12 plus lang yata to siya nasa Lucy Capin ang atuang tarifa no sa residential. Pero makita pero sa atuang
1: murag 12 lang man yata ang akong hibalan. Ang commercial is ay 9 lang di ay murag ang sa akong hibalan ha.
0: Sa Navy, no, ang atuang high voltage. Mga itong ginatawag na high voltage naalang sa 9 pesos per kilowatt hour.
1: Okay. Tama to, 12 ang ano. Okay. Sige. Engineer, daghang kasalamat sa iyong panahon nga gigahin sa Tinig ng Bayan. Hinaot sa sunod ng mga higayon, dili ka magmakuli, muhatag sa imong panahon pag-usaba. Sige, doon na kayo mga panawagan sa mga konsumidor.
0: Daghang isang salamat no, sa inyong pag-interview karon. At least may napahibalo na to sa itong mga member consumer owner kung unsa ang mga plano sa Cotelco karon nga ginahimo para sa pagpa-improve sa itong servisyo para sa kanila. So daghang kayong salamat, maayong buntag, o God bless us all.
1: Mm-hmm.
2: Salamat kayo, Engineer.
1: Mga katinig, mga kato, si Engineer Joel De Guzman. Mga katinig, katong niaging programa to gahapon, kaubang 40, daghan kayo mga mensahe nga wala nato mabasa. Just the same, dili kita mag-promise nga mabasa nato tanan na kining daghan nga mga mensahe nga nagikan sa ato ang mga tigpaminaw. So, pipila lang, ingon ni Doris Labasano, Arguna Labasano. Good morning, Sir Romy. Shout out from Mailom. Ingon ni Masangay Gladys, good morning, Sir and Ma'am Ruby. Shout out me diri sa barangay Pichon. Asan niya? Napa isa? Sige, ato na sang pagbigyan ni kay Basi Unya.
2: O makabuylo ta.
1: Malimtan magin ato ni makabuylo ta. Sigigan kay Doris Labasano. Human naman din si Doris Labasano. Nay isang naadaw siya sa mati. Ato sang lugiton ka dyot ha. Mati, where are you? Mga problema, kuning ato ang ano dali ba? Kining ato ang mouse ba?
2: Mawus-mawus yun. Mati.
1: Aha. Natay ni listener sa Mati. Pero actus ang lugiton. Anyway, kunya, ato ng...
2: murag kay Luloy lang yun ni mga mo?
1: Mas
2: mga
1: kay Lulo. Ato ning pangitaag pamagi nga dili tamaga. Kining mouse. Where are you?
2: Speaking of Mati.
1: Mm-hmm. Anyway, kaubang 40 gahapong adlaw, ikapilang adlaw sa hearing diya sa
2: ikaupat, day 4.
1: Day 4?
2: Sa usa ka semana, katulo.
1: Mm-hmm. Og duha pa lang, ikaduha pa lang kining na-present ang testigo, og wa pa gani na human.
2: Og gikulba ani, ang usa ka senador, si Senator Tolfo. Kay matod pa niya ro murag hinay kaayo kung isa ka adlaw dili mahuman ang usa ka testigo medyo mudagan jud og basig ma short ang panahon nga 92 days nga gitakda no.
1: Mm-hmm.
2: Ang ihap nila ato usa ka adlaw usa ka testigo pero kung ingana ang facing apprehensive sila nga basin og ma short ang 92 days no.
1: Basig ma short ang 92 days in fact na nay proposal gani nga gi duso si Senator Chess Escudero nga matod pa niya ibalhin sa buntag alas 9 magsugod. Yes. Para mas taas-taas ang oras pero ang problema mo niya ni kay pagka alas 3 na ay session ang Senado. Subot pa subot the most nga pwede lang himuon is hangtod lang alas 2 sa hapon. So gahapong adlaw gani nag-move na to adjourn si Senator Subiri kay matod pa nila 6 hours sila galiko dito.
2: Yes.
1: 6 hours. No, nagbihan. Nyawa pa iyo pa sila pa ni hapon. O kapoy gutom. In fact, wala na ni mga senator nga, wala na dito nagpakita ning gawas, di ba?
2: Oo, kapansin-pansin, no? Nang gawas, ug dili ba na nga mananghid ka formally? Rom, akong nahibaw-an ana, bisag sa simple nga parliamentaryo, bisag sa dakbayan sa kinapawan lang, mananghid ka, you have to address the chair. Nga mo out ka for unsa nga reason, kay nagabilin siya og pangutana unsa ni is this a group tungod kay majority ang nakitaan
1: actually katong mga nigawas
2: minority
1: katong mga nigawas ka minority nag-meeting sila with the Attorney Sulayka Lopez who was there but kung siya naisigot ano takabalo ato siyang ipadaplin kaya nasa linya nga itong ang mga kaumanan na si Tinig 30 o Tinig 24 30-24 may buntag welcome.
3: Salmot sa Dinig ng Bayan. Salmot aron mudaog og premyo. Dinig ng Bayan sa 102.3 Joy FM.
1: Kumusta?
0: Romy, dapi ni Romy og Tarobi.
2: Good morning ninyo diha. Nakapangapi na mo Yaki?
0: Yes, umana pinaka una gyud nga gibuhat namo nangapi og kopi Yaki. Ni Ma'am Romy noto. Karon nagsuroy-suroy ta sa dakbayan sa atuang kidatawan og karon aduna tay naabtan na pod nga isa ka karinderya naminaw sa atong programa 102.3 Joy FM. Atong pamutan-on ang pangalan og Gasa.
4: Ako di ay si Jerick Gasang, 22 anyos, lumulupyo sa Barangay Saging, makilala na sa Tabaco.
1: Naimuntag Jerick, og tahitan ng mga taga makilala. Jerick.
4: Okay.
2: Asa man mo nga karinderya na nga onron?
4: Barangay Saging, sir. Jerick Gasang.
1: Jerick, yeah.
4: Barangay Saging.
2: Naa sila sa kidapawan daw ron, Rom, no? Asa nga karinderya? Asa? Makilala?
1: Barangay Saging? O asa ba mo?
4: Barangay Saging, ma'am.
2: Ah, okay, makilala.
1: Tenta.
0: Ato bang Romy, Ruby, ato pong naibawan mo nga ang usap po ni siya ka nagagamit sa itong Yaki products, particular kaning Yaki oil nga ginahapras niya.
1: Jerry?
4: Ako sa kasudyante nga na may ara nga nabalapian sa akong kalawasan. Ako ay nakapalit og Yaki oil na mao'y nakauli sa ako ang nabalapian sa ako ang mga kasakit sa akong kalawasan nga diri nag-working student sa Barangay Saging Karinderiya.
1: Aha, Jerick, pwede ni mo ma-share kung unsa imong gibati nga gitambalan ni mo og Yaki?
4: Ako na ay nabalapian nga kakapoy o sa akong mga pagunguna o sa akong mga sakit-sakit sa akong kalawasan.
1: Unsa nga Yaki product ang imuhang gigamit, Jerick?
4: Yaki Oil Half Plus.
1: Aha, Yaki Oil Half Plus. So, Jerick, dahang salamat sa iyong padayon nga pag-patronize sa mga Yaki products.
2: Yes. Nganong magsakripisyo? Dos, nganong magsakripisyo og aray tiis kung doon alam may Yaki nga mahimong ihaplas?
1: Bisag ako, nahimong lang ako ng kuhan sa una sa itong mga bata-bata-bata.
2: Wala kayo eh. Wala yung aray tiis.
1: Huwag yun yung magtapok-tapok. Taon sa'yo mong lotion, kung sa'yo mong ha?
2: Yes.
1: Perfume.
0: Sa pagpaminaw ni Jerick, sa itong programa, makadaugsag na pahalita ikan sa Yaki products o Joy FM sama sa Yaki Oil ngayon. Yataga na mo kopi Yaki sa Biminuan.
1: Congratulations, Jerick. Enjoy.
2: Yes, nakalibre. Padayon sa pagpaminaw. Padayon po sa paggamit.
4: Okay, dasan salamat. O mayong buntag. Ganun yung tanan.
1: Aha. Mayong buntag po. Salamat.
4: Okay.
1: Tayo na.
0: Okay. So, mo, tada. Karumi o karubi ang atong anatan nga naminaw karon, no? So sa mga gusto makadaog sa pahalitayikan sa Yaki o Direct FM, panunay mo maminaw sa atong programa sa Gaandaw, sa atong programa sa radio. So antod diya, kaoban si Tinig 24, Dani, kini si Tinig 30, Junior Ari. Dagang salamat.
3: Salmot sa Tinig ng Bayan. Salmot aron mudaog og premyo. Tinig ng Bayan sa 102.3 Joy FM.
1: Ah, daghang salamat mga katinig, no? Tinig 30 o tinig 24.
2: Ang masakpan, alisto, kay Lunay Regalo.
1: Aha. Aduna pa tayo, ano, murag, daghang tag-utang, no? Katang itong mga pangutana para sa itong mga texter, no? I-enda mga inyo ang mga telepono. Mauni ang ato ang number, no? 0962-854-8443, no? Isulat ka na ninyo kay from time to time manghatag o kwarta kining ato ang manager si Loy Rosario bitaw sponsor kini gihapon sa ano Yaki Company mga katinig.
2: Yes, atong usbon dos 0962-854-8443. Hinaot inyo nang nalista sa inyong mga cellphone.
1: Pwede po mo ano mo tubag sa ato ang mga pangutana sa ato ang live streaming sa Joy FM 102.3. So atong atangin ninyo kayo niya taod-taod ato ang ibato ang ato ang pangutana pero meantime inyo sang ano isulat na tamdi sa ninyo o gapadayon ka mo nga mag-subaybay sa ato ang programa. Kao bang 40 itong kinaisgutan ganiya? Katong usan ni sulod sila 30 o si 24 katong mga panghintabo diha sa Senado.
2: Yes.
1: Nagapaningkamot ang ato ang manager nga makakontak o ato makahinabi gikan sa ano ato ang mga suki nga sources sa para matabangan kita pag-analisa sa mga panghitabo gahapong adlaw. But by and large sa kaubang 40 6 hours ba ang nahitabo nga ano?
2: Hangtod alas 8 sila sa gabi.
1: So ano?
2: Straight yod.
1: Yeah.
2: Mm. Ingon sa uban dakong sakripisyo. Pero usa di ay nga usa nga murag na trigger nga murag naaputay responsibilidad nga i-explain tungod kay do na koy nakahimamat dos ingon niya nga sayang-sayang man gud nang impeachment oy.
1: Mm-hmm.
2: So ang appreciation niya less sa unsang rason tungod kay 25 million kuno ang iyahang nahibaw-an nga gastos kada adlaw ingon po nako subject na siya sa ato ang pagtuki og among paningkamutan nga makakita pud mi og resource person Yudrom no og tinuod ba nga 25 million kada adlaw ang gasto.
1: Gi-fact check na nato na kaubang ano Rubino ang tinuod nga budget sa Senado for the entire hangtod mahuman ang kining Senate
2: impeachment
1: trial impeachment is 27 million.
2: So
1: how can they spend 25 million in one day?
2: Yes.
1: So
2: ang ilang robe nakita ninyo ng ilang violet na ginasuot no as senator judges ko ano na siya 7,000 kada usa each duha ka buok room tungod kay straight man so dili siguro malaban basig maglisod og pauga duha ka buok kada senador. Sa tag City Mail, 14 pesos sa robe nila.
1: Mm.
2: No? So, unsa pa ilang ubang gastuhan? Mga papel, siguro, expenses di sa sulod while ongoing. O kung 25 million, debatable yun ka na robe, no? Mura bag paturagas mga gasto.
1: Sige so, daw. Ato daw pangutanon si Attorney Jojo Alabi kung unsay iyahang tanaw ni ani 25 million na nga budget yata manukad attorney Jojo Alabi. Good morning.
2: Ana day sa linya.
1: Welcome sa Tinig ng Bayan.
5: Mayang buntag Rob, mayang buntag Rob.
2: Yes, mayang buntag attorney.
5: Ginaw sa Tinig ng Bayan.
1: Sige. Gusto ni mong hatag sa imong opinion na or imong nahibaluan na base sa imong mga pagbasa-basa kung unsa ka tinuod kining 27 million 25
2: million daily. Per day.
5: Per day.
1: Mm. Expenses kuno sa Senate impeachment.
5: Dako gyud noon na sa room no. Og ako di ko makatag sa detalye kung paano na spend na siya pero kabalo na ta na of course na yung mga staffing requirements, na yung mga supplies,
1: yeah,
5: para reproduction sa mga...
1: Pero ito, niligyapon kabutingan ng 25 million per day, kaya ang budget for the whole impeachment proceeding is 27 million lang.
2: Ni agi man kini og budgeting process nila.
1: Gibudgetan gina. Attorney, how was yesterday yun? Sa tan-aw nimo sa nahitabo gapon na again daghan ang naboring no, kaya dragging kayo, dugay kayo unya do isa lang gihapon ka witness ang na present, wa pa gani gihapon mahuman. We were expecting duha ang kaya nilang i-present, and it took, I think, 2 hours, almost 2 hours for the prosecution to present, pero ang cross took more than 3 hours ang defense day, ang cross-examination. Unsa imo ang assessment? Unsaon nato ni nga mapapaspas ni Aldo na mga suggestions, but to your mind.
5: Sa ano nga proceedings manggod ro kaiba manggod sa ano kaning nasa korte manggod kay karon gina-adapt na manggod ng mga gitawag na judicial affidavits as direct testimony. There is a proceedings manggod na to na i-presentation gyud sa direct mismo, na i-presentation sa evidence on direct, but pasabot na i-question and answer sa direct examination pa lang. Tapos after sa direct, naapay mga questions sa mga senator judges for clarifications. Gina-allow under sa rules sa impeachment rules. Tapos after that, na ay cross-examination. So sa after sa cross-examination, gina-allow gihapon ang mga senator judges po nga mo ask o clarificatory questions. 2 minutes, ana. Tapos, so, sa tanan ako, maunay niya, kung mag-tanaw ni mo, nag-start siya more or less na sa hapon na po. Diba? Siguro.
1: Alas dos.
5: So, mga 3 hours lang. Doon na 5 o'clock. Mga 3 hours lang. So, maog yun na ang dangtan sa ano proceedings. So, more or less, isa rin yun ang ma-present sa kada adlaw.
1: Pero attorney, yes, attorney, kung katong kami nga mga layman nga nagatan-aw, mura naman hinuan siya regular nga court process, proceedings, nga this is impeachment. Nga as a layman, ang amo ang tan-aw ni ani, dili ni bista sa korte, kundi mura lang investigasyon dito sa ano, posibleng sa laod nga nahimo ni Vice Presidente. In fact, ang sa korte, lahi kay ang punishment ni ani could be imprisonment. Dali, walay punishment ka imprisonment. Removal lang
2: from office
1: o perpetual disqualification. Mauna, nga kung kami nga mga layman mo tanawan ni, dapat ko lang ni, investigasyon lang unta ni, dili sa siyempre, naagi rules dapat, but mura og nasubrahan naman, nahimo naman ni siya nga korte, sobra pa kay grabe, ginagmay nga mga technicalities sa gina-object, bisag dili siya material nga bagay sa mga ginahisgutan.
5: Well, ingana yun ang rules nga gibuhat nila, Rob, nawa tayo mahimo kay maumanay rules sa Senate na masay sole responsibility sa pagbuhat o mga rules sa impeachment proceedings na kay kung di po ni mo so doon, pwede po nga mo violate ta sa due process nga ginaingon nila kay maumay nakabutang sa rules.
1: Pero
5: sa procedural rules.
1: Aha. Supletory lang man unta.
5: Nga may mga sistema room kaning sa mga administrative proceedings. Limbawa sa mga sa ombudsman nga level, under sa civil service rules. Dili man kailangan
1: quasi
5: ang trial type nga trial type nga proceedings. Pero kaning mangod siya, maingon ganito nga, sui generis maning kaning,
1: conflict of its
5: trial.
1: Own.
5: So, ang nagbuhat sa procedural o mga rules, procedures, rules and procedures mo ang Senate mismo.
1: Mm.
5: So, dapat sundon to siya kung unsa itong rules ng ilang gibuhat.
1: Mm-hmm. Anyway, ato siyang biyaan ng rules attorney, kaya murag ka na itong observation, imbis nga mga katawhan mo tune in o maminaw, murag na wa naman sila kasakay, wa naman sila kasabot sa dagan ng uban.
2: Technical kayo sa ilang tanaw.
1: Oo, na yun mo ng turn off factor. What about testimony sa attorney? Nahuman naman itong si itong unang agent, and then gahapon was another lawyer. Nga,
2: Attorney Jeremy Lutok.
1: Aha, representing the NBI. Siguro, dili man siguro ito maka-discuss sa merits, but ang iyang demeanor in general as a witness, how did you find him?
5: Sa tanong na ka-purpose sa iyang testimony is nag-corroborate dito sa una na testimony ni Agent Calillo. Na sila bilang investigative agency, ang National Bureau of Investigation, sila itong nag-conduct of investigation bahin sa grave threats na allegedly na na-commit ni BP Sara na itong November 23, 2024. So, mao na ang kabuuan sa iyang testimony na sa gipang identify ng mga affidavits nga part sa iyang investigation. Of course, ang kung naamgo sa depensa rom imuhang ng ano ang pinakauna ng mga buhaton is i bubaon nimo kumbaga ang credibility sa prosecution witness.
1: Mm-hmm.
5: Credibility, impeach mo ang iyong credibility, tapos pa-identify print out mo ang kanang mga inconsistencies sa iyong mga statements o sa mga documents na iyong gipang identify.
1: Mm-hmm. And do you think guba ang iyong credibility sa nahitabo kahapon?
5: Sa tanan ako, just fair lang man po ang iyang presentation, bro, pag-present sa iya na may relevance. Mm-hmm. Ang importante naman, relevant ba yung testimony sa kaso?
1: Mm-hmm.
5: Or man ay, which is sa tanan ko, relevant siya, material. O it's up to the judges karon pag tanaw sa weight sa iyang testimony.
1: Mm-hmm. Ato ni Muraga doon ay gibangian dugay, kaya gibangian kagahapon, kaya isa sa nakapadugay po sa proseso, pabalik-balik nga gina-point out sa presiding officer nga ana ay mga questions nga napangutana na ug natubag na, pero gabalik-balik na isa 5 times na isa 7 times nga nagbalik-balik. Why do you think kinahanglan himuon ni sa defense? Of course, right nila na. But
5: sa iyang kuhan, sa question sa defense, magmatter po ng pagkuhan sa presiding officer room, no? Eh, tanaw mo. Kung tanaw sa presiding officer mo, nga, pabalik-balik ang question, nga, natubag na, pwede mo na nga i-object, tapos i-sustain sa presiding officer. Nakita po nato mangon ang daghan po niya mga pabalik-balik po niya mga clarification po sa mga senator judges.
1: Mm-hmm.
5: So, mga po na ang medyo nakapadili.
1: Aha. But somehow, ang mga questions sa senator judges, ang itong namatikdan itong niagi, itong unang witness, because of the questions sa mga senator judges, mga clarificatory questions, wala na nag-cross ang prosecution. Kaya maragihimo naman sa senator judges ang trabaho sa prosecution ng mag-cross.
2: Mahimo lang duplication.
1: But of course, doon nag-
5: may anay sa test room na base kung imuang cross, baka daot pa noon sa imuang o sa imuang redirect. Sa pag-redirect ni mo, imbis nga makatabang, makadaot noon sa imuang mo. So, it's call na isa sa trial lawyer.
1: Mm-hmm. Pero kung si masulti na ito, ani attorney, kaya doon ay mga judges, ano rin mga senator judges, nga pangalanglitan, ang ilang mga pangutana, actually, natubag na. Murag wala na minaw ba sa proseso niya pag-abot, they will spend time para sa mga pangutana nga actually natubag na diha sa proseso mismo?
2: Para lang maka-grandstanding?
5: They are allowed mag-good clarificatory questions. So, pati wa sila kasabot, so, mao na nag-andak sila o clarificatory questions. Ang problema kaya, daghan diha sila, bro.
1: Basig yeah. Wala kasabot.
5: Daghan sila, o nga, imagine mo kung sila mo mukuan o clarificatory questions, o nga, same question lang or same clarificatory question. So, mao gina yung makapag-delay.
1: Adto ano to attorney kining sunod nga witness sila si attorney Sulayka Lopez gitawag ni siya og what's the term, legal term,
5: hostile
1: witness. Nganong gipatawag ba niyon sa kaimportante kining iyang testimony nga makakuyaw man ni mahadlok ta ni kay mahadlok kung ikaw prosecutor magbaton yung gagahadlo kay hostile man eh, pabor mang yun ni sa kay Sara Duterte.
5: Sa una pa lang po sa pagpatawag pa lang sa iya o pagpresenta sa iya sa diya sa witness stand manggon, i-offer manggon ng kuan purpose sa testimony niya sa prosecution.
1: So, patakabalo sa pagkakaroon?
5: Diha na siya i-lay down ng guna ni mo. Say, purpose nga nung ipatawag ni mo ng witness dari sa witness stand. So, para si ibuat ni attorney Ligutan, at the very beginning, ihang gina lay down or ihang gina ginasaysay kung unsa ang purpose ganong ay testimony ani ni NBI agent etc. So nga na gyapon, pero ako medyo panganghap ta ni ako aron possibly kay kabalo ka na nganong nagkaroon ng katong November 2024 ba to na ay mga statements na ginaingon nga grave threat si BP Sara because nasuko siya sa gibuhat sa House of Representatives
1: kang attorney Sulayka,
5: attorney Lopez nga diba gi cite siya in contempt unya gi detain or gi custody sa House of Representatives wala na siya gipagawa sa building. So, mao to ang nag-trigger sa kasuko ni BP Sara.
1: Nga nag-threaten siya.
5: Nagkaroon siya ng katong makita ninyo sa video.
1: Actually, gani, attorney, kami ng mga layman na hibulong gani, may mga nung ginadibatihan pa nang nag-threaten siya nga everybody, the whole world knows nga ano nag-threat kagibuhian. Nga ikaduha, wala po din siya gininay ni BP Sara Duterte nga nasa gibuhian nga threat. Ambot nga nung kamong mga legal minds, inyo pa nang ginaawayan pa gini?
5: Eh nakaroon mga threats manggod na yung mga elements manggod na wrong, no? Of course, ginadeny na siya. Generally, ang depensa sa defense is denial. Na wala na niya, wala yung threat niya hitabo. So, mao na nga, i-prove sa prosecution, niya na yung threat. So, you have to prove sa mga elemento sa
1: attorney,
5: sa threat.
1: General denial, malamin siya, wala ebidensya. Pero unta, kung mag-deny sila, mayroon silang dili tinuod nga nag-threaten ang president, ang vice-presidente tungod kay una, basig gi-splice ang or gi-tumo katong video, or tungod sa ihanan ng nangain na siya pasaylo, nag-admit na siya nga dili tinuod.
2: May human frailty lang sa iyang kasuko.
1: Wala may nga nang denial good attorney.
5: Proceedings mong gudrom, ano ba sa mga criminal cases, kay kaning grave threats mo, is criminal na ni sa proceedings sa court. do makita nimo in kumbaga it ordinary di makita nimo sa video na threat or ano pero dapat kailangan mo pagyapon ang halimbawa atong video kailangan nimong ipa authenticate sa sa korte
1: authenticated so, naman
5: process of na yung mga process of authentication nga buhaton nimo so tanang mga ebidensya nimo dapat ipresenta nimo na sa korte kay kundi nimo na ipresenta as if nawala kay evidence yung may tabo kay it's the court who will appreciate your evidence
1: okay
5: tanaw sa weight of evidence so mao na nga naay nga na proceeding sa limbawa na nagsulting nagsulting nga ni dapat na sa personal knowledge kay kung wala sa personal knowledge that would be hearsay so mao na nga naay presentation sa mga ebidensya testimonial ba siya documentary or
1: pero,
5: evidence tapos it needs authentication
1: pero attorney a threat is a threat kung ako i-treated ako ni si Ruby nga akong patyon ako nang gi-utter ako nang gi-istorya kana mismo is a threat and the threat mismo is a crime di ba kung tinood ako siya nga patyon that is another crime
2: it could be murder
1: na pod
2: kung wa madayon frustrated
1: so di ba wala they do that the ring and the threat has been issued has been made.
5: So mana nga i-kwan paghihapon na siya Rob no? Ibdo kita sa ordinary na to nga panglantaw na any threat pero kailangan gihapon nimo na nga i-prove dito sa court. Kay possibly nga naay mga elemento diha nga na yung mga elemento diya nga dili ni mo ma-probe. So, or basin o guwan. Kay halimbawa, usa sa mga defense, out of anger ang hitabo. Na, no?
1: But is that a defense? out of anger?
5: Oo.
1: Will that justify?
5: May mga allegation. So, na yung mga condition, na yung mga threat niya na yung mga condition nga wala man na comply ng mga condition so dili siya threat so yun na put ang defense nga theory sa defense which is ultimately it's the court who will define and tell na ganun ang may nangyari ba na threat o wala.
1: Attorney Alabi, lampas sa kita og 5 minutos kay interesting kay natong discussion basta ikaw amo.
2: Kulang pirming oras.
1: Basta ikaw among guest ba. Daghang salamat sa imong panahon.
5: Thank you Rob. Thank you sa pining mabaya.
2: Salamat sa permanenteng pagbisita din hito explain attorney.
1: Mga katinig, mga to si Attorney Alabi, actually daghag na kadaog daghan ba duha ra dayang nakadaog.
2: Na igpangutana wa ba daw tay question? Siguro gyatangan.
1: Na tay question gyatangan. Kini ang atong mga pangutana ng mga katinig no. Kinsa ang presiding judge sa impeachment proceedings against the vice president.
2: Yes.
1: No full name no. Ta ang full name sa presiding judge diri sa nahitabo nga impeachment against the vice president. Ipadala ninyo mga tubag diha sa 0962-854-8443 o pwede po dyan na nga i-message sa i-chat sa Joy FM 102.3 kay bisan o manamilit na kami ni Ruby kana pagbasahon og i-address sa ato ang station manager. So siya pod ang maghatag sa iya sa ato ang mga papremyo. So manamili kita.
2: Wa naman tay oras, siguro magpadayon kitang magaservisyo kaninyo kini si Tinig 40 Ruby Padilla season.
1: Tinig 1 maayong buntag sa ato ang tanan.
3: Daling ni normal. Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco taga Lamyawan, Davao Oriental ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa Bukol
6: sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
7: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, Dok, uuwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa. Sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
6: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.

4J Solarista. Nag-aalok ng dekalidad na solar installation. Para sa mga katanungan, bisitahin ang kanilang showroom sa Poblasyon Caraga, Davao Oriental, o i-message ang kanilang Facebook account, 4J Solarista. Liwanag na matipid, serbisyong maaasahan. 4J Solarista.

0: Nakinganglan ka ba og tabang sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga papeles, o uban pang real estate transactions? Ayaw na kabala ka! Ania na ang Sesimo Realty Development. Sesimo Realty Development. Naghatag sila og kompleto og professional nga serbisyo sama sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga dokumento, pag-andam sa mga kinahanglanong papeles o konsultasyon alang sa inyong mga kabalaka sa propiedad. Uban sa lisensyadong broker o kauban nga abogado, sigurado nga hapsay og luwas ang inyong transaksyon. Ang Sesimo Realty Development, inyong katuwang sa mataglakang sa pagdumala sa inyong propiedad. Bisita sila sa Poblacion Baganga, Davao Oriental ug sugdi na ang hapsay, luwas ug sigurado nga proseso sa inyong real estate transactions. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado. Para sa mga pangutana, mamahimo ka mga matawag sa 0954-359-1953 ug 0995-510-9148 o i-follow o i-message ang Sesimo Realty Development sa Facebook. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado.
1: Ay, unsaan mo ni uy?
2: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
1: Ha, hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og gipon. Ipaibut-unta gani na ako kay nag-absent tamang gud siya sa klase.
2: Ah, mao ba day, Mads?
1: Ulagi, Pads. Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
2: Naa, Mads. Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
1: Uy, nindot lagi na ra, Pads. Unsa pa yung nila nga serbisyo?
2: Daghan pa sila og services nga pwede ni mo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
1: Diay, Pads? Katanan ba diay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitaan, Pads?
2: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
3: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching, and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
0: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health checkup.
3: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisitaha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental. Or mamahimo mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center, where care meets compassion and healing begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.
4: Ng umaga, tinig 4 Loy Rosario, maghatid po ng mga pangunahing balita ngayong umaga po ng Tuesday, a 14 sa buwan po ng Hulyo 2026 sa mga himpilan ng 105.7 Joy FM sa Davao Oriental, 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato at 87.7 Joy FM Pangal Bay sa Misamis Occidental. Headline. Sa ulo na ating mga pangunahing mga balita, bangkay ng isang lalaki na tagpuan sa dalampasigan ng maasim sa Rangani Province. Headline. Ilang landslide na naganap sa bayan ng Banisilan, Cotabato. Ganon din na naganap na landslide sa National Highway ng Davao-Bukidnon Road. Headline. Security guard na nakabaril ng magnanakaw, inaresto ng mga otoridad sa Iligan City. Headline. Suspect sa naganap na pananambang sa Cotabato City na ikinasawi ng isang katao at pagkakasugat ng minor de edad at isang pulis na aresto ng mga otoridad. Headline. Davao Occidental nianig ng magnitude 5.0 na lindol. Headline. At samantala, balita mula naman sa Davao Occidental. Improvised sa firearm na bukakang voluntaryong isinuko sa Katiel PNP. Headline. Mga BHW at retired PLGU employees sa Davao Oriental tumanggap ng gratuity incentives. Detalye ng mga balita susunod na.
5: Kusog na ang duha ka mga anak ni Mariel Lozano, taga-apupong General Santos City, kay Iyang Gipatomar sa Kidi Yaki Vitamins.
6: Oh, tinuod yun na. Nagpasalamat dito sa Yaki. Baga, pwede man dahil yung Yaki ipainom. Magawasan rin dito. Kura pagpurga. Ah, maayo na. May naman silang mga on. Naulian na. Wala, matulog sila. Dito sila mag-igham-igham.
5: Yan ang Kidi Yaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil, Belonga Gold, Serpentina Plus, o uban pang mga produkto sa Yaki mapalit sa mga butika.
7: Asa namin in town ng akong bana? Oy, Goryo! Goryo! Dali, ragod nga nung mawamang ka, inig mahapon. Ang sa mag-sikreto ng tawhana ha, nanaw na ako ni Karun. Dili na magayod mo tugan, pero asa tong yung pantalon nga iyang gisuot gani nga naglakaw. Niara, niara. Oh, agoy! Nagatumar yun ay kong ganado kapsul ning ako ang bana nagpauso. Bantog ra, ning kalitra in town o galagsik. Kunya, matingala ka kay manghikap naman. Pastilan, hinoon, dakog yun kay tabang sa iyahakan ng ganado kapsul. Pasagdan na lang yun nako ni siya. Kay total, bisag tiguwang nami. Makalingaw ba ya, pod? Nahala, kamudiha, pag ganado kapsul na pod mo.
8: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
9: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Baugo, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Belonga Gold Herbal Capsule,
10: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, dok, uwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Belonga Gold. Tuwing umaga, dalawa, sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
9: Yan ang Belonga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
11: Alas 7 Balita. Narito si Loy Rosario.
4: Alas 7:18 ng oras at ngayon sa detalye po ng ating mga pangunahing mga balita. Ilang landslide ang naitala kasunod naman ng mga pagbuhos ng ulan dahil sa sama ng panahon na naranasan sa kasalukuyan, particular sa iba't ibang panigan ng Mindanao. Nabatid na nagkaroon ng landslide sa Sitio Kalalangan o Kalalagan na barangay sa Lama, Banisilan, Cotabato, alas 9 kamakalawan ng gabi. Ang naturang landslide ay nagresulta ng antala ng biyahe ng mga motorista dahil hindi madaanan ang kalsada at agad namang rumispundi ang mga tao ng Municipal Disaster Risk Reduction Management Council para alisin ang mga nakaharang ng mga lupa sa kalsada. Wala namang naitala nga may nasawi o nasaktan sa naturang insidente sa kasalukuyan. Patuloy ang nagawang hakbang ng MDRRMO ng Banisilan, katuwang ang LGU, para matanggal ang naturang mga putik na nakabara sa kalsada. Pinaalalahanan din ang mga residente na lagi mag-ingat sa kanilang pagmamaneho para iwas disgrasya. Samantala, nakaabala din ang naganap na dalawang landslide sa Davao Bukidnon Road National Highway kahapon, particular sa bahagi ng Santa Kilometer 1623 plus 400 hanggang sa Kilometer 1623 plus 450 sa Barangay Buda, Marilog District. Ang naturang landslide ay nagresulta ng pansamantalang pagtigil ng pagdaan sa mga motorista. Gayunman, kalaunan ay nagamit din ang apat na lane ng naturang kalsada nang isinagawa ang agad na clearing operation. Patuloy naman ang paalala ng mga otoridad sa mga motorista na sundin ang batas sa trapiko. Samantala, ganap ng alas 7:20 ng oras, balita mula sa Iligan City, naaresto naman ng mga otoridad ang isang security guard na nakabaril sa isang magnanakaw na nagnakaw ng krudo sa isang truck sa loob ng isang compound sa Del Carmen, Iligan City, kamakalawa ng umaga. Ayon na sa ulat ang duty security guard na si alias Dodong, naka-assign sa isang inn. Nang nakita nito ang isang individual na pumasok sa compound at nagnakaw ng krudo sa nakaparadang truck. Nang ito ay lapitan ng gwardiya, tinangka siyang saksakin ng naturang suspect dahil upang gumamit o bumulot ito ng kanyang baril at binaril ito. Matapos ang naturang insidente, agad namang isunugod sa ospital ang nadakip na magnanakaw. Samantala, inaresto naman ng mga otoridad ang naturang security guard at kasalukuyan ang nasa selda. Nagpapatuloy naman ang ginagawang investigasyon kaugnay ng naturang insidente. Balita mula naman sa Cotabato City, na aresto na ng mga otoridad ang suspect na responsable sa naganap na pamamaril sa isang bahagi ng Hosilim Senior Street, particular sa may barangay Poblasyon 5, na ikinasawi ng isang katao at pagkakasugat ng isang minor de edad at isang pulis. Nabatid na ang suspect na nakilalang si alias Jamir ay naaresto nang ito'y dumadaan sa isang checkpoint sa barangay Poblasyon 9. Nakuha sa kanya ang isang 45 caliber pistol. Matatandaan na noong nakaraang Hulyo 13 ay pinagbabaril ng riding attendant ang isang tricycle driver na naging dahilan ng kamatayan nito. Nagresulta din ng pagkasugat ng isang minor de edad at isang pulis na nadamay sa naturang pamamaril. Nabatid ang pulis ay nagmamaneho noon ng kanyang Honda CRF motorcycle nang ito'y napadako sa bahagi naman ng Hosilim Senior Street dito. Nagkaroon ng pananambang ng riding in tandem criminals na ikinasawi ng biktimang si Basir Gapur, 35 years old, na taga barangay Mader, poblasyon ng naturang lunsod. Ikinasugat ito ng minor de edad na si alias Yusef at ang pagkakasugat din ng isang pulis na si Police Corporal Titing Kauring, na membro ng Philippine National Police na naka-assign naman sa Barira, Maguindanao del Norte. Sa ngayon ay nakapit na sa detention facility ng Police Station 1 ang naturang suspitsado. Balita mula naman sa 105.7 Joy FM sa Davao Oriental, ihatid naman ni James Palmahil.
12: Voluntaryong isinuko sa Katiil Municipal Police Station ang isang improvised firearm o bukakang na walang bala matapos ipagbigay alam ni Barangay Kagawad Aldrin Castro ng Barangay Poblasyon ang nais na pagsuko ng isang residente noong Hulyo 12 ngayong taon. Ayon sa pulisya, bunga ito ng patuloy na kampanya ni Police Major Michael Celestio, ang Chief of Police ng Katiil Municipal Police Station, na hinihikayat ang mga residente na isuko ang mga ilegal at hindi rehistradong armas upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa munisipyo. Mula dito sa Davao Oriental, James Palmahil, nagbabalita.
4: Samantala, ganap ng alas 7.24 na ang oras. Sa dagdaga na mga balita, niyanig naman ng 5.0 na lindol ang Sarangani, Davao or Occidental kanina nga madaling araw. Ayon na sa report ng Philippine Volcanology and Seismology o PBOX, sa alauna 44 ng madaling araw nang tumama ang naturang lindol na may lalim na 10 kilometro at tectonic ang pinagmulan. Ayon sa PBOX, wala namang inaasahang idudulot na pinsala ang naturang pagganig sa mga istruktura at komunidad. Gayunman, patuloy na pinag-iingat ang mga residente sa naturang lugar. Ito'y bahagi pa rin ng aftershock na naramdaman noong Hunyo 8 ng taong kasalukuyan. Sa Maasim, Sarangani Province, sa isang bangkay ng lalaki ang natagpuan sa dalampasigan ng barangay Tinuto. Walang nakuha ang anumang bagay na maaring kumulyala sa naturang biktima. Nabatid alas 10:50 kahapon ng umaga nang agad na inireport ng mga residente sa mga pulis na naka-assign sa second special police sa mobile force company Ang pagkakatagpo ng bangkay ng isang lalaki sa Sityo Linaw, Barangay Tinuto. Ang naturang biktima na isang lalaki na nasa hustong gulang. Nananawagan ngayon ng mga otoridad sa mga pamilya na nawalan ng membro na makipaugnayan sa kanila para maipalibing ng maayos ang naturang bangkay ng lalaki. Samantala, sa pinakahuling balita mula sa Osamis City, na aresto naman ng mga otoridad ng isang 47 anyos na sangkot sa pagtutulak ng ipinagbabawal na droga. Sa ikinasang anti-drug operation ng Osamis City Police Station, ang naturang suspect na isa sa kinukonsiderang street level individual ay matagal na umanong sinusubaybayan ang kanilang ikinikilos. Nang nagpositibo ito sa illegal na droga, agad na inaresto. At ngayon ay naharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o mas kilala bilang Dangerous Drugs Act of 2002. Ang pagkakaresto sa suspect na si alias Dodo ay isa sa mga accomplishment ng Osamis PNP sa pinaigting na kampanya laban sa illegal na droga.

0: Sweetheart, ready na!
1: Wow, ka-sweet ba, Uri?
0: Sakto lang ang pagkatimpla na ko sa Okira 5-in-1 Coffee.
1: Mmm, kabalo na ko sa inyong gustong ipasabot, sweetheart.
0: Laminin Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac nga Korean red fanex ginseng, dunay mangustin, makapanindot sa pamati.
2: Wow! O sige, sweetheart. Ikaw po da? Higo po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
0: Mmm, kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
1: Unya, sweetheart, ha?
3: Dako ang natabang sa pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule ni Nina Saire, taga New Pangasinan, Isulan, Sultan Kudarat, aron niubos ang iyang blood sugar level.
4: Nina, dita man ko, wala man ko lang pataka lang kakaon.
3: Nagamintin ka gapon sang Serpentina?
4: Oo, gamintin pa ko, gina 3 times a day ko, nagbaba ang sugar ko.
3: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang blood sugar level? Mag-Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mapalit sa mga butika.
5: Nakatabang ang pagpanghaplas sa Yaki Liniment Oil o pagtumar sa Yaki Herbal Capsule ni Lalin Cavente, taga Miohao, Kidapawan City. Aron mawagtang ang kasakit sa kilid nga iyang gibati. Yan ang Yaki Liniment Oil o Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Ganap ng alas 7:29 ng oras sa mga balita. Dagdag na mga balita mula sa Osamisa City. Ipinagmamalaki ni Osamisa City Mayor Sam Norman Fuentes ang pag-unlad ng kanilang lungsod sa kanyang naging State of the City address. Kahapon na ipinagmamalaki nito ang mga nagawa ng kanyang

0: binigyan din ito na nananatiling malakas ang kanilang lungsod at magpapatuloy ang paglago ng ekonomiya at kabuhayan ng mga mamamayan. Alas 7.30 ng oras, samantala, balita. Mula naman sa 105.7 Joy FM Davao Oriental, retired PLGU employees sa Davao Oriental tumanggap ng gratuity incentives. Detalye ng balita mula kay Jams Palmahil.
1: Malampusong...
0: Yes, Jams.
2: Pinarangalan ng pamahalaang panlalawigan ng Davao Oriental ang mga barangay health workers at mga retiradong empleyado ng provincial local government unit sa isinagawang ceremonial turnover of gratuity incentives sa Kanato Hall noong Hulyo at 13. Pinangunahan ito ni Governor Nelson Denghirang bilang pagkilala sa kanilang matagal na serbisyo at mahalagang ambag sa pampublikong kalusugan at serbisyo publiko. Sinabi rin ng gobernador na may umiiral na ordinansa at memorandum ng DILZ na nagbibigay ng proteksyon sa pananatili ng BHW sa kanilang tungkulin kahit may pagbabago sa pamunuan ng barangay. Bukod sa cash gratuity incentives para sa mga retiradong empleyado, tumanggap din ng plaques of recognition ang mga BHW bilang pagkilala sa kanilang dedikasyon sa paglilingkod sa mga komunidad. Mula dito sa Davao Oriental, Jams Palmahil, nagbabalita.
0: Ganap ng alas 7.32 ng oras, samantala, balita mula naman sa lalawigan ng Cotabato.

formal lang na nun pa bilang bagong indigenous people sa mandatory representatibo IPMR ng probinsya ng Cotabato, si Rodrigo Rangaban. Siya ay nanumpa kaya Cotabato Governor Lala Talino Mendoza bago nahalal sa pwesto bilang representante ng mga katutubo sa sanggunyang palalawigan. Si Rangaban ay nagsilbi sa loob ng 7 taon na bilang IPMR ng Libungan Cotabato. Siya rin ay kinikilalang pinuno ng Indigenous Political Structure o IPS at Eromanen Manubo Tribe sa mahabang panahon ng paglilingkod at pagiging matibay na boses ng IP community. Tiniyak ng bagong IPMR ng ang kanyang suporta sa pamunuan ni Governor Mendoza nang masiguro ang kapakanan, karapatan at pangangailangan ng mga katutubo sa buong lalawigan. Ang naturang panunumpay sinaksihan naman ng mga provincial officials sa lalawigan ng Cotabato at iba pang mga leader ng katutubo. Sa mga balita ng pambansa, sa lagay naman ng panahon, napanatili ng bagyong Jose ang taglay nitong lakas ng hangin matapos makapasok na sa karagatang sakop ng Pilipinas. Patuloy na binabantayan ng Tropical Storm Jose na huling namataan sa layong 1,085 kilometro silangan ng Eastern Visayas. Sa pinakahuling datos, ang bagyo ay kumikilos pahilagang kanluran sa bilis na 25 kilometro bawat oras at may lakas na hangin 65 kilometro bawat oras malapit sa gitna at pagbugso ng hanggang sa 80 kilometro bawat oras. Dahil sa epekto ng habagat, inaasahang makakaranas ng pagulan ang malaking bahagi ng Ilocos Norte, Ilocos Sur at La Union. Samantala, ang natitirang bahagi ng bansa ay makakaranas naman nang localized thunderstorm o biglaang pagbuhos ng ulan at pagkulog pagkidlat. Pinaalala

Ano naman ng Weather State Bureau ang mga mamamayan na laging mag-ingat sa mga pagbaha, pagguho ng lupa, lalo na sa mga low-lying area at mga lugar na madalas tinatamaan ng malakas na ulan.

Sa nagpapatuloy naman ang impeachment hearing laban kay Vice President Sara Duterte, magpapatuloy ngayong araw na ito ang cross-examination ng kampo ni Vice President Sara Duterte sa ikalawang testigo ng House Prosecution Panel matapos ang anim na oras na pagdinig kahapon. Alas 8 kagabi ng iminungkahi ni Senator Judge Juan Miguel Sibiri ang pagpapaliban ng pagdinig habang nagpapatuloy ang mga pagtatanong ni Defense Counsel Attorney Mark Binluan kay National Bureau of Investigation Regional Director Jeremy Lutok. Ayon kay Sibiri, bagamat kinikilala niya ang masusing pagtatanong ng depensa sa mga isyong inilalahad sa paglilitis, mabuti nitong ipagpapatuloy na lamang ngayong araw. Tinanong naman ni Presiding Officer at Senator Judge Chis Escudero Binluan kung gaano pa katagal ang kanilang cross-examination. Tumugon ng abogado na nasa kalahati pa lamang sila ng kanilang pagtatanong. Nilinaw ni Escudero na hindi nalilimutan ng impeachment court ang oras ng depensa sa cross-examination, kundi nais lamang nitong malaman ang maaari pang ipagpapatuloy ng pagdinig sa susunod na araw. Pumayag naman ang kampo ng depensa na sa mungkahing ipagpapatuloy ang paglilitis ngayong araw na ito. Dahil ito'y formal na isinara ni Escudero ang ikaapat na araw ng impeachment trial. Inaasahan ding iharap ng House Prosecution Panel ngayong araw ng Martes ang Office of the Vice President Chief of Staff na si Attorney Zuleika Lopez bilang ikatlong testigo laban sa Vice Presidente. Samantala, nagkaroon naman ng bahagyang pagtatalo sa ikaapat na araw ng impeachment trial laban sa Vice Presidente matapos questionin ng depensa ang mga petsang nakasaad sa ilang dokumentong isinumiti ng National Bureau of Investigation. Sa natulang pagdinig, itinuro ng defense team na si Attorney Mark Binluan ang umano'y hindi pagkakatugma ng mga petsa ng investigation data form na ipinasa ng NBI sa Department of Justice. Ayon kay Binluan, may mga dokumentong may petsang Pebrero 11, 2025, ngunit lumabas na natanggap umano ito ng DOJ noong Enero at 30 ng taong 2025, mas maaga kaysa petsang nakasaada sa dokumento. Tinukoy rin ng depensa ang isa pang dokumento na may pagbabago sa petsa na na-receive na dokumento na ayon sa kanila nangangailangan ng paliwanag. Gayunman na sinabi ni NBI Regional Director Jeremy Lutok na wala siyang maibibigay na paliwanag dahil hindi siya ang nag-receive ng mga naturang dokumento. Kinuston din ng depensa ang petsa ng isang affidavit na inihanda ng isang NBI agent. Ayon kay Lutok, ang naturang agent ay mas makapagpapaliwanag nito dahil siya ang gumawa ng affidavit. Iginit ni Lutok na hindi binago ang nilalaman ng kanilang mga affidavit at tanging ang karagdagang dokumento lamang ang hiniling ng DOJ bilang bahagi ng investigasyon. Samantala, tumutol naman ang House Prosecution sa linya ng pagtatanong ng depensa. Ayon sa prosecution, wala umanong kaugnayan ang mga naturang affidavit sa pangunahing isyong dinidinig ng impeachment court. Sumagot naman ang depensa. Mahalagang malinawan ang mga hindi pagkakatugma ng mga dokumento bilang bahagi ng pagsusulong ng transparency sa kaso.

Sa pinakahuling balitang pambansa, inatasan ng Philippine National Police ang lahat ng mga police unit sa buong bansa na makipag-ugnayan sa Department of Education o DepEd para sa pagsasagawa ng active shooter drill sa mga pampubliko at pribadong paaralan bilang bahagi ng pagpapalakas ng seguridad. Kasunod ng marahas na pamamaril sa loob mismo ng San Jose National High School sa Tacloban City. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., natasan na ang mga local chief of police na makipag-ugnayan sa mga tanggapan ng DepEd School Administrator para matiyak ang partisipasyon at presensya ng pulisya sa kasagsagan ng natura mga pagsasanay. Sinabi ng hepe na ang pambansang pulis ay ibig na magkaroon ng praktikal na kaalaman ng mga mag-aaral at guro kung papaano rumisponde sakaling may armadong pag-atake sa loob ng paaralan. Nauna namang sinabi ni Education na Secretary Sunny Angara, maglalatag ang naturang pagsasanay ng standard protocol sa mga paaralan na siya namang susundin sakaling magkakaroon ng mga pamamaril upang agad na ma-respondihan ng mga opisyal ng eskwelahan at maprotektahan ang mga estudyante at staff nito. Sa mga balita naman sa ibayong dagat, inamin ng Amerika na naglalunsad sila ng isang kampanya para ihiwalay at tawagin ang International Criminal Court o ICC dahil sa itinuturing itong banta sa soberenya ng Estados Unidos. Ayon na kay U.S. State o U.S. Secretary of State Marco Rubio, tinanggihan ng Estados Unidos ang kapangyarihan ng ICC na mag-imbestiga sa o mag-imbestiga at umuusig sa mga mamamayan ng Amerika at mga opisyal nito sa layunin ng sinasabi nito na layunin ng ICC na usigin lamang ang mga matitinding paglabag subalit naging mas radikal at sukdulan umano ito. Sabay giit na hindi pinahintulutan ni US President Donald Trump ang korte na pagbantaan ng mga opisyal ng kanilang bansa. Maging sina US President Donald Trump at iba pa mga tulad na mga iba pang mga dating pangulong kagaya ni dating President George W. Bush, matagal nang sinasabing walang otoridad ang ICC na mag-imbestiga at usigin ang Americans, particular na ang mga miyembro ng militar. Sa balitang pang-ekonomiya, bad news na naman para sa mga motorista. Sapagkat epektibo na naman na kaninang umaga ay nagpatupad ng oil price hike ang mga kumpanya ng langis. Epektibo alas 6 ng umaga nang ipatupad ang taas sa presyo sa diesel na may pagtaas ng 2.61 hanggang 4.62 sa kada litro. Samantala ang kerosene ay may dagdag 2.22 hanggang 4.22 sa kada litro. May kaunti namang himas para sa mga gumagamit ng gasolina dahil may rollback ng hanggang piso ang presyo sa bawat litro nito. Paliwanag ng Department of Energy na maaaring mag-iba ang aktual na adjustment depende sa bawat kumpanya ng langis ang paggalaw ng presyo ng produktong petrolyo ayon kay Energy Secretary Sharon Garin ay dahil daw sa tensyon sa ibang bahagi ng mundo kabilang na ang banta ng pagdaan ng mga barko sa Strait of Hormuz na nakaapekto sa presyo ng produktong petrolyo. Noong bumaba ang tensyon sa Middle East ay hindi naman gaanong naramdaman ng mamamayang Pilipino ang pagbaba ng presyo ng produktong petrolyo. Ngayon ay may banta na naman ay muli na namang umakyat ang presyo ng produktong petrolyo. Sa balita sa larangan naman ng sports.

0: Nadepensahan ng Padel Pilipinas ang corona nito sa Professional Division ng Asia Pacific Padel Cup o APPC 2026 na ginanap sa Play Padel McKinley West sa Taguig City. Naitarak ng Pinoy squad ang 3-0 sweep sa men's, women's at mixed category laban sa matitikas na tropa ng rehiyon. Pinangunahan ni na L.A. Kanyari Kanyesares at Jason Tamayo ang ratsada ng Padel Pilipinas nang patawbin ang dalawang sina Abdullah Adnan at Muhammad Salar ng Prescott Development Team Pakistan sa score na 6-3-6-3 sa men's division. Wagi naman na sina Marian Cappadocia at Juana Tauyetan kina Aksa Khalid at Shahid sa women's doubles. Muling rumatsada si Cappadocia kasama si Tamayo para makuha ang panalo sa mixed doubles. Dahil sa panalo, napanatili ng Padel Pilipinas ang corona sa Pro Division habang nagkasya sa running up ang Prescott Development Team. At sumunyong kabuuan na paghati ng mga pangunahing balita ay tinampok ngayong umaga po ng Tuesday 14 sa buwan ng Hulyo 2026 sa mga himpilan po ng 105.7 Joy FM. Sa Davao Oriental, 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato at 87.7 Joy FM Pangal Bay sa Misamis Occidental. Kasama si James Palmahil, ako naman si Tinig 4 Loy Rosario. Maraming salamat, magandang morning!
1: Ang radyo mo, Joy FM.
2: We are back!
3: Back to the hits.
1: Joy FM.
4: Buntag na Joy!
1: Buntag na Joy!
3: Joy!

0: Na anapunta. Mga kababayan, pastilan karong panahona, daghang kaigreklamo, labi na kani mga kalalakihan, batanon pa kaayom, naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo, reklamo na ang asawa. Tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua. Pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Mauning naanata ka ron bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulok at tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayuan ng ganado kapsul, mga kababayan. Susulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istoryahin ni ha kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan. Naanapod na sa mga butika.
1: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami, apan wala ta kahibalo kung makaayo nato, busa atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
2: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
3: Dito sa

George Solarista, nag-aalok ng dekalidad na solar installation. Para sa mga katanungan, bisitahin ang kanilang showroom sa Poblasyon Caraga, Davao Oriental, o i-message ang kanilang Facebook account, 4J Solarista. Liwanag na matipid, serbisyong maaasahan, 4J Solarista.